0: ni makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bayan ga kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna. Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon Kamalu da shugaba William Ruto. Wasu alƙalima na nuni da cewa rayukan Dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen Houthi na Yemen da sojin ƙasar. Sai kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya, kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawo yanzu. Shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokaci. Ina mai bayyana barayin shanu a sayin babban kalubale a gare su. Yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dimbin matsalolin da suka da baibaye makiyayan. Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya, ciki har da wasu a jihar Lagos. Yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara, malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yare. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara. A cewar bayanai, malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su na nuna goyon baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujerar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu. Mahukuntan Jamhuriyar Nijar sun sanar da tsauraran matakai tare da gindayen shirya kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasar. Gwamnatin sojin ta Nijar ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya, inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijar da shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madugun adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon Kamalu da shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta ƴan makonnin nan, ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi. Gabanin faro gangamin na Sifuna dai mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati, kodayake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi. Fiye da Dakaru 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Houthi na Yemen da dakarun sojin ƙasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin ƙasar da ke gabar ruwa don kwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin ƙasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 500 daga ranar 9 ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1,500 da suka jikkata. A gefe guda, wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan ƴan tawaye na Houthi fiye da 1,000 guda sun mutu daga faro yakin kawo yansu. Masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin jaba da Benue hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayin jirgin ruwan malakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawar wuki guda 6 'yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar 'yan auren jinsi da masu fafutukar neman 'yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafutuka karkashin kungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 don dabbaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjayen musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafinsa na X cewa an gudanar da sumaman ne a larduna 15 don dakile masu fafutukar yaɗa ɗabi'ar ko da yake da yi ƙarin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaban Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da ɗabi'ar ta auren jinsi wanda ya ce ita ke rage yawan jama'ar ƙasar ko da yake har kawo yanzu bai yi dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba.
1: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau za mu bude ne da batun matakin matatar Dangote na bude kofa ga 'yan Najeriya wajen saida musu hannayen jari. Sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababen hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocinsu. Daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyarsa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi. To madalla. Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko ya ce da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
2: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son a dama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5,250 kacal.
3: Duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5,250. Shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba, muna so ne mu jawo mutane da yawan da yake za mu iya jawowa su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kaɗai ba.
2: Hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4,100,000,000 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525. Ko me wannan IPO ke nufi ga 'yan Najeriya musamman ƙananan masu zuba jari? Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya.
4: IPO abin da ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin. To wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin na refinery su ga dama nan an bashi. Kari da kari shine sai aka sauƙaƙa al'amarin. Aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowane daya akan naira 525.
2: Daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan Oktoba. Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
1: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji da ke jihar Neja. Inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17 kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar. Lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya ga kuma tsokacin da ya akai.
5: Yawa abin da ke faruwa ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan dai yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama su sun zo ne su agaza mu Najeriya bangaren tattara bayanai na siri da na'urori na zamani.
1: To daga batun Najeriya sai mu je can Jamhuriyar Niger inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan kasar. Daukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar hadira da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
6: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi ba san kwana nawa zai yi kan hanya man nawa zai sha in ya zo nan bai da masabki sai kaka kenan ababe ne wanda ba zai yi ba in shi ya dauki wani mataki in shawara aka bashi ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati wannan doka ya soke ta.
1: A Jamhuriyar Kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokiyar su a kasar. Lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta AU ta dauki mataki akai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Kade kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
7: Ces personnes n'ont ni document.
8: Wadannan mutane ba su da wani katin shaida ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan tasa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu domin daga cikin su akwai mutane biyar da suka koma kasar su ciki kuma har da wasu mata biyu ƴan Morocco duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilasta wa komawa gida duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su maida hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karbar bakin da aka taso kiyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke nanatawa.
1: Yanzu kuma bari mu sake komawa Jamhuriyar Niger din inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya bace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyarsa ba duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin daya daga cikin shugabannin su wato Musa Adamu ya roki mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
9: Lalle abu ne wanda bai da dadin shi kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari iyalan shi ma idan suka kira lambar waya shi ba sa samun shi.
1: RFI. Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni inda suka yi ta kona tayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban kasar yayi murabus. kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
10: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta ƙona tayoyi tare da datse hanyoyi a yayin da suke cewa dole shugaba Baro ya yi murabus. A gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin ƙasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birkama kusa da babban birnin ƙasar, shugaba Adama Barrow ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya, kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa. Ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
1: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin ƙasar Chadi, ta yanke wa tsohon jagoran ƙungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na ɗauke da ci gaban labarin.
11: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar ƙungiyar FDPC, da suka haɗa da laifin tayar da ƙayar baya, kisa, garkuwa da mutane, ƙwace kadarori, da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara, Ahmed Abdulrahman, ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ƙi amincewa da buƙatar su ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa ɗaurin rai da rai.
1: To anan gwamnatin ƙasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baƙi 'yan ƙasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i a ƙasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su da ke Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin ƙasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
12: Firgicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin ƙananan sana'o'in da baƙi ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baƙi 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna ƙyamar baƙi, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan, inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baƙi marasa takardu da su tantance zamansu a ƙasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan ƙasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taɓa kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban ƙasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a ɗauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan ƙasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baƙi hari ba.
1: To anan kuma, sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da ƙasar ke yi. Sharaɗin da asusun bada lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2. A yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko, lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye, waɗanda dangantakar su ta daɗe da yin sami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
13: Babban buri na shine ƙasarmu ta zauna lafiya, ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka ɗora ta a kai. Ba zan manta da 'yan baya da ke tafi ba, waɗanda nake fatan za su tarar da ginshiƙan da muka kafa gami da samar da hanya ɗuɗar ta ci gaba. Wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma, a maimakon nuna shakku kan aniyarmu. Muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050 misali ne babba. Shugaban majalisa, kai ne ka dasa wannan ɗamba a lokacin da kake riƙe da muƙamin Prime Minister, a yayin da nake matsayin mataimakinka. Ina da burin ci gaba da wannan aiki. An tsara komai, amma aiki ya tsaya. Abin da ya rage mana shine mu haɗa kai don cimma muradin da muka sanya a gaba.
1: Ensemble dans ce dur là.
12: Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da saki a harkokin sararin samaniya ciki har da shugabannin kasashen Congo, Djibouti da Rwanda ne suka halarci taron harkokin sararin samaniya da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Ivory Coast. Halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunkasa cikin sauri a fadin nahiyar. Dr. Tijian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin sararin samaniya ta Afirka, na cikin mahalarta taron. Ga kuma kadan daga cikin fassarar kalamansa.
14: Le sommet international sur l'espace.
2: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi, komai na kan teburi daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo, amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
12: Yanzu kuma sai mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda alƙaliman ƙananan yaran da suka mutu a wata mummunar gobara da ta aukawa wasu makarantu biyu da ke yankin Chimpunda na lardin Bukavu ya haura 27 a ranar Juma'a kadai, ko da yake akwai fargabar adadin na iya karuwa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
0: Da tsakar ranar jiya Alhamis ne aka samu wannan iftila'i na gobara wadda ta haddasa turmutsutsin jama'a a makarantu biyu da ke Chimpunda, kuma a nan take ne kananan yara 14 suka mutu, ciki har da yara 10 'yan ƙasa da shekaru 10, gabanin karuwar adadin daga bisani, cikin majinyata fiye da 50 da aka yi gaggawar mikawa asibiti zuwa mutum 27 a safiyar yau Juma'a. Iyaye da dama sun yi cincirin do a gabda yankin don sanin makomar yaran da suka fita makaranta a safiyar jiya Alhamis. In Samira Rashuda wata uwa ce cikin yanayi na firgici, ta bayyana yadda take dakon gano sauran yaran ta da ba a kai ganin su ba.
15: Biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata, har yanzu kuma ban ga ragowar guda biyu ba, amma ban cire tsammani ba domin ba sa cikin waɗanda aka garzaya da su asibiti.
0: Imani Munganga Lumera, malama a ɗaya daga cikin makarantun biyu, ta bayyana tashin hankali da bakin cikin da suke ciki.
16: Zuciyata ta karaya matuƙa sakamakon ganin yadda yara ƙanana da suka zo makaranta cikin ƙoshin lafiya amma suka koma gida a matsayin gawarwaki. Na yi matuƙar baƙin ciki da ganin wannan tashin hankali da ya rutsa da yaran da nake koyarwa. Ya zama dole ne a kawo ƙarshen wannan matsala ta gobara.
0: Gobara a makarantun biyu na Kadutu na zuwa ne kwanaki bayan makamanciyar wutar da aka fuskanta a babbar kasuwar yankin.
17: RFI.
12: Yanzu kuma bari mu dan duba sauran sassan duniya, inda Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 a kusa da mashigin ruwan Hormuz a ranar Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakwamnan fetur har guda 5 a mafi girman har-harar ramuwar gayya da suka shafi jiragen ruwa tun bayan da aka fara yakin da aka shafa watanni 6 ana gwabzawa tsakanin kasashen biyu. Michael Kudisin na dauke da cigaban labarin.
10: Har-harar da bangarorin biyu ke kaiwa a ciki da kewayen wannan mashigin ruwa mai mahimmanci sun haddasa tashin farashin danyen mai, inda farashin samfurin Brent ya tasamma $100 a kan duk ganga a karin farko tun bayan watan Yuli. Wannan lamari ya sa farashin man diesel a Amurka ya kai kololuwan da ba a taba gani ba. Har-harar da bangarorin ke kaiwa juna tun daga ƙarshen watan Agusta ya wargaza kware-kwarewar zaman lafiya da aka samu, inda Amurka da Iran ke ci gaba da kai farmaki a kan kadarorin soji da na makamashi da kuma na sufurin ruwa.
12: Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin bayar da ladar $5,500 ga Amurkawa mutum jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe a cikin watan Nuwamba. A wani yunkuri da kasar ba ta taba gani ba a kokarin shugaban wajen ganin ya janyo hankalin masu kada kuri'ar don sake zaben jam'iyyar tasa. Azima Bashir Aminu,
16: ta hada mana rahoto.
0: Donald Trump ya yi wannan tayi ne yayin gangamin jam'iyyarsa ta Republican irinsa na farko don tunkarar zaben na tsakiyar wa'adi, inda a jawabinsa na tsawon awa guda da mintuna 45 shugaban ke jaddada alƙawarin bayar da dala 2,500 ga kowane ba'amurki, muddin jam'iyyar tasa ta lashe zaben tare da ci gaba da shugabanci a dukkanin majalisu. A jumlace, akwai Amurkawa miliyan 270 da suka kai munzalin zabe, kuma ba su dala 2,500 kowannensu na nufin kashi kuɗin da ya kai dala triliyan 1 da biliyan 350. Trump yayin gangamin Dallas na kwanaki biyu ya bayyana cewa barin Amurka a hannun Democrats ya yi wa ƙasar babbar illa.
16: To bari mu karkare da rikicin gabas ta tsakiya da ya sananta a dalilin yakin Amurka da Iran wanda ke ci gaba da fadada, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran. Yakin da a yanzu ya laƙume rayuka fiye da 500 baya ga mashigin ruwa na Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kai wa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargaɗin na tattare da haɗari idan ba a gaggauta kawo ƙarshensa ba. Ga dai tsokacin Farfesa Kamil Sani Fage, masanin siyasar duniya daga kanan Najeriya.
18: Yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta.
16: To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na tsara shirin ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Tumatala da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: agogon Nigeria Nigeria kamar Chadi takwas kenan agogon Tiyo daga na sashen Hausa na Radio France International ake sarari kamita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bayan ga kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna. Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon Kamalu da yin shugaba William Ruto. Wasu alƙalima na nuni da cewa rayukan Dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen Hutu na Yemen da sojin ƙasar. Sai kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawun yanzu. Shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokaci. Ina mai bayyana barayin shanu a matsayin babban kalubale a gare su. Yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dumin matsalolin da suka da baibaye makiyayan. Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya ciki har da wasu a jihar Lagos. Yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara, malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yare. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara. A cewar bayanai, malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su nuna goyon baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujejar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu. Mahukuntan Jamhuriyar Nijeriya sun sanar da tsauraran matakai tare da gindayen sharuɗa kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasa. Gwamnatin sojin ta Nijeriya ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya, inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijeriya shugaba Abraman Chani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madogon adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon Kamalu da yin shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta ƴan makonnin nan, ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi. Gabanin faro gangamin na Sifuna da mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati, kodayake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi. Fiye da Dakaru 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Hutu na Yemen da dakarun sojin ƙasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin ƙasar da ke gaɓar ruwa don ƙwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin ƙasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 15 daga ranar ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1500 da suka jikkata a gefe guda wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan yan tawaye na Houthi fiye da 1000 guda sun mutu daga faro yakin kawo yansu masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin Jaba da Borneo hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayi jirgin ruwan mallakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin Jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawar wuki guda 6 yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar yan auren jinsi da masu fafatakar neman yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafutuka ƙarƙashin ƙungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 don dabbaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjaye musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafin sa na X cewa an gudanar da sumaman ne a larduna 15 don dakile masu fafutukar yaɗa ɗabi'ar ko da yake da yi ƙarin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaban Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da ɗabi'ar ta auren jinsi wanda ya ce ita ke rage yawan jama'ar kasar ko da yake har kawo yanzu bai dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba.
2: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau za mu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga ƴan Najeriya wajen saida musu hannayen jari sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababen hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocin su daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi to madalla Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko ya ce da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5,250 kacal
4: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma a Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5,250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kade ba
3: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
3: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji dake jihar Niger, inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17, kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar, lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro dake tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya, ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa, abin da ke faruwa ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani, dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan dai yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama su zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na siri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancinsu a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan ƙasar. Ɗaukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar haɗura da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso, kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi. Ba san kwana nawa zai yi kan hanya, man nawa zai sha. In ya zo nan bai da masabci sai kaka. Kenan ababe ne wanda ba zai yi ba. In shi ya ɗauki wani mataki, in shawara aka ba shi, ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport. Ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati. Wannan doka ya soke ta.
2: A jamhuriyar kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokiyar su a kasar, lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta EU ta dauki mataki a kai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean-Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Kade kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
8: Ces personnes n'ont ni document.
9: Wadannan mutane ba su da wani katin shaida, ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan tasa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu. Domin daga cikin su akwai mutane 5 da suka koma kasar su, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco. Duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilastawa komawa gida. Duk da cewar ana iya cin zarafin sa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su maida hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karɓar bakin da aka taso kiyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke nanatawa.
2: To yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger din, inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya ɓace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyarsa ba, duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninsu wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
10: Lalle abu ne wanda bai da daɗin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake su taimaka.

0: ayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban ƙasar yayi murabus kamar yadda zamu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
1: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta ƙona tayoyi tare da datse hanyoyi a yayin da suke cewa dole shugaba Baro yayi murabus. A gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin ƙasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birikama kusa da babban birnin ƙasar, shugaba Adama Barrow ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya. Kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa, ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
0: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin ƙasar Chadi, ta yanke wa tsohon jagoran ƙungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
2: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa ɗaurin rai da rai.
0: To anan gwamnatin ƙasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki 'yan ƙasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i a ƙasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin ƙasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
3: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin ƙananan sana'o'in da baƙi ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baƙi 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna ƙyamar baƙi, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zamansu a ƙasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan ƙasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancinsu domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taɓa kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban ƙasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista za a ɗauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan ƙasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baƙi hari ba.
0: To anan kuma sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da ƙasar ke yi. Sharaɗin da asusun bada lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2. A yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko, lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye, waɗanda dangantakar su ta daɗe da yin sami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
4: Babban buri na shine ƙasarmu ta zauna lafiya, ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka ɗora ta a kai. Ba zan manta da 'yan baya da ke tafa ba, waɗanda nake fatan za su tarar da ginshiƙan da muka kafa gami da samar da hanya ɗuɗar ta ci gaba. Wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma, a maimakon nuna shakku kan aniyarmu. Muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050. Misali ne babba. Shugaban majalisa, kai ne ka dasa wannan ɗan ba. a lokacin da kake rike da mukamin Prime Minister, a yayin da nake matsayin mataimakinka. Ina da burin ci gaba da wannan aiki. An tsara komai, amma aiki ya tsaya. Abin da ya rage mana shine mu haɗa kai don cimma muradin da muka sanya a gaba.

0: Kira daidai agogon Najeriya Nijar kamar chari takwas kenan agogon tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake sarari kamita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bayan ka kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon kamalo da shugaba William Ruto Wasu alƙalima na nuni da cewa rayukan Dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen Hutu na Yemen da sojin kasar. Taisu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawo yanzu. Shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobinsu fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokaci ina mai bayyana barayin shanu a sayin babban kalubale a gare su yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dukkan matsalolin da suka da baibaye makiyayan Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya ciki har da wasu a jihar Lagos yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron duoyin neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar EPC na ƙasa Abdulaziz Yare dana ɗan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara a cewar bayanai malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su nuna goyen baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujejar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu mahukuntan jamhuriyar Nijeriya sun sanar da tsauraran matakai tare da gindaye sharuɗa kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasa Gwamnatin sojin ta Nijar ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijar da shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madogon adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon kamalo da shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta a ƴan makonnin nan. Ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi. Gabanin faro gangamin na Sifuna dai mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati kodayake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi Fiyada da karu 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Hutu na Yemen da takarun sojin kasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin kasar da ke gabar ruwa don kwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin kasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 5 daga ranar 9 ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1,500 da suka jikkata a gefe guda wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan yan tawaye na Houthi fiye da 1,000 guda sun mutu daga faro yakin kawo yansu masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin Jaba da Borneo hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayi jirgin ruwan malakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin Jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawar wuki guda 6 yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar yan auren jinsi da masu fafatakar neman yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafataka karkashin kungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 dan dabbaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjaye musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafin sa na X cewa an gudanar da sumaman ne a larduna 15 dan dakile masu fafatakar yada dabi'ar koda yake da yi karin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaba Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da dabi'ar ta auren jinsi wanda ya ce ita ke rage yawan jama'ar kasar koda yake har kawo yanzu bai dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba.
2: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau za mu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga ƴan Najeriya wajen saida musu hannayen jari sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababen hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocin su daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi to madalla Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko ya ce da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5,250 kacal
4: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5,250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kadai ba
3: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
3: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Nigeria a birnin Lagos da kuma Kayinji dake jihar Niger. Inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17. Kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar. Lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa abin da ke faruwa. Ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan da yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama sun zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na sirri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can Jamhuriyar Niger inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan kasar. Daukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar hadira da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso kuma ba tare da ya dauko passenger ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi ba san kwana nawa zai yi kan hanya man nawa zai sha in ya zo nan bai da masabki sai kaka kenan ababe ne wanda ba zai yi ba in shi ya dauki wani mataki in shawara aka bashi ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati wannan doka ya soke ta.
2: A jamhuriyar kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokiyar su a kasar lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta AU ta dauki mataki akai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
8: Ces personnes n'ont ni document.
9: Wadannan mutane ba su da wani katin sheda ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan ta sa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu domin daga cikin su akwai mutane biyar da suka koma kasar su ciki kuma har da wasu mata biyu ƴan Morocco duk da cewa suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilasta wa komawa gida duk da cewa ana iya cin zarafin sa saboda ra'ayin sa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su mai da hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karbar bakin da aka taso kiyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke lalatawa.
2: To yanzu kuma bari mu sake komawa Jamhuriyar Niger din inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya bace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyar sa ba duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin daya daga cikin shugabannin su wato Musa Adamu ya roki mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
10: Lalle abu ne wanda bai da dadin shi kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun bada tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
11: RFI.
2: Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni, inda suka yi ta kona tayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban kasar yayi murabus. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
12: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta kona tayoyi tare da datse hanyoyi a yayin da suke cewa dole shugaba Baro yayi murabus. A gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin kasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birikama kusa da babban birnin kasar, shugaba Adama Baro ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya, kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa. Ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
2: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin ƙasar Chadi, ta yanke wa tsohon jagoran ƙungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
13: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC, da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori, da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara, Ahmed Abdulrahman, ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatarsu ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa ɗaurin rai da rai.
2: To anan, gwamnatin ƙasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baƙi 'yan ƙasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i a ƙasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin ƙasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
14: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin ƙananan sana'o'in da baƙi ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baƙi 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna ƙyamar baƙi, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan, inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baƙi marasa takardu da su tantance zamansu a ƙasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan ƙasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancinsu domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taɓa kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban ƙasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a ɗauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan ƙasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baƙi hari ba.
2: To anan kuma, sabon Firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da ƙasar ke yi, sharaɗin da asusun bada lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2. A yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, Firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko, lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye, waɗanda dangantakar su ta daɗe da yin sami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
15: Most way to preserve them.
9: Babban buri na shine kasar mu ta zauna lafiya, ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka dora ta akai. Ba zan manta da ƴan baya dake tafa ba, waɗanda nake fatan za su tarar da ginshikan da muka kafa gami da samar da hanya dudar ta ci gaba. Wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma, a maimakon nuna shakku kan aniyar mu. Muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050, misali ne babba shugaban majalisa, kai ne ka dasa wannan damba a lokacin da kake rike da mukamin prime minister, a yayin da nake matsayin mataimakinka. Ina da burin ci gaba da wannan aiki. An tsara komai amma aiki ya tsaya. Abin da ya rage mana shine mu hada kai don cimma muradin da muka sanya a gaba.
2: Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da tsaki a harkokin sararin samaniya, ciki har da shugabannin kasashen Congo, Djibouti da Rwanda ne suka halarci taron harkokin sararin samaniya da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa, tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Ivory Coast. Halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunƙasa cikin sauri a fadin nahiyar. Dr. Tijian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin sararin samaniya ta Afirka, na cikin mahalarta taron. Ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
3: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu, da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa, da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi. Komai na kan teburi, daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo, amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
2: Yanzu kuma sai mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda alƙaliman ƙananan yaran da suka mutu a wata mummunar gobara da ta aukawa wasu makarantu biyu da ke yankin Chimpunda na lardin Bukavu ya haura 27 a ranar Juma'a kaɗai, ko da yake akwai fargabar adadin na iya ƙaruwa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
0: Da tsakar ranar jiya Alhamis ne aka samu wannan iftila'i na gobara wadda ta haddasa turmutsin jama'a a makarantu biyu da ke Chimpunda. Kuma anan take ne kananan yara 14 suka mutu, ciki har da yara 10 'yan ƙasa da shekaru 10, gabanin karuwar adadin daga bisani. Cikin majinyata fiye da 50 da aka yi gaggawar mikawa asibiti zuwa mutum 27 a safiyar yau Juma'a. Iyaye da dama sun yi cincirindo a gabda yankin don sanin makomar yara da suka fita makaranta a safiyar jiya Alhamis. In samirar shuda wata uwa ce cikin yanayi na firgici, ta bayyana yadda take dakon gano sauran yaranta da ba a kai ga ganin su ba.
15: Biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata, har yanzu kuma ban ga ragowar guda biyu ba, amma ban cire tsammani ba domin ba sa cikin waɗanda aka garzaya da su asibiti.
0: Imani Munganga Lumera, malama a ɗaya daga cikin makarantun biyu, ta bayyana tashin hankali da bakin cikin da suke ciki.
16: Zuciyata ta karaya matuƙa sakamakon ganin yadda yara ƙanana da suka zo makaranta cikin koshin lafiya amma suka koma gida a matsayin gawarwaki. Na yi matuƙar baƙin ciki da ganin wannan tashin hankali da ya ritsa da yaran da nake koyarwa. Ya zama dole ne a kawo ƙarshen wannan matsala ta gobara.
0: Gobara a makarantun biyu na Kadutu na zuwa ne kwanaki bayan makamanciyar wutar da aka fuskanta a babbar kasuwar yankin.
11: RFI.
2: Yanzu kuma bari mu dan duba sauran sassan duniya, inda Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 a kusa da mashigin ruwan Hormuz a ranar Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakwamnan fetur har guda 5 a mafi girman har-harar ramuwar gayya da suka shafi jiragen ruwa tun bayan da aka fara yakin da aka shafa watanni 6
16: ana gwabzawa tsakanin kasashen biyu. Michael Kudisin na dauke da cigaban labarin.
12: Harahalin da bangarorin biyu ke kaiwa a ciki da kewayen wannan mashigin ruwa mai muhimmanci sun haddasa tashin farashin danyen mai, inda farashin samfurin Brent ya tasamma $100 akan duk ganga a karin farko tun bayan watan Yuli. Wannan lamari ya sa farashin man diesel a Amurka ya kai kololuwan da ba a taba gani ba. Harahalin da bangarorin ke kaiwa juna tun daga karshen watan Agusta ya wargaza kware-kware da zaman lafiya da aka samu, inda Amurka da Iran ke ci gaba da kai farmaki akan kadarorin soji da na makamashi da kuma na sufurin ruwa.
16: Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin bayar da ladar $500,000 ga Amurkawa mutun jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe a cikin watan Nuwamba. A wani yunkuri da kasar bata taba gani ba, a kokarin shugaban wajen ganin ya janyo hankalin masu kada kuri'ar dan sake zaben jam'iyyar tasa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
0: Donald Trump ya yi wannan tayi ne yayin gangamin jam'iyyarsa ta Republican irinsa na farko don tunkarar zaben na tsakiyar wa'adi, inda a jawabinsa na tsawon awa guda da mintuna 45 shugaban ke jaddada alƙawarin bayar da $500,000 ga kowane ba Amurki. Muddin jam'iyyar tasa ta lashe zaben tare da ci gaba da shugabanci a dukkanin majalisun. A jumlace, akwai Amurkawa miliyan 270 da suka kai munzalin zabe, kuma ba su $500,000 kowannen su, na nufin kashi kuɗin da ya kai $1 trillion da $350 billion. Trump yayin gangamin Dallas na kwanaki biyu ya bayyana cewa barin Amurka a hannun Democrats ya yi wa ƙasar babbar illa.
16: To bari mu karkare da rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran wanda ke ci gaba da fadada, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran. Yakin da a yanzu ya laƙumi rayuka fiye da 500 baya ga mashigin ruwa na Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargaɗin na tattare da haɗari idan ba a gaggauta kawo ƙarshensa ba. Ga dai tsokacin Farfesa Kamil Sani Fage, masanin siyasar duniya daga kanan Najeriya.
17: Yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke 'yan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga. Muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta.
16: To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na tsara shirin ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Madalla da fatan an ji daɗin wannan shirin, sai kuma mu shakata.

0: daidai agogon Najeriya Niger kamar chari 8 kenan agogon tiyo daga na sashen Hausa na Radio France International ake sarari kamita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bai ga kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna. Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon Kamalu da shugaba William Ruto. Wasu alƙalima na nuni da cewa rayukan dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen Hutu na Yemen da sojin ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawun yanzu. Shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokaci. Ina mai bayyana barayin shanu a matsayin babban kalubale a gare su. Yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dumin matsalolin da suka da baibaye makiyayan. Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya ciki har da wasu a jihar Lagos. Yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara, malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yare. Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara. A cewar bayanai, malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su nuna goyon baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujerar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu. Mahukuntan Jamhuriyar Nijeriya sun sanar da tsauraran matakai tare da gindayen sharuɗa kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasa. Gwamnatin sojin ta Nijar ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya, inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijar da shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madogon adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon Kamalu da shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta ƴan makonnin nan, ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi. Gabanin faro gangamin na Sifuna da mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati ko da yake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi. Fiye da dakaru 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Hutu na Yemen da dakarun sojin ƙasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin ƙasar da ke gaɓar ruwa don ƙwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin ƙasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 5 daga ranar ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1,500 da suka jikkata a gefe guda wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan yan tawaye na Houthi fiye da 1,000 guda sun mutu daga faro yakin kawo yansu masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin Jaba da Borneo hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayi jirgin ruwan mallakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin Jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawar wakili guda 6 yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar yan auren jinsi da masu fafatakar neman yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafataka karkashin kungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 don dabbaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjaye musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafin sa na X cewa an gudanar da sumaman ne a larduna 15 don dakile masu fafatakar yada dabi'ar ko da yake da yi karin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaba Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da dabi'ar ta auren jinsi wanda ya ce ita ke rage yawan jama'ar kasar ko da yake har kawo yanzu bai dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba.
2: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau zamu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga ƴan Najeriya wajen saida musu hannayen jari sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababen hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocin su daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi to madalla kamar yadda aka ji a shimfidar shirin matatar dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin dangote Alhaji Aliko yace da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangogin sa da naira 5,250 kacal
4: duk wani da yake a zone a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya siya naira 5,250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kade ba
3: Hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce zaka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
3: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji dake jihar Niger, inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17, kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar, lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro dake tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya, ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa abin da ke faruwa, ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani, dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan dai yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama su sun zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na siri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan kasar. Daukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar hadira da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso, kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi, ba san kwana nawa zai yi kan hanya, man nawa zai sha, in ya zo nan bai da masabci sai kaka. Kenan ababe ne wanda ba zai yi ba, in shi ya ɗauki wani mataki in shawara aka ba shi ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport. Ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sada gwamnati wannan doka ya soke ta.
2: A jamhuriyar kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokeyar su a kasar, lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta EU ta dauki mataki akai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean-Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Ga dai kadan daga cikin fassarar kalamansa.
8: Ces personnes n'ont ni document.
9: Waɗannan mutane ba su da wani katin shaida ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan ta sa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu, domin daga cikin su akwai mutane 5 da suka koma kasar su, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco. Duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilastawa komawa gida, duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su mai da hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karɓar bakin da aka taso ƙeyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke nanatawa.
2: To yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger din, inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya ɓace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyarsa ba, duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninsu wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
10: Lalle abu ne wanda bai da daɗin shi, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake, su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
11: RFI.
2: Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni, inda suka yi ta kona

0: buƙatar su ta gurfanar da miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai.
1: To anan gwamnatin kasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki yan kasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan yan kasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su dake Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani akai.
2: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin kananan sana'o'in da baki ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon korafe-korafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baki 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zakatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna kyamar baki, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan, inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zamansu a kasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taba kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban kasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a dauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan kasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baki hari ba.
1: To anan kuma sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da kasar ke yi. Sharaɗin da asusun ba da lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2 a yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa. Firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko, lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye, waɗanda dangantakar su ta daɗe da yin tsami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
3: Babban buri na shine ƙasarmu ta zauna lafiya, ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka ɗora ta a kai. Ba zan manta da 'yan baya da ke tafa ba, waɗanda nake fatan za su tarar da ginshiƙan da muka kafa gami da samar da hanya ɗuɗar ta ci gaba. Wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma, a maimakon nuna shakku kan aniyarmu. Muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050 misali ne babba. Shugaban majalisa, kai ne ka dasa wannan ɗamba a lokacin da kake riƙe da muƙamin firaminista, a yayin da nake matsayin mataimakinka. Ina da burin ci gaba da wannan aiki. An tsara komai, amma aiki ya tsaya. Abin da ya rage mana shine mu haɗa kai don cimma muradin da muka sanya a gaba.
1: Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da tsaki a harkokin sararin samaniya, ciki har da shugabannin kasashen Congo, Djibouti da Rwanda ne suka halarci taron harkokin sararin samaniya da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa, tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Ivory Coast. Halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunƙasa cikin sauri a faɗin nahiyar. Dr. Tijian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin sararin samaniya ta Afirka, na cikin mahalarta taron. Ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
4: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu, da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa, kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa, da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi. Komai na kan teburi, daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo, amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
1: yanzu kuma sai mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda alƙaliman ƙananan yaran da suka

0: agogon Nigeria ni jero kamar chari takwas kenan agogon tiyo daga na sashen Hausa na Radio France International ake sarari kamita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bayan ka kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna. Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon kamulo da shugaba William Ruto. Wasu alƙalima na nuni da cewa rayukan Dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen hut na Yemen da sojin kasar. Da su kuma ga cikakkun labaran a Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawo yanzu shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon gwanda lokaci ina mai bayyana barayin shanu a sayin babban kalubale a gare su yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dukkan matsalolin da suka da baibaye makiyayan Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya ciki har da wasu a jihar Lagos yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron addu'o'in neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yare dana ƴan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara a cewar bayanai malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su na nuna goyen baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujerar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu mahukuntan jamhuriyar Nijar sun sanar da tsaurara matakai tare da gindayen sharuɗa kan wakilan kafofin yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasa Gwamnatin sojin ta Nijar ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijar shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madogon adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon kamulo da shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta a ƴan makonnin nan. Ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi. Gabanin faro gangamin na Sifuna da mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati kodayake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi. Yada Dakaru 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Hutu na Yemen da dakarun sojin kasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin kasar da ke gabar ruwa don kwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin kasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 5 daga ranar ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1500 da suka jikkata a gefe guda wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan yan tawaye na Houthi fiye da 1000 sun mutu daga faro yakin kawo yansu masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin Jaba da Borneo hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayi jirgin ruwan mallakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin Jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawarwaki guda 6 yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar yan auren jinsi da masu fafatakar neman yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafataka karkashin kungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 dan dabaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjaye musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafin sa na X cewa an gudanar da samaman ne a larduna 15 dan dakile masu fafatakar yada dabi'ar koda yake da yi karin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaba Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da dabi'ar ta auren jinsi wanda yace ita ke rage yawan jama'ar kasar koda yake har kawo yanzu bai dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba.
2: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau zamu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga yan Najeriya wajen saida musu hannayen jari sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababan hawa da suka yi ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocin su daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi to madalla Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko yace da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangogin sa da naira 5,250 kacal
4: duk wani da yake a zone a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5,250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da yake zamu iya jawo su ma ya zama cewa za su samu wannan alherin ba mu kade ba
3: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga yan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce da ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
3: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji dake jihar Niger, inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17, kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar, lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro dake tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa abin da ke faruwa ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani, dama akwai abin da ake cewa military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan da yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama sun zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na sirri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan kasar. Daukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar hadira da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso, kuma ba tare da ya dauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi, ba san kwana nawa zai yi kan hanya, man nawa zai sha, in ya zo nan bai da masabki sai kaka kenan. Ababe ne wanda ba zai yi ba, in shi ya dauki wani mataki in shawara aka bashi ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport. Ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati wannan doka ya soke ta.
2: A jamhuriyar kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokeyar su a kasar, lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta AU ta dauki mataki akai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Kade kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
8: Ces personnes n'ont ni document.
9: Wadannan mutane ba su da wani katin sheda, ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan ta sa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu, domin daga cikin su akwai mutane 5 da suka koma kasar su, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco. Duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilasta wa komawa gida, duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su mai da hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karbar bakin da aka taso kiyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke lalatawa.
2: Yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger din, inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya bace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyarsa ba, duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin daya daga cikin shugabanninsu wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
10: Lalle abu ne wanda bai da dadin shi, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake, su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
11: RFI.
2: Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni, inda suka yi ta kona tayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban kasar yayi murabus. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
12: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta kona tayoyi tare da datse hanyoyi a yayin da suke cewa dole shugaba Baro yayi murabus. A gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin kasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birikama kusa da babban birnin kasar, shugaba Adama Barrow ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya, kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa. Ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
2: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin ƙasar Chadi, ta yanke wa tsohon jagoran ƙungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da ci gaban labarin.
13: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC, da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa ɗaurin rai da rai.
2: To anan gwamnatin kasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan kasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su da ke Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na dauke da ƙarin bayani akai.
14: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin kananan sana'o'in da baki ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baki 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna ƙyamar baki, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan, inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zamansu a kasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taba kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban kasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a dauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan kasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tursasawa, tsoratarwa ko kaiwa baki hari ba.
2: To anan kuma, sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da kasar ke yi. Sharaɗin da asusun bada lamuni na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal ɗin sabon bashin dala biliyan 2. A yayin jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, firaministan ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usmanu Sanko, lamarin da masu bibiyar siyasar Senegal ke ganin yunkuri ne na sasanta Sankon da shugaba Basiru Diomaye Faye, waɗanda dangantakar su ta daɗe da yin sami. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar jawabinsa.
15: Most way to preserve them.
9: Babban buri na shine kasar mu ta zauna lafiya ta koma kan tafarki na ci gaba wanda tun farko aka dora ta kai. Ba zan manta da ƴan baya dake tafa ba waɗanda nake fatan za su tarar da ginshikan da muka kafa gami da samar da hanya dudar ta ci gaba. Wannan gwamnati na neman a riƙa yi mata hukunci ne da ayyukanta gami da nasarorin da ta cimma a maimakon nuna shakku kan aniyar mu. Muradin da muke son cimma na bunƙasar tattalin arziki nan da shekara ta 2050 misali ne babba. Shugaban majalisa kai ne ka dasa wannan damba a lokacin da kake rike da mukamin prime minister a yayin da nake matsayin mataimakinka. Ina da burin ci gaba da wannan aiki. An tsara komai amma aiki ya tsaya. Abin da ya rage mana shine mu hada kai don cimma muradin da muka sanya a gaba.
2: Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da tsaki a harkokin sararin samaniya ciki har da shugabannin kasashen Congo, Djibouti da Rwanda ne suka halarci taron harkokin sararin samaniya da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Ivory Coast. Halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunƙasa cikin sauri a fadin nahiyar. Dr. Tijian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin sararin samaniya ta Afirka na cikin mahalarta taron. Ga kuma kadan daga cikin fassarar kalamansa.
15: Le sommet international sur l'espace.
3: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi. Komai na kan teburi daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
2: Yanzu kuma sai mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda alƙaliman ƙananan yaran da suka mutu a wata mummunar gobara da ta aukawa wasu makarantu biyu da ke yankin Chimpunda na lardin Bukavu ya haura 27 a ranar Juma'a kadai ko da yake akwai fargabar adadin na iya ƙaruwa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
0: Da tsakar ranar jiya Alhamis ne aka samu wannan iftila'i na gobara wadda ta haddasa turmutsin jama'a a makarantu biyu da ke Chimpunda. Kuma a nan take ne kananan yara 14 suka mutu ciki har da yara 10 'yan ƙasa da shekaru 10 gabanin karuwar adadin daga bisani cikin majinyata fiye da 50 da aka yi gaggawar mikawa asibiti zuwa mutum 27 a safiyar yau Juma'a. Iyaye da dama sun yi cincirindo a gabda yankin don sanin makomar yaran su da suka fita makaranta a safiyar jiya Alhamis. In samirar shuda wata uwa ce cikin yanayi na firgici ta bayyana yadda take dakon gano sauran yaranta da ba a kai ga ganin su ba.
16: Biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata har yanzu kuma ban ga ragowar guda biyu ba amma ban cire tsammani ba domin ba sa cikin waɗanda aka garzaya da su asibiti.
0: Imani Munganga Lumera malama a ɗaya daga cikin makarantun biyu ta bayyana tashin hankali da bakin cikin da suke ciki.
17: Zuciyata ta karaya matuƙa sakamakon ganin yadda yara ƙanana da suka zo makaranta cikin koshin lafiya amma suka koma gida a matsayin gawarwaki. Na yi matuƙar baƙin ciki da ganin wannan tashin hankali da ya ritsa da yaran da nake koyarwa. Ya zama dole ne a kawo ƙarshen wannan matsala ta gobara.
0: Gobara a makarantun biyu na Kadutu na zuwa ne kwanaki bayan makamanciyar wutar da aka fuskanta a babbar kasuwar yankin.
11: RFI
2: yanzu kuma bari mu dan duba sauran sassan duniya inda Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 a kusa da mashigin ruwan Hormuz a ranar Laraba bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakon man fetur har guda 5 a mafi girman har-harar ramuwar gayya da suka shafi jiragen ruwa tun bayan da aka fara yakin da aka shafa watanni 6 ana gwabzawa tsakanin kasashen biyu. Michael Kudisin na dauke da cigaban labarin.
12: Harahalin da bangarorin biyu ke kaiwa a ciki da kewayen wannan mashigin ruwa mai muhimmanci sun haddasa tashin farashin danyen mai, inda farashin samfurin Brent ya tasamma $100 akan duk ganga a karin farko tun bayan watan Yuli. Wannan lamari ya sa farashin man diesel a Amurka ya kai kololuwan da ba a taba gani ba. Harahalin da bangarorin ke kaiwa juna tun daga karshen watan Agusta ya wargaza kware-kware da zaman lafiya da aka samu, inda Amurka da Iran ke ci gaba da kai farmaki akan kadarorin soji da na makamashi da kuma na sufurin ruwa.
2: Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin bayar da ladar $500,000 ga Amurkawa mutun jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe a cikin watan Nuwamba. A wani yunkuri da kasar bata taba gani ba a kokarin shugaban wajen ganin ya janyo hankalin masu kada kuri'ar dan sake zaben jam'iyyar tasa. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
0: Donald Trump ya yi wannan tayi ne yayin gangamin jam'iyyarsa ta Republican irinsa na farko don tunkarar zaben na tsakiyar wa'adi, inda a jawabinsa na tsawon awa guda da mintuna 45 shugaban ke jaddada alƙawarin bayar da $500,000 ga kowane ba amurki. Muddin jam'iyyar tasa ta lashe zaben tare da ci gaba da shugabanci a dukkanin majalisu. A jumlace, akwai Amurkawa miliyan 270 da suka kai munzalin zabe kuma ba su $500,000 kowannen su, na nufin kashi kuɗin da ya kai $1 trillion da $350 billion. Trump yayin gangamin Dallas na kwanaki biyu ya bayyana cewa barin Amurka a hannun Democrats ya yi wa ƙasar babbar illa.
2: To bari mu karkare da rikicin gabas ta tsakiya da ya sananta a dalilin yakin Amurka da Iran wanda ke ci gaba da fadada. Lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran. Yakin da a yanzu ya laƙumi rayuka fiye da 500 baya ga mashigin ruwa na Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki. Lamarin da masana ke gargaɗin na tattare da haɗari idan ba a gaggauta kawo ƙarshensa ba. Gare tsokacin Farfesa Kamil Sani Fage, masanin siyasar duniya daga kanan Najeriya.
18: Yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa Axis of Resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga. Muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kira ta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta.
2: To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na tsara shirin ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Tumatala da fatan an ji daɗin wannan shirin, sai kuma mu shakata.

0: daidai agogon Najeriya ne jira kamar chari 8 kenan agogon tiyo daga na sashen Hausa na Radio France International ake sarari kamita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta yi zargin sace mata shanu fiye da 200 bayan ka kashe mata mambobi 50 cikin watanni 9 a jihar Kaduna. Madagon adawar Kenya ya jagoranci gangamin matasan da ke kalubalantar salon Kamalu da yin shugaba William Ruto. Wasu alƙaluma na nuni da cewa rayukan Dakaru fiye da 1,500 sun salwanta a yakin da ake gwabzawa tsakanin ƴan tawayen Hutu na Yemen da sojin ƙasar. Tayi su kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyarta Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanun da yawansu ya haura 200 daga farkon watan Janairun shekarar nan kawo yanzu. Shugaban kungiyar ta Makban Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai yau Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon gwanda lokaci ina mai bayyana barayin shanu a sayin babban kalubale a gare su yan jawabin sa gaban manema labarai wanda ya mayar da hankali kan dukkan matsalolin da suka da baibaye makiyayan Alhaji Abdulhamid ya bayyana cewa a baya-bayan nan sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanun da aka sace musu a sassa da dama na Najeriya ciki har da wasu a jihar Lagos yan bindiga a Najeriya sun yi karkuwa da wasu malamai 6 a jihar Zamfara malaman da bayanai ke cewa suna kan hanyar su ne ta dawowa daga wani taron duoyin neman nasarar siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar APC na ƙasa Abdulaziz Yare rundunar ƴan sandan jihar Zamfara da ke tabbatar da faruwar lamarin a yau Lahadi ta ce malaman da lamarin ya rutsa da su sun fito ne daga kananan hukumomin Bakura da Talatar Mafara a cewar bayanai malaman su 6 sun halarci taron da ya gudana a Talatar Mafara ne a kokarin su nuna goyon baya ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a kujejar jagorancin Najeriya a wa'adi na biyu mahukuntan jamhuriyar Nijar sun sanar da tsauraran matakai tare da gindaye shirda kan wakilan kafafun yaɗa labarai na ƙetare gabanin samun dama ko kuma izini a hukumance don aikin yaɗa labarin ƙasar Gwamnatin sojin ta Nijar ta ce matakin na da nasaba da kokarin da take wajen kange yaɗa labaran ƙage ko waɗanda ke ɓata sunan ƙasar a idan duniya inda a yanzu wakilan da su kansu kafofin da ke da ofisoshi a cikin ƙasar za su riƙa fuskantar sa ido na musamman. Wata sanarwar bayan taron ministocin Nijar shugaba Ibrahim Tchiani ya jagoranta ce ta sanar da wannan matsaya ko da yake ta tabbatar da aniyar bayar da cikakken ƴancin yaɗa labarai bisa tanadin doka. Madogon adawar Kenya Edwin Sifuna ya jagoranci wani gangami yau Lahadi a birnin Nairobi a wani yanayi da yake mara baya ga dimbin matasan kasar da ke adawa da salon Kamalu da yin shugaba William Ruto. Sifuna mai shekaru 44 wanda gangamin nasa ke zuwa bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta fuskanta ƴan makonnin nan ana kallon sa a matsayin babbar barazana ga shugaba Ruto da ke neman wa'adi na biyu a mulkin kasar a babban zabe da ke tafa cikin watan Agustan baɗi gabanin faro gangamin na Sifuna da mahukuntan Kenya sun girki jami'an tsaro a tsakar birnin Nairobi fadar gwamnati kodayake an kammala gangamin ba tare da samun rikici ba. Mahukuntan Libya sun tare wata safarar miyagun kwayoyi da aka dauko daga Turai don rasa kasar kwayoyin da aka yi wa kwalaye masu dauke da hoton tsohon jagoran kasar da aka hambarar wato Muammar Gaddafi. Fiye da Dakaru 1,500 suka mutu daga bangaren ƴan tawayen Hutu na Yemen da dakarun sojin ƙasar tun bayan dawowar yakin su daga watan jiya kawo yanzu a wani yanayi da mayakan ke ci gaba da nausawa yankunan kudancin ƙasar da ke gabar ruwa don kwace iko da dukkanin tsibirai da tashoshin jiragen ruwa da ke a yankin. Kafar talabijin ta a jamhuriya a Yemen ta rawaito wata sanarwar gwamnatin ƙasar da ke cewa ta yi asarar dakarun da yawansu ya haura 5 daga ranar ga watan jiya zuwa 10 ga watan da muke baya ga wasu akalla 1500 da suka jikkata a gefe guda wani rahoto da kafar Al Jazeera ta tabbatar sahihancin sa ya bayyana cewa mayakan yan tawaye na Houthi fiye da 1000 guda sun mutu daga faro yakin kawo yansu masu aikin ceto a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 6 tare da bacewar wasu 129 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru yau Lahadi a tsakanin tsibirin Jaba da Borneo hadarin da aka alakanta da gurbacewar yanayi jirgin ruwan mallakin kamfanin Baigo Transport 8 mahukuntan Indonesia sun ce yana dauke da fasinja 213 ne sai kuma jami'an jirgin su 30 bayanai sun ce ya rasa sadarwa ne jim kadan bayan tashi daga yankin wato bayan tashi daga yankin Surabaya na gabashin tsibirin Jaba gabanin nasarar gano shi bayan kifewar sa kuma kawo yanzu mutum guda aka iya nasarar cetowa da ransa sai kuma gawarwaki guda 6 yan sandan Turkiya sun kai wani sumame mashayar yan auren jinsi da masu fafatakar neman yancin su inda bayanai ke cewa ana neman wasu mutane 162 ne waɗanda ke fafatuka karkashin kungiyoyi 9 da taimakon wasu kamfanoni guda 13 dan dabbaka tabi'ar ta auren jinsi wanda ke fuskantar tsangwama a sassan kasar mai rinjayen musulmi duk da yake a hukumance ba a haramta ta ba ministan shari'a na Turkiya Akin Gurlak ya wallafa a shafin sa na X cewa an gudanar da sumaman ne a larduna 15 dan dakile masu fafatakar yada dabi'ar ko da yake da yi karin haske ko an kame su ko kuma hukunta su ba tsawon shekaru shugaban Recep Tayyip Erdogan ya shafi yana adawa da dabi'ar ta auren jinsi wanda yace ita ke rage yawan jama'ar kasar ko da yake har kawo yanzu bai dokar da ta haramta ta ba sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai ga kuma hashirin mu na gaba
2: barkamu da wannan lokaci mai sauraro Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun litinin zuwa juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International Shirin na yau zamu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga ƴan Najeriya wajen saida musu hannayen jari sai matakin da hukumomin Niger suka dauka na umartar masu ababan hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocin su daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi to madalla Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko yace da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangogin sa da naira 5,250 kacal
4: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5,250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da yake zamu iya jawo su ma ya zama cewa za su samu wannan alherin ba mu kade ba
3: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce zaka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
3: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji dake jihar Neja, inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17, kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar, lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro dake tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya, ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa, abin da ke faruwa ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani, dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan dai yana da alaka ne da harkan tsaro tsakanin kasa da kasa. Akwai bangaren makamai, akwai kuma wani bangare da wata kasa za ta iya taimaka ma wata kasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama su sun zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na siri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan kasar. Daukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar hadira da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso, kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi, ba san kwana nawa zai yi kan hanya, man nawa zai sha, in ya zo nan bai da masabci sai kaka, kenan ababe ne wanda ba zai yi ba. In shi ya ɗauki wani mataki, in shawara aka ba shi, ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport. Ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati, wannan doka ya soke ta.
2: A jamhuriyar Kamar kuwa wata kungiyar kare haƙƙin dan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan kasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta sokiyar su a kasar, lamarin da yan fafutukar suka nemi kungiyar kasashen Afirka ta AU ta dauki mataki akai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin dan adam din a Kamaru Jean-Claude Fogno ya ce zuwa yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Kade kadan daga cikin fassarar kalaman sa.
8: Ces personnes n'ont ni document.
9: Wadannan mutane ba su da wani katin shaida, ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan tasa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu, domin daga cikin su akwai mutane 5 da suka koma kasar su, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco, duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani dan Senegal da aka tilasta wa komawa gida, duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su maida hankali wajen baiwa waɗannan baki mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karɓar bakin da aka taso kiyar su daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke lalatawa.
2: To yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger din, inda ake ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka wanda ya bace kusan mako biyu kenan ba tare da an ji duriyarsa ba, duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma kawancan kungiyoyin yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin daya daga cikin shugabanninsu wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
10: Lalle abu ne wanda bai da dadin shi, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake, su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
11: RFI.
2: Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni, inda suka yi ta kona tayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban kasar yayi murabus. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
12: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta kona tayoyi tare da datse hanyoyi a yayin da suke cewa dole shugaba Baro yayi murabus. A gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin kasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birikama kusa da babban birnin kasar, shugaba Adama Barrow ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya, kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa. Ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
2: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin ƙasar Chadi, ta yanke wa tsohon jagoran ƙungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
13: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC, da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori, da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara, Ahmed Abdulrahman, ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da

0: ce za a samu filin wasa na five aside a cikin unguwa, kaga za a iya bugawa kashi-kashi har so biyar ko so shida kafin yin mata yi. Misali, idan wannan kungiya guda biyu suka haɗu, ko da su goma ne, kaga za su yi wasan su fita, waɗansu ƙara shiga. Amma aka ce za a samu babban fili, to akwai matsala ganin cewa sai an samu ƴan wasa guda 11 nan 11 kama a buga. Sannan kuma ba a yin shi a cikin unguwa, na san dai akan yi a makarantu ko kuma wani gwamnati ta ba da dama a gina. To amma wannan kaga akwai yanayin da za a iya gina, ko da ƙaramin fili ne, a buga irin na five aside ɗin kamar yadda aka saba bugawa. Alfanun shine kaga dai na ɗaya akwai waɗanda sun ɗan manyanta, ba sai sun je babban fili su ce za su buga ƙwallo ba. A wannan five aside ɗin za su je su jijjiga gininsu su dawo gida, kuma akan yi shi da daddare, ba kamar wancan babban fili wanda kamar na makarantu wanda babu wuta babu komai. Wannan kuwa an tsara shi, an sanya wuta wanda duk ɗan wasa za su buga, ko da 11 na dare ne za su buga su jijjiga jininsu su dawo. Sannan kuma yanayi ne na rashin kashe kuɗi, babban fili kaga yana da wuya a ce za a lura da shi wajen kamar ban ruwa da sauransu. Amma wannan kaga ƙaramin fili wanda ba za a samu wahala wajen tafiyar da harkokin tsara shi da yadda za a gudanar da tafiyar da shi ba. ‘Yan ƙwallo sun fi so ma yanzu su yi wasa a nan wajen. Yi abin da na gani ci gaba ne ƙwarai da gaske ga waɗanda suka gina wannan fili da gwamnati da ɗaiɗaiku. Idan ka duba za ga an samu kuɗin shiga, sannan kuma ya hana mutane irin yawace-yawacen da ake na dare ɗin nan. Akwai waɗanda za su je domin su yi wannan wasa su jijjiga jininsu su ji daɗi, waɗansu kuma za su je domin kallon wannan wasa. Kaga idan aka ce babu wannan, kaga babu ci gaba. Sannan kuma 10,000 wani waje ma 25,000 ne waɗanda na sani. 25,000 ake biya, amma dan 10,000 ka je ka nemi lafiyanka ka jijjiga jini, ai babu wani matsala a kan shi.
1: Sakamakon ƙarancin filaye a mafi akasarin manyan garuruwan da ke Najeriya ya sa matasa da ƙananan yara ke buga ƙwallon ƙafa a layuka, sai dai hakan na haifar da rigingimu. Amma samun irin waɗannan filayen da za a iya yin wasa ko da daddare ne ya fara samar da maslaha kan lamarin. Suleiman Sa'id, mazaunin unguwar Sunusu ne da ke cikin garin Kaduna, ya ce wannan ci gaba da aka samu na faranta masa rai.
2: Majority gaskiya ƙwallon da muke bugawa a layi za a ce muna barna a layi, kamar irin fasa tilade da wasu abubuwa, kuma irin tsayawa dai a wucen nan dai ba a samun enough time. Nan wuri ne wanda aka ware mana wanda dai zamu dinga buga wasanni a nan, kuma ba wanda dai dakatar da mu, musamman ma akwai ƙwallo. Shi yasa gaskiya muka ga gwara dai mu dinga zuwa nan a yi abu cikin mutunci. Suna ganin girman mu, muna ganin girman su, a zauna lafiya.
3: Me yasa yawan filayen yanzu ana yawan samun su? Kaga nan unguwa an gina, can unguwa an gina, me kake tunani ya janyo haka?
2: Gaskiya ka dai san matashi, in dai matashi ne dole yana son ƙwallo, ko baka bugawa zaka kalla. To mu muna bugawa muna kalla, saboda ƙwallo wani farin ciki ne na musamman, ƙwallo da kace ji kake gani, kuma harka ce wadda take kawo kuɗi gaskiya tsakanin da Allah. Dole ne harka ne, kana neman opportunity ne, wannan abu ne wanda matasa suke so. To wani zai ga wannan opportunity ce, dama ce mai kyau, sai kaga kawai ya ce shi ma bari ya bude.
3: Wanda matsaloli kake tunanin za ku kike fuskanta ko za ku iya fuskanta?
2: Tsakanin da Allah suna kokari, saboda in dai kai make sure ka kira dai wanda filin ke hannun shi, ka ce mishi kana bukatun fili akan lokaci kaza, zai gaya ma in akwai to in babu. Daɗi na da su dai gaskiya, in dai ka masa magana za ka samu fili.
1: Bashir Abdulkarim, dattijan matashi da har yanzu yake motsa jiki, ya ce samar da irin waɗannan filaye sun samar da maslaha tsakanin makarantu da waɗanda ke buga ƙwallon ƙafa a cikin su.
4: Passion ɗina ina son ƙwallo, kuma ina yin shi ne yanzu na motsa jini. Abin da ya sa ni nake son filin five aside ma generally, akwai abubuwa da yawa da ya kare mana masu kyau. Misali, cikin abubuwan da ya kare mana, kaga filayen makarantu kamar primary school mu mun yi lokacin duniya na kwance. Yanzu idan ka je gwamnati sai ka ga sun fidda kuɗi, ko wasu ƴan siyasa haka an gyaggyara kwanuka. Bayan kwana biyu za ka ga mu ɗin muwa muna cikin masu bugawa, mu buga ƙwallon ta faɗa sama, ka ga ya lalata, mun lalata mun lalata. To yanzu wannan filin five aside seven aside ɗin nan da ake yi yanzu ya fito da wani tsari wanda ya fara koran mutane daga filayen wannan makarantun, zai sa yara su samu concentration akan makarantu. Yanzu filin five aside ɗin ana buga shi da safe, ana buga shi rana har da daddare, so yana ɗebe lokutan da ake ba wannan filayen da ake wahalar da kwanukan wannan gurin. Yana cikin abubuwan da yasa nake son shi, kuma ina fatan idan wasu suka ji abubuwan nan cewa a'a ya rage lalace-lalacen filayen nan, mutane da yana ga za su, saboda nan za ka ɗan fidda kuɗi kaɗan a register a buga ko da tuba zaka yi ba saboda muka zo irin normal filayen mu da muke zo haka zaka ga wani lokaci kai bizi shiga ungon ka ma he ga gari.

0: nan ka je da ka shiga ni taka zaka ka fita kaga misali kamar mutala shi an da magarba ne kuna gama ga kibilin da aka kebe na sallah wanda aure ma za ku yi sallah ka wanke jiki kai gaskiya yana da kyau sosai
1: mutane da dama musamman waɗanda suka haura shekaru 40 sun yi na'am da samun waɗannan filayen domin a cewar su hakan na ba su damar motsa jiki bayan sun gudanar da al'amuran su na yau da kullum kamar da yadda Murtala Umar ke cewa
2: gaskiya wannan motsa jiki da nake yi ina jin dadi a jikina saboda duk lokacin da zan fito in yi wannan exercise kamar kwallon nan na kan ji jikina yayi man dadi na kan ƙara samun natsuwa da annashuwa a cikin zuciyana saboda ina haɗuwa da mutane muna yin kwallo muna taimakon juna a wurin na halin ma rayuwa
1: baya ga al'ummar gari da ke amfani da irin waɗannan filayen wajen motsa jiki hatta makarantu musamman masu zaman kansu na karɓar hayan irin waɗannan filayen don baiwa ɗalibansu damar motsa jiki su ma kamar da yadda malami a makarantar Al-Ittiqam Academy da ke Malale a Kaduna Aminu Hassan ya shaida mana
3: karatu ba zai yi ba dole sai yaro ya hada da nishadi so shine muka fara wannan academy din saboda mu binciko yara masu basira na kwallon kafa sannan mu taimaka musu wanda su ma za su samu maybe wani abu nan gaba koda ba ta harkan boko ba ta harkan kwallon kafa so a haka ne management din makarantar suka hada hannu da management na wannan gudi na Murtala Square ka duba nan gurin na daya akwai security ko security tunda bayan da za a yi wani ya shigo nan sai an tantance shi daga bakin gate shine babban abin da mai makasudin da ya samu ka zo nan gurin sai na biyu kuma ka duba yanda aka fitar da gurin an yi tsari mai kyau yanda yaro zai samu dama ya buga kwallo yanda ya kamata
1: to yanzu ko bar mu sake komawa wajen Shehu Abdullahi domin jin shawara da zai bayo gwamnati da ƴan kasuwa wajen mai da hankali don samar da ƙarin irin waɗannan filaye musamman idan aka yi la'akari da jihar Kaduna cibiya ce ta kwallon kafa a yankin arewacin Najeriya
4: a samu a ƙara ginawa da yawa saboda mutane da yawa suna buƙatar wannan filaye domin jijjiga jini kamar yadda na gaya maka kuma bayan jijjiga jini ana samun ƙarin danƙon zumunci ga abokai da ƴan uwa so da yawa idan aka ce za a yi bikin aure misali kaga so da yawa ba sai an je wannan babban fili ba akan je wannan ƙananan fili sannan kuma akwai yiwuwan samun lafiya ga ƴan wasa
1: samar da filayen wasanni abu ne da ke da muhimmancin gaske domin yana baiwa matasa damar koyon kwallon kafa kasancewar ita dai kwallon kafa ana fara koyanta ne tun daga ƙananan shekaru

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Kamfanin man fetur na Kamaru ya gaza samun nasara a karar da ya daukaka a Burtaniya kan BND ya dala miliyan 76 ga wani kamfanin makamashi na Najeriya. Daruruwan makoya bayan madugon yan adawan Kenya sun gudanar da gangami a babban birnin kasar Nairobi. Hakanan za ku ji cewa hukumomin Saudiya sun ce a yanzu babu wani hadarin yiwuwar fuskantar barazanar hare-hare a birane hudu na kudancin kasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Matatar man fetur ta kasar Kamaru wato Sonara ta gaza samun nasara a gaban kotun kolin Burtaniya sakamakon karar da ta shiga don kalubalantar hukuncin BND ya kusan dala miliyan 76 kimanin sefa biliyan 42 da miliyan 800 ga kamfanin Sahara Energy Resources Limited na Nigeria. Nasiru Sani na dauke da ci gaban labarin.
1: A ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2026 babbar kotun Burtaniya take sa halewa matatar man Kamaru wato Sonara ta dauka kara, wanda hakan ya sa hukuncin kotun dauka kara na ranar 6 ga watan Fabrairu yayi tasiri ga matatar Sahara Energy ta Nigeria. A shari'a mai lamba UKSC/2026/0046 masu shari'a Lord Briggs da Lord Burrows da Lord Doherty sun gano cewa bukatar Sonara a kotun ba ta da wata kwakwarar hujja da za ta sanya kotun ta yi la'akari da ita. Bisa hakan ne kotun kolin bata sake dubar cancantar takaddama da take yi a game da wancan hukuncin shari'ar babban kotun ba. Sonara dai ta kalubalanci wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ne da suka rattabawa hannu da kamfanin makamashin Sahara Energy a watan Satumbar shekarar 2019, a yayin da take dogaro da gwamnatin Kamaru kan lamuran da suka shafi kuɗaɗe da kuma rashin takamaiman bayanin biyan kuɗin a cikin takardar. Kin amincewar ya kawo ƙarshen yunkurin matatar ta Sonara na soke hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a gaban kotun kolin, wanda ya soke hukuncin da babbar kotun ta yanke a baya na goyon bayan matatar man ta Kamaru.
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Paris na kasar Faransa a ci gaba da hutun makonni uku da yake yi a Turai. A ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata ne dai Tinubu ya bar Abuja, babbar birnin Najeriya, inda ya fara zuwa birnin London kafin ya wuce zuwa Paris domin ci gaba da hutun nasa. Kungiyar Fulani makiyaya Miyatti Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewar makiyayan jihar sun yi asarar shanu da yawansu ya haura 200,000 daga farkon watan Janairun wannan shekarar kawo yanzu. Shugaban kungiyar Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai a jiya Lahadi ya ce akwai kuma mambobinsu fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokacin. Yana mai bayyana barayin shanu a matsayin babban kalubale a gare su. Masu fafutukar ganin an dawo da jamhuriyar Nijar kar tubar demokuraɗiyya sun ce sabbin naɗe-naɗen da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Tchiani ya yi na rundunar tsaron ƙasar ba zai iya kawo ƙarshen boran da sojoji ke yi a ƙasar ba. Bubakar Dan Zurmani mai magana da yawun ƙawancen ƙungiyar Alliance du Sahel mai fatan dawo da tsarin demokuraɗiyya a yankin Sahel ya ce hanya mafi kyau ita ce gaggauta dawo da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: To mu a matsayinmu na ADS masu fafutuka domin a maido da mulkin demokuraɗiyya a ƙasashenmu na Sahel, dama mun ja hankalin jama'a cewa ba a mulkin jama'a da ƙarhin bindiga. Mulkin jama'a ana yin shi ne da yardar jama'a. Shi yasa muke kira ga su sojoji na Niger da Burkina Faso da na Mali da su gaugauta maido da tsari na demokuraɗiyya. Idan ana so a yi zaman lahiya a samu ƙasa ta ci gaba, dole na a komo ga mulki na demokuraɗiyya. Mulki na ƙarhi da ƙarhi zai kama ƙasa tashin hankali, zai sa dole wanda zai nemi mulki sai ya gwada ƙarhi na bindiga. Shi yasa masu waɗannan ofisai da suka ga babu wata hanya ta sulhu ta tattaunawa na san suka yi amfani da wannan ƙarhin bindigar da ke gare su.
0: Bubakar Dan Zurmani mai magana da ƙawancen da ke fafutukar ganin cewa an dawo da yankin Sahel kan turbar demokradiya. Dubban dalibai a sassan kasar Benin sun koma aji domin fara sabuwar shekarar karatu, sai dai al'amarin ya sha bamban a yankin arewacin kasar bayan da gwamnati ta sanar da rufe makarantu a cikin wasu kananan hukumomi goma dake arewacin saboda fargaba har-haren kungiyoyin masu da'awar jihadi, matakin da ya jefa fannin ilimi na yankin cikin rashin tabbas yayin da sauran takwarorin su na kudancin kasar ke shirin fara gabatar da darussa. Shamsiya Haruna na dauke da ci gaban labarin.
3: Kakakin gwamnatin kasar Wilfred Leander tare da majiyoyi daga ma'aikatar ilimi sun ce an dauki waɗannan tsauraran matakai ne domin kare rayukan yara da malamai. Yankunan da abin ya shafa sun fi fuskantar hadari saboda kusancin su da iyakokin kasashen Burkina Faso da Niger, inda rikicin kungiyoyin masu tayar da kayar baya ke ci gaba da ruruwa. Mahukunta dai sun ce ba za su iya juyawa lamarin tsaron baya ba a daidai lokacin da barazanar ke ƙara fitowa fili. Wannan rufe makarantu na nuni da yadda matsalar tsaron yankin Sahel ke ƙara bazuwa zuwa kasashen da ke gabar tekun Afirka ta Yamma. A cikin 'yan shekarun baya-bayan nan, arewacin Benin ya fuskanci har-hare akai-akai, lamarin da ya tilastawa gwamnati tura ƙarin dakarun tsaro zuwa kan iyakoki. Masana dai sun jima suna gargadin cewa rashin kalubalantar waɗannan ƙungiyoyi na iya gurgunta ayyukan gwamnati da na jin kai a yankunan karkara. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masana ilimi sun nuna damuwa kan yadda wannan tsaiko zai shafi makomar ilimin yara a arewacin ƙasar. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da kiran gwamnati da samar da madadin hanyoyin karatu na gaggawa domin makomar goben yaran su.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Daruruwan magoya bayan madugun 'yan adawan Kenya Edwin Sifuna, wato Sifuna, ne suka fito gangami don gudanar da wato suka fito gangami a babban birnin kasar Nairobi duk da zafin da siyasar kasar ke kara dauka. Azima Bashir Aminu na dauke da ci gaban labarin.
4: Gangamin wanda Sifuna mai shekaru 44 ya jagoranta na zuwa ne bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta gani a ƴan makonnin nan a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga kudirin shugaba William Ruto na neman tazarci a babban zaben kasar da ke tafi a watan Agustan baɗi. A yayin jawabinsa, Sifuna ya zargi gwamnati mai ci da ƙara haraji ba bisa ka'ida ba, wanda ya ce ya yi sanadiyar durƙusa da ƙananan sana'o'i.
5: Munajua kazi ambayo wa Kenya wanataka nifanye.
6: Kun san aikin da al'ummar Kenya ke bukata in yi kuwa? Akwai wani mutum a kasar nan da ya dade yana matsa mana lamba. Aikin sa a kullum da zarar ya tashi daga barci shine ƙara haraji akan komai. Yana durƙusar da ƙananan sana'o'i. Al'ummar Kenya na cewa wa'adin Ruto ya zo ƙarshe domin wa'adi ɗaya kawai zai yi.
5: Wanasema kule tamoja.
4: To sai dai martanin da shugaba Ruto ya maida yayin da yake gabatar da jawabi a ziyarar da ya kai yankin Kisumu, ya zargi jagororin 'yan adawar ta Kenya da sanya son rai wajen haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar kasar.
7: Agendaless, planless, they pose the biggest.
6: Basu da manufa ko tsari, kuma su ne ke haifar da babbar barazana ga tafiyar da harkokin Kenya da kuma ci gabanta. Shi yasa muke cewa muna son tantance kowane shugaba da kowace jam'iyya bisa la'akari da hangen nesan su da tsarin su da manufofin su da kuma irin ayyukan da suka taba yi a baya.
4: Al'amuran siyasa dai yana ci gaba da ɗaukar ɗumi domin ko a gangamin da Sifuna ya gudanar a 'yan makonnin baya a wasu sassa na ƙasar, sai da gungun wasu 'yan daba ɗauki da makamai suka farmaki magoya bayansa da kuma 'yan jarida.
0: An gaida Azima Bashir Aminu. To labarin da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar tsaro ta farin kaya ta Saudiya ta sanar da cewar a yanzu babu wani hadari bayan da ta bayar da gargadi game da yiwuwar fuskantar barazana a birane hudu na kudancin kasar sakamakon karuwar har-hari da 'yan tawayen Houthi na Yemen waɗanda ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa. 'Yan tawayen Houthi waɗanda ke da iko da yankunan da ke da yawan jama'a da kuma arewacin Yemen ta ci gaba da kai har-hare kan Saudiya tun bayan da ta ayyana takunkumin hana zirga-zirgar jiragen ruwa a Riyadh na a watan Yulin da ya gabata, inda har-haren ke kaiwa ya shafa jiragen ruwan Saudiya a Bahar Maliya. Oman ta sanar da dake taron da aka tsara gudanarwa a yau Litinin tsakaninta da Iran da sauran kasashen yankin domin tattaunawa kan mashigar Hormuz. Dama dai Iran ce ta bayyana cewar ministocin harkokin kasashen wajen yankin za su gudanar da taro a Oman domin tattauna batun kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar ta Hormuz. 8 da minti 10. Ya abba kabar ta sake dawowa dauke da labarin wasanni.
8: To an gaishe ka Kamis. To tawagar mata ta kasa wato ta Najeriya kenan ta yan kasa da shekaru 20 Falconet ta samu gurbin zuwa zagayen 16 na gasar cin kofin duniya ta mata bayan ta lallasa Newcastle duniya da ci 10-1. A wasan
0: da hannu ake jefa hanyar.
8: Lalle dai kam sai ka ce kwallon hannu ba ko kwallon kwando. A wasan karshe na rukunin fa a Poland kenan. To wannan nasara ta baiwa Najeriya maki hudu bayan wasanni uku da ta buga kenan abinda ya bata damar kammalawa a matsayi na biyu a rukunin bayan Spain wanda ita ma ta samu gurbin zuwa zagayen 16 da maki tara matsayin ta farko a rukunin.
0: Na'am, kesa Spain din ta lallasa ta a wasan farko
8: da
0: aka ga yan wasan na Falcons na ta zabga kuka.
8: Gaskiya ne kwarai da gaske shine dalilin da yasa aka ce sun yi nasara ne a wasanni uku kenan koko sun samu maki hudu ne a wasanni uku da suka buga. To Rahmatullahi Karim wanda ta shiga wasa a bayan dawowa daga hutu rabin lokaci da Wina David kowacce su ta ci kwallaye 3-3 yayin da Rebecca Adigbe Mile da kuma wato ta ci kwallaye 2 sai Semiya da Tosin Rafiu da suka zura kwallaye guda-guda kusan kowa dai a filin wata kila ya ci kwallon guda kenan sun rarraba
0: su ba wa an can abokan karawa
8: su ta dauki ɗaya ta tafi gida ba. To ni kan
0: amma ina ga mai tsarara gace yanzu ita ba ta samu na ta kasan ba.
8: To lalle dai kam tun da maimakon a samu 11 sai aka samu 10 ba. To New Caledonia ta samu kwallon ta ne a minti na 89 ta nan Jocelyn Kurevi kaga su ma ai sun dan tabuka. Wannan shine karo na biyu da Falconet ta kai wasan karshe na gasar cin kofin duniya ta mata yan kasa da shekaru 20 kuma yanzu za ta fafata a zagayen siri daya kwali da ake cewa. To kungiyar kamar yadda muka faɗa a dazu ficewar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Rivers United daga gasar zakarin nahiyar Africa CAF Champions League nan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan ban mamaki da aka gani a zagayen farko na neman gurbin shiga gasar. Rivers United ta tashi 1-1 da San Pedro ta Ivory Coast a wasan farko da suka buga a ƙarshen makon da ya gabata. Ana sa ran kungiyar ta yi amfani da damar buga wasa a gidanta kenan domin samun gurbin zuwa matakin ƙarshe na neman shiga gasar. To sai dai San Pedro ta zura kwallaye 2 cikin mintuna 18 na farko kafin Rivers United ta rama ta hanyar bugun penalty a ƙarshen kowane rabin lokaci kenan ta hannun ƴan wasa Chijoke Mbauma da kuma Iyowuna Douglas. Saboda dokar yawan kwallaye kenan da ake zirawa a waje maimakon a wasan gida kenan wanda a wannan mataki ke baiwa kungiyar da ta ci kwallaye da yawa a waje fifiko idan aka yi kunnen doki. To San Pedro ce ta samu damar wucewa kasancewar ta zirawa Najeriya kwallaye 2 a gida
0: yayin da ita ta Najeriya
8: kwarai da gaske yayin da ita kuma Najeriya ta zira kwallo guda daya kai wato ita Rivers United kenan. Rivers United ta zira kwallo daya a gasar ko kuma a ragar ita San Pedro kenan ta Ivory Coast. San Pedro yanzu za ta kara kenan da Nudia ta Mauritania wadda ita ma ta samu damar wucewa.
0: To ruka ya muna godiya.
4: Hukumar zaben Najeriya ta fitar da jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar da mataimakan su sai kuma wasu mutane 4,860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisar tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Wannan dai yana nuni da cewa yunkurin ƴan adawa na fitar da dan takara ɗaya tilo don tunkarar jam'iyya mai mulki ta APC ya ci tura. Alamar ƙari 2-3-7-6-6-5-6-6-1 ita ce lambar mu ta WhatsApp domin ra'ayoyinku a game da adadin ƴan takarar da kuma gazawar ƴan adawa wajen fitar da mutum ɗaya tilo a zaben. Sai mun ji daga gare ku.
0: Maduyin da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu kuma bari mu je ga taskar siyasar mu ta yau.
3: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta bayyana cewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar ce kadai jam'iyyar da ta samu nasarar tsayar da ƴan takara a dukkanin kujeru 469 na majalisun dokokin kasa gabanin babban zaben 2027. Bayanan da INEC ta fitar sun nuna cewa jam'iyyar APC ta cike gurbi 100% na mazaɓin majalisar dattijai da na wakilai a fadin kasar. Wannan ya ba wa jam'iyyar damar kafa gagarumar kariya da fuskantar zaben cikin shiri na kowane yanki. A bangaren jam'iyyun adawa kuwa Bincike ya nuna cewa sun gaza ciki dukkanin mazabu inda sabuwar jam'iyyar NDC ta zo ta biyu da ƴan takara 430 sai jam'iyyar PDP wadda ita ce babbar jam'iyyar hamayya a baya da za ta fafata a kujeru 405 yayin da jam'iyyar ADC ke biye musu da ƴan takara 327 to ko me yasa ADC ta gaza samar da yawan ƴan takara a cikin takwarorinta ƴan adawa Faisal Kabir guda ne daga cikin manyan masu magana da yawun jam'iyyar a matakin ƙasa
9: babu wani waje ko guda daya da bamu tura sunayen ƴan takarkaru ba musamman na majalisar tarayya domin a Najeriya babu wata jam'iyya da ta sai da form din bayawa takara kaman jam'iyyar mu ta ADC da haka kowane kujeru a Najeriya muna da ƴan takarkaru wannan matsala da ke ga an samu matsaloli ne da suka faru daga kanta ita hukumar zaben da kuma yanayi da aka kasance na yanda aka yi primary election wanda ina mai tabbatar miki da cewa nan da lokaci kadan ba ki ga cewa an samu gyara domin kowace kujera muna da ƴan takara
3: masana harkokin siyasa dai na ganin wannan rashi na jam'iyyin hamayya a wasu mazabin a matsayin wata babbar dama ga jam'iyyar APC wanda kuma ke nuna kalubalen rabuwar kawuna da rashin tsari mai karfi a bangaren jam'iyyin hamayyar kasar to anan kuma babban jami'in jam'iyyar Labour ta LP wato Abayo Me Araban Bine ya shigar da kararraki daban-daban har guda uku a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja domin tilastawa hukumomi binciken takardun shaidar kammala karatu na tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar wato Peter Obi Araban Bi ya shigar da waɗannan kararraki ne a ranar 13 ga Satumba karkashin dokar neman bayanai inda yake neman kotu ta bayar da umarnin tilas ga hukumar jarabawa ta WAEC jami'ar Najeriya dake Insuka da kuma hukumar kula da ƴan hidimar kasar wato NYSC na su tabbatar da sahihancin takardunsa bayan yayi zargin cewa akwai ayar tambaya kansu sai dai bangaren Peter Obi sun yi watsi da waɗannan zarge-zarge suna masu jaddada cewa dukkanin takardunsa na kammala karatu halastattu ne kuma ingantattu ba tare da wata lamba ba ana dai kallon wannan dambarwa ta shari'a a matsayin wata babbar takaddama ta siyasa da zai iya tasiri daidai lokacin da hukumar INEC ta riga ta wallafa sunayen ƴan takara gabanin babban zaben 2027 dake tafe
0: don gaira Shamsiya Haruna
10: RFI
0: yanzu bari mu ce ga shirinmu na gaba
4: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara a wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan wasu alƙaliman baya-bayan nan da ke nuna yadda mata 14,000 ke kamuwa da cutar kansar bakin mahaifa ko kuma cervical cancer duk shekara a Najeriya alƙaliman da ke da matuƙar tayar da hankali ganin yadda wannan cuta ke kisa ba gaggautawa ga duk matan da suka kamu da ita fitar wannan alƙalima da kuma yadda wannan cuta ta kansar bakin mahaifa ke ta gayyar rayuwar dimbin mata a Najeriya kasancewar ta hudu a jerin nau'ikan cutar kansar da ke kisa ko kuma illata mata ya sanya mahukuntan kasar daukar matakin yaki da ita ta hanyar kaddamar da wani gangami da ya shafi jihohin kasar 6 da nufin dakile yaduwar ta da ma yi wa yara rigakafi tun daga karancin shekaru Professor Muhammad Ali Fate shine ministan lafiya na Najeriya ya ce abin takeici ne yadda tarin mata ke rasa rayukansu sanadiyar wannan cuta ta kansar bakin mahaifa
11: to akwai rigakafi na HPV wanda an kawo shi kuma ana yada shi ana bada shi kuma mutane suna bada dama ana musu wannan zai rage cutar da take kawo wannan kansa na bakin mahaifa muna kuma karjar da mata su rika zuwa ana bincikawa domin za a gano wannan cutar da wuri a magance ta sannan gwamnatin tarayya kuma tana yin koi cancer centers yanzu ake ginawa uku daga cikin su za su zamanto za a bude su a nan da sati 4 zuwa 6 nan kasa Najeriya domin a ƙara yawaita wurare da wanda suke da cutar za su samu magani so abinda muke yi akwai rigakafi wanda ya fi magani akwai kulawa don a san waye ke da shi da wuri, sannan kuma akwai kulawa da waɗanda abin ya same su, sannan akwai shiri da ake don a saukawa masu ciwon kansa damin kulawa da kansu idan Allah ya jarrabe su da wannan ciwo.
4: Wasu na alakanta rashin daukar matakin da daidaikun jama'a ke yi wajen rigakafi ko kuma kai-kai ga likita tun gabanin tsanantar cutar akan yadda aka gasa fadada shirin wayar da kai kamar yadda ake yi wa sauran cutuka. Dr. Zainab Shinkafi ita ce shugabar kungiyar UICC mai rajin yaki da cutar kansa ta kasa da kasa, ta ce suna aiki tukuru wajen wayar da kan mata game da cutar, lura da cewa akwai duhun kai ga dimbin mata game da gano cutar da ma matakan rigakafi ko baiwa kai kariya.
12: Record ya nuna tun lokacin da akwai shi amma yana karuwa saboda yanayin irin abincin da muke ci, rashin motsa jiki, sannan abincin da muke ci, abincinmu ya canza daga na gargajiya zuwa wanda ake sa magani a ciki ko daga wajen shuka ma ana sa maganin feshi da sauransu, duk abubuwan nan suke sa kansa ke karuwa. Kuma in ciwo ya zo akwai hanyoyin da za a bi, so yana da kyau mu ƙara wayar da kan mutanenmu. Abin da yasa muke damuwa da shi saboda a gane shi da wuri, in an gane da wurin nan to ba zai kai stage din da ba masu ba. Idan wata in ka ga mace mai kansa yadda take irin halin da take ciki akwai ban tausayi sosai, kuma babu mai son ya ga dan uwan shi cikin wannan halin, shi yasa muke kokarin in an gane da wuri akwai matakai. Gwamnati na bada taimako, tana bada kuɗi, tana bada magani, akwai abubuwa da yawa da ake iya taimakon masu kansa da shi musamman mata.
4: Fiye da mutane 300,000 cutar da kansar bakin mahaifa ke kashewa duk shekara a duniya. Wannan ya sanya masana kiraye-kiraye ga mata don ganin suna yi wa kansu gwajin wannan cuta da nufin gujewa kamuwa da ita ba tare da sani ba. Gudu yake dimbin mata ba su da masaniya kan cutar.
13: Sunana Hanifa Muhammad. Gaskiya ban san wannan kansar bakin mahaifan ba. So amma tun muna yara dai antina wanda na girma a hannunta tana yawan ce mana mu daina zama sosai da bra, mu daina bacci da bra, sannan mu daina sa black bra. Wannan yana kawo kansa. So to gaskiya ni ban san da na bakin mahaifa ba. Gaskiya akwai mata ire-iren mu wanda ba mu san da wannan cutar ba. So amma kiran da zan yi wa mata waɗanda ba sani ba kamar yanda ni ma ban sani ba, yau nake sani. So ina roƙon sauran matan su ma dan Allah su je su asibiti saboda su gwada wannan cututtukan su gani in suna da shi, in kuma ba su da shi, inda halin rigakafi su ma a musu rigakafi saboda gujin kamuwa da wannan cutar.
14: Sunana Hannatu Husaini Inuwa. A gaskiya mun yi murna, mun yi farin ciki da wannan taro da aka yi na wayar da kanmu mu mata dangane da cutar da yake damun al'umma na sankaran bakin mahaifa. Da muna zaune ne a gida ba mu san yanda ake yi mu gane alamomin kamuwa da cutar ba.
4: Duk da yadda kiraye-kiraye ke tsananta wajen ganin iyaye sun sa halayi wa ƴaƴansu rigakafin cutar da kansar bakin mahaifa, ganin yadda aka faro yin ta har a makarantu, har yanzu wasu iyaye sun ki amincewa ga bayar da ƴaƴansu ga wannan rigakafi. Malam Umaru Musa Ubani da ƴaƴansa biyu suka kamu da cutar ta kansar bakin mahaifa.
15: Cikin abin da zan iya faɗa kaɗan a cikin wannan shirin shine akwai ƴaƴana guda biyu wanda suka taɓa samun wannan matsala, wanda gaskiya na wahala kwarai da gaske.
16: Yanzu da aka kaddamar da shirin menene matsayinka, har yanzu kana kan bukarka?
15: Ai yanzu kan canji ya zama dole.
4: Sa'adatu Muhammad matashiya ce da wannan cuta ta yi sanadin mutuwar ƴar uwarta, ta bayyana hadarin da ke tattare da cutar, kuma a cewarta wannan dalili ne ya sanya ta daukar matakin kula da lafiyarta don samun kariya daga cutar.
17: Kansar bakin mahaifa gaskiya ba karamin ciwo bane, duk da Allah ne yake jarabta bawa shi, ba duk wanda aka ce maka ya kamu da kansa nan to dane shi da yake cin kuɗi, bayan ya tabbatar ya ci kuɗi a hankali a hankali, kuma daga baya ka zo kaga patient din da ake kashe kuɗin ma bai zo yayi surviving daga ƙarshe ba. Farko gaskiya mutane ba sa daukan shi serious, which is yana da fara da zaka ga mace na bleeding ko kuma ƙananan infection, haka kaga ciwon infection ya ki ƙarewa, to a haka sai kaga yazo ya zama kuma wani serious abu. Ya ina kira ga ƴan uwa mata da su kula da life, saboda duk yanda aka kai ga kiran cutar nan ba za ka gane ba har sai ya shafe na jikinka ko kuma na kusa da kai ko kuma ya shafe ka. Wani cututtuka ta wuce yanda bawa yake tunani, ba za ka gane ba ne har sai ya kamu da kai. Ni sanadiyan wannan cuta da na samu ƴar uwata ta kamu da shi, mun yi jinya a ƙarshe har yanzu ya zama shi ne sanadin rayuwarta. To yanzu gaskiya muna mugun kiyayewa, ba ni kaɗai ba ma har ga ƴan uwanmu mata, ƴan uwanmu su ma suna kiyayewa.
4: A Najeriya duk da yadda bangarorin lafiya suka jima suna fafutukar wayar da kan mata game da hadarin wannan cuta ta kansar bakin mahaifa. Wannan ne karan farko da ake kaddamar da gangamin a makarantu da nufin baiwa kananan yara masu tasowa kariya daga cutar. Duk dai a kokarin rage illar wannan cuta. Professor Abubakar Malami shine sakataren kwamitin yaki da cutar ta kansar bakin mahaifa a Najeriya. Yana mai cewa,
18: "This is the first time that the school-based HPV vaccination is taking place in Nigeria."
19: Kamar da kuka sani, wannan shine karan farko da aka kaddamar da wannan shiri a matakin makarantu. Wannan sharan fage ne kan abin da za ku gani nan gaba. Kamar da kuka sani, muna gwaji a jihohi 6 kuma nan ba da jimawa ba za mu fadada zuwa jihohi 36.
18: The 36 states very soon.
4: Fasarar kalaman Farfisa Abubakar Malami kenan sakataren yaki da cutar kansar bakin mahaifa a Najeriya dake jawabi kan yadda suka kaddamar da aikin yaki da cutar musamman a matakin makarantu dan kange kananan yara daga kamuwa da cutar mai matakar hadari dake saduntar da dimbin rayuka mata a kasar duk shekara.

0: duk da yadda kiraye-kiraye ke tsananta wajen ganin iyaye sun sahale yi wa ƴaƴansu rigakafin cutar ta kansar bakin mahaifa ganin yadda aka faro yin ta har a makarantu har yanzu wasu iyaye sun ki amincewa ga bayar da ƴaƴansu ga wannan rigakafi Malam Umar Musa Ubani da ƴaƴansa biyu suka kamu da cutar ta kansar bakin mahaifa
1: cikin abin da zan iya faɗa kadan a cikin wannan shiri shine akwai ƴaƴana guda biyu wanda suka taba samun wannan matsala wanda gaskiya na wahala kwarai da gaske
2: yanzu da aka kaddamar da shirin menene matsayinka har yanzu kana kan bukarka
1: ai yanzu kan canji ya zama dole
0: Sa'adatu Muhammad matashiya ce da wannan cuta ta yi sanadin mutuwar ƴar uwarta ta bayyana hadarin da ke tattare da cutar kuma a cewarta wannan dalili ne ya sanya ta daukar matakin kula da lafiyarta don samun kariya daga cutar
3: kansan bakin mahaifa gaskiya ba karamin ciwo bane dida dai Allah ne yake jarabta bawa shi ba duk wanda aka ce maka ya kamu da kansan nan to dane shi da yake cin kuɗi bayan ya tabbatar ya ci kuɗi a hankali kuma daga baya ka zo kaga patient din da ake kashe kuɗin ma bai zo yayi surviving daga karshe ba farko gaskiya mutane ba sa daukan shi serious which is yana da fara da zaka ga mace na bleeding ko kuma kananan infection haka kaga ciwon infection ya ki karewa to a haka sai kaga yazo ya zama kuma wani serious abu ya ina kira ga ƴan uwa mata da su kula da life saboda duk yanda aka kai ga kiran cutan nan ba za ka gane ba sai ya shafi na jikinka ko kuma na kusa da kai ko kuma ya shafe ka wani cututtuka ta wuce inda bawa yake tunani ba za ka gane ba ne har sai ya kamu da kai ni sanadiyan wannan cuta da na samu ƴar uwata ta kamu da shi mun yi jinya a ƙarshe har yanzu ya zama shi ne sanadin rayuwarta to yanzu gaskiya muna mugun kiyayewa ba ni kaɗai ba ma har ga rika ƴan uwanmu mata ƴan uwanmu su ma suna kiyayewa
0: a Najeriya duk da yadda bangarorin lafiya suka jima suna fafutukar wayar da kan mata game da hadarin wannan cuta ta kansar bakin mahaifa wannan ne karin farko da ake kaddamar da gangamin a makarantu da nufin baiwa kananan yara masu tasowa kariya daga cutar duk dai a kokarin rage illar wannan cuta Professor Abubakar Malame shine sakataren kwamitin yaki da cutar ta kansar bakin mahaifa a Najeriya yana mai cewa
4: This is the first time that the school based A HPV vaccination is taking place in Nigeria.
2: Kamar da kuka sani, wannan shine karin farko da aka kaddamar da wannan shiri a matakin makarantu. Wannan sharan fage ne kan abin da za ku gani nan gaba. Kamar da kuka sani, muna gwaji a jihohi 6 kuma nan ba da jimawa ba za mu fadada zuwa jihohi 36.
4: The 36 states very soon.
0: Fasarar kalaman Farfisa Abubakar Malami kenan sakataren yaki da cutar kansar bakin mahaifa a Najeriya dake jawabi kan yadda suka kaddamar da aikin yaki da cutar musamman a matakin makarantu dan kange kananan yara daga kamuwa da cutar mai matakar hadari dake sabuntar da dimbin rayuwar mata a kasar duk shekara.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Kamfanin man fetur na Kamaru ya gaza samun nasara a karar da ya daukaka a Burtaniya kan BND ya dala miliyan 76 ga wani kamfanin makamashi na Najeriya. Daruruwan makoya bayan madugun ƴan adawan Kenya sun gudanar da gangami a babban birnin kasar Nairobi. Haka nan za ku ji cewa hukumomin Saudiya sun ce a yanzu babu wani hadarin yiwuwar fuskantar barazanar harhare a birane hudu na kudancin kasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Matatar man fetur ta kasar Kamaru wato Sonara ta gaza samun nasara a gaban kotun kolin Burtaniya sakamakon karar da ta shiga don kalubalantar hukuncin BND ya kusan dala miliyan 76 kimanin sefa biliyan 42 da miliyan 800 ga kamfanin Sahara Energy Resources Limited na Nigeria. Nasiru Sani na dauke da ci gaban labarin.
1: A ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2026 babbar kotun Burtaniya take sa halewa matatar man Kamaru wato Sonara ta dauka kara, wanda hakan ya sa hukuncin kotun dauka kara na ranar 6 ga watan Fabrairu ya yi tasiri ga matatar Sahara Energy ta Nigeria. A shari'a mai lamba UKSC/2026/0046 masu shari'a Lord Briggs da Lord Burrows da Lord Doherty sun gano cewa bukatar Sonara a kotun ba ta da wata kwakwaran hujja da za ta sanya kotun ta yi la'akari da ita. Bisa hakan ne kotun kolin ba ta sake dubar cancantar takaddamar da take yi a game da wancan hukuncin shari'ar babban kotun ba. Sonara dai ta kalubalanci wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ne da suka rattabawa hannu da kamfanin makamashin Sahara Energy a watan Satumbar shekarar 2019, a yayin da take dogaro da gwamnatin Kamaru kan lamuran da suka shafi kuɗaɗe da kuma rashin takamaiman bayanin biyan kuɗin a cikin takardar. Kin amincewar ya kawo ƙarshen yunkurin matatar ta Sonara na soke hukuncin kotun ɗaukaka ƙara a gaban kotun kolin, wanda ya soke hukuncin da babbar kotun ta yanke a baya na goyon bayan matatar man ta Kamaru.
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Paris na kasar Faransa a cigaba da hutun makonni uku da yake yi a Turai. A ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata ne dai Tinubu ya bar Abuja, babbar birnin Najeriya, inda ya fara zuwa birnin London kafin ya wuce zuwa Paris domin cigaba da hutun nasa. Kungiyar Fulani makiyaya Miyatti Allah reshen jihar Kaduna ta yi zargin cewar makiyayan jihar sun yi asarar shanu da yawan su ya haura 200,000 daga farkon watan Janairun wannan shekarar kawo yanzu. Shugaban kungiyar Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai a jiya Lahadi ya ce akwai kuma mambobin su fiye da 50 da aka kashe a tsawon wannan lokacin. Yana mai bayyana barayin shanu a matsayin babban kalubale a gare su. Masu fafutukar ganin an dawo da jamhuriyar Nijar kan tubar demokuraɗiyya sun ce sabbin naɗe-naɗen da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Tchiani ya yi na rundunar tsaron ƙasar ba zai iya kawo ƙarshen boron da sojoji ke yi a ƙasar ba. Abubakar Dan Zurmani mai magana da yawun kawancen kungiyar Alliance du Sahel mai fafutukar wato mai fatan dawo da tsarin demokuraɗiyya a yankin Sahel ya ce hanya mafi kyau ita ce gaggauta dawo da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Domin a matsayinmu na ADS masu fafutuka domin a maido da mulkin demokuraɗiyya a ƙasashenmu na Sahel, dama mun ja hankalin jama'a cewa ba a mulkin jama'a da ƙarfin bindiga. Mulkin jama'a ana yin shi ne da yardar jama'a. Shi yasa muke kira ga su sojoji na Niger da Burkina Faso da na Mali da su gaugauta maido da tsari na demokaradiyya. Idan ana so a yi zaman lahiya a samu ƙasa ta ci gaba, dole na a komo ga mulki na demokaradiyya. Mulki na ƙarfi da ƙarfi zai kama ƙasa tashin hankali, zai sa dole wanda zai nemi mulki sai ya gwada ƙarfi na bindiga. Shi yasa masu waɗannan ofisai da suka ga babu wata hanya ta sulhu ta tattaunawa na san suka yi amfani da wannan ƙarfin bindiga da ke gare su.
0: Abubakar Dan Zurmani mai magana da kawancan da ke fafutukar ganin cewa an dawo da yankin Sahel kan turbar demokradiya. Dubban dalibai a sassan kasar Benin sun koma aji domin fara sabuwar shekarar karatu, sai dai al'amarin ya sha bamban a yankin arewacin kasar bayan da gwamnati ta sanar da rufe makarantu a cikin wasu kananan hukumomi goma dake arewacin saboda fargaba har-haren kungiyoyin masu da'awar jihadi, matakin da ya jefa fannin ilimi na yankin cikin rashin tabbas yayin da sauran takwarorin su na kudancin kasar ke shirin fara gabatar da darussa. Shamsiya Haruna na dauke da ci gaban labarin.
3: Kakakin gwamnatin kasar Wilfred Leander tare da majiyoyi daga ma'aikatar ilimi sun ce an dauki waɗannan tsauraran matakai ne domin kare rayukan yara da malamai. Yankunan da abin ya shafa sun fi fuskantar hadari saboda kusancin su da iyakokin kasashen Burkina Faso da Niger, inda rikicin kungiyoyin masu tayar da kayar baya ke ci gaba da ruruwa. Mahukunta dai sun ce ba za su iya juyawa lamarin tsaron baya ba a daidai lokacin da barazanar ke ƙara fitowa fili. Wannan rufe makarantu na nuni da yadda matsalar tsaron yankin Sahel ke ƙara bazuwa zuwa kasashen da ke gabar tekun Afirka ta Yamma. A cikin 'yan shekarun baya-bayan nan, arewacin Benin ya fuskanci har-hare akai-akai, lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura ƙarin dakarun tsaro zuwa kan iyakoki. Masana dai sun jima suna gargadin cewa rashin kalubalantar waɗannan ƙungiyoyi na iya gurgunta ayyukan gwamnati da na jin kai a yankunan karkara. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masana ilimi sun nuna damuwa kan yadda wannan tsaiko zai shafi makomar ilimin yara a arewacin ƙasar. Al'ummomin yankin dai yana ci gaba da kiran gwamnati da samar da madadin hanyoyin karatu na gaggawa domin makomar goben yaran su.
0: Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Daruruwan magoya bayan madugun 'yan adawan Kenya Edwin Sifuna, wato Sifuna, ne suka fito gangami don gudanar da wato suka fito gangami a babban birnin kasar Nairobi duk da zafin da siyasar kasar ke kara dauka. Azima Bashir Aminu na dauke da ci gaban labarin.
4: Gangamin wanda Sifuna mai shekaru 44 ya jagoranta na zuwa ne bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta gani a 'yan makonnin nan a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga kudirin shugaba William Ruto na neman tazarci a babban zaben kasar da ke tafi a watan Agustan baɗi. A yayin jawabinsa, Sifuna ya zargi gwamnati mai ci da ƙara haraji ba bisa ƙa'ida ba, wanda ya ce ya yi sanadiyar durƙusa da ƙananan sana'o'i.
5: Kun san aikin da al'ummar Kenya ke bukata in yi kuwa? Akwai wani mutum a kasar nan da ya dade yana matsa mana lamba. Aikinsa a kullum da zarar ya tashi daga barci shine ƙara haraji akan komai. Yana durƙusar da ƙananan sana'o'i. Al'ummar Kenya na cewa wa'adin Ruto ya zo ƙarshe, domin wa'adi ɗaya kawai zai yi.
6: Wannan sai makule ta moja.
4: To sai dai martanin da shugaba Ruto ya maida yayin da yake gabatar da jawabi a ziyarar da ya kai yankin Kisumu, ya zargi jagororin 'yan adawar ta Kenya da sanya son rai wajen haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar kasar.
7: Agendaless, planless, they pose the biggest.
5: Ba su da manufa ko tsari, kuma su ne ke haifar da babbar barazana ga tafiyar da harkokin Kenya da kuma ci gabanta. Shi yasa muke cewa muna son tantance kowane shugaba da kowace jam'iyya bisa la'akari da hangen nesan su da tsarin su da manufofin su da kuma irin ayyukan da suka taba yi a baya.
4: Al'amuran siyasa dai yana ci gaba da ɗaukar ɗumi domin ko a gangamin da Sifuna ya gudanar a 'yan makonnin baya a wasu sassa na ƙasar, sai da gungun wasu 'yan daba ɗauki da makamai suka farmaki magoya bayansa da kuma 'yan jarida.
0: An kai da Azima Bashir Aminu. To, labarin da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar tsaro ta Faransa ta Saudiya ta sanar da cewar a yanzu babu wani hadari bayan da ta bayar da gargadi game da yiwuwar fuskantar barazana a birane hudu na kudancin kasar sakamakon karuwar har-hare da 'yan tawayen Houthi na Yemen waɗanda ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa. 'Yan tawayen Houthi waɗanda ke da iko da yankunan da ke da yawan jama'a da kuma arewacin Yemen ta ci gaba da kai har-hare kan Saudiya tun bayan da ta ayyana takunkumin hana zirga-zirgar jiragen ruwa a Riyadh na a watan Yulin da ya gabata, inda har-haren ke kaiwa ya shafa jiragen ruwan Saudiya a Bahar Maliya. Oman ta sanar da dake taron da aka tsara gudanarwa a yau Litinin tsakaninta da Iran da sauran kasashen yankin domin tattaunawa kan mashigar Hormuz. Dama dai Iran ce ta bayyana cewar ministocin harkokin kasashen wajen yankin za su gudanar da taro a Oman domin tattauna batun kula da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar ta Hormuz. takwas da minti goma. Ya bakabar ta sake dawowa dauke da labarin wasa.
8: To an gaishe ka Kamis. To tawagar mata ta kasa wato ta Najeriya kenan ta yan kasa da shekaru 20 Falconet ta samu gurbin zuwa zagayen 16 na gasar cin kofin duniya ta mata bayan ta lallasa New Caledonia da ci 10-1.
0: A wasan hannu ake jefa
8: ne. Lalle dai kam sai ka ce kwallon hannu ba ko kwallon kwando. A wasan karshe na rukunin fa a Poland kenan. To wannan nasara ta baiwa Najeriya maki hudu bayan wasanni uku da ta buga kenan abin da ya bata damar kammalawa a matsayi na biyu a rukunin bayan Spain wanda ita ma ta samu gurbin zuwa zagayen 16 da maki tara matsayin ta farko a rukunin.
0: Na'am, kisa Spain din ta lallasa ta a wasan farko
8: da
0: aka ga yan wasan na Falcons na ta zabga kuka.
8: Gaskiya ne kwarai da gaske shine dalilin da yasa aka ce sun yi nasara ne a wasanni uku kenan koko sun samu maki hudu ne a wasanni uku da suka buga. To Rahmatullahi Karim wanda ta shiga wasa a bayan dawowa daga hutun rabin lokaci da Wina David kowacin su ta ci kwallaye 3-3 yayin da Rebecca Adegbemile da kuma wato ta ci kwallaye 2 sai Semiya da Tosin Rafiu da suka zura kwallaye guda-guda kusan kowa dai a filin wata kila ya ci kwalla guda kenan
0: sun rarrabawa su ba wa an can abokan karawa
8: su ta dauki ɗaya ta tafi gida ba
0: to ni kan amma ina ga mai tsarara gace yanzu ita ba ta samu nata kasan ba
8: to lalle dai kam tunda mai wakon a samu 11 sai aka samu 10 ba to New Caledonia ta samu kwallanta ne a minti na 89 ta hannun Jocelyn Kurevi kaga su ma ai sun dan tabuka wannan shine karo na biyu da Falconet ta kai wasan karshe na gasar cin kofin duniya ta mata yan kasa da shekaru 20 kuma yanzu za ta fafata a zagayen Serie A daya kwali da ake cewa kungiyar kamar yadda muka faɗa da zufucewar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Rivers United daga gasar zakarin nahiyar Africa CAF Champions League nan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan ban mamaki da aka gani a zagayen farko na neman gurbin shiga gasar. Rivers United ta tashi 1-1 da San Pedro ta Ivory Coast a wasan farko da suka buga a ƙarshen makon da ya gabata. Ana sa ran kungiyar ta yi amfani da damar buga wasa a gidanta kenan domin samun gurbin zuwa matakin ƙarshe na neman shiga gasar. To sai dai San Pedro ta zura kwallaye 2 cikin mintuna 18 na farko kafin Rivers United ta rama ta hanyar bugun penalty a ƙarshen kowane rabin lokaci kenan ta hannun ƴan wasa Chijoke Mbauma da kuma Iyowuna Douglas. Saboda dokar yawan kwallaye kenan da ake zirawa a waje maimakon a wasan gida kenan wanda a wannan mataki ke baiwa kungiyar da ta ci kwallaye da yawa a waje fifiko idan aka yi kunnen doki. To San Pedro ce ta samu damar wucewa kasancewar ta zirawa Najeriya kwallaye 2 a gida
0: yayin da ita ta Najeriya
8: kwarai da gaske yayin da ita kuma Najeriya ta zira kwallo guda ɗaya kai wato ita Rivers United kenan Rivers United ta zira kwallo ɗaya a gasar ko kuma a ragar ita San Pedro kenan ta Ivory Coast. San Pedro yanzu za ta kara kenan da Nudia ta Mauritania wadda ita ma ta samu damar wucewa.
0: To ruka ya muna godiya.
4: Hukumar zaben Najeriya ta fitar da jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar da mataimakan su sai kuma wasu mutane 4860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisar tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Wannan dai yana nuni da cewa yunkurin ƴan adawa na fitar da dan takara ɗaya tilo don tunkarar jam'iyya mai mulki ta APC ya ci tura. Alamar ƙari 2-4-7-6-6-3-6-6-1 ita ce lambar mu ta WhatsApp domin ra'ayoyinku a game da adadin ƴan takarar da kuma gazawar ƴan adawa wajen fitar da mutum ɗaya tilo a zaben. Sai mun ji daga gare ku.
0: Maduyin da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu kuma bari mu je ga taskar siyasar mu ta yau.
3: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta bayyana cewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar ce kadai jam'iyyar da ta samu nasarar tsayar da ƴan takara a dukkanin kujeru 469 na majalisun dokokin kasa gabanin babban zaben 2027. Bayanan da INEC ta fitar sun nuna cewa jam'iyyar APC ta cike gurbi 100% na mazaɓin majalisar dattijai da na wakilai a fadin ƙasar. Wannan ya ba wa jam'iyyar damar kafa gagarumar kariya da fuskantar zaɓen cikin shiri na kowane yanki. A ɓangaren jam'iyyun adawa kuwa Bincike ya nuna cewa sun gaza ciki dukkanin mazabu inda sabuwar jam'iyyar NDC ta zo ta biyu da ƴan takara 430 sai jam'iyyar PDP wadda ita ce babbar jam'iyyar hamayya a baya da za ta fafata a kujeru 405 yayin da jam'iyyar ADC ke biye musu da ƴan takara 327 to ko me yasa ADC ta gaza samar da yawan ƴan takara a cikin takwarorinta ƴan adawa Faisal Kabir guda ne daga cikin manyan masu magana da yawun jam'iyyar a matakin kasa
9: babu wani waje ko guda daya da bamu tura sunayen ƴan takararru ba musamman na majalisar tarayya domin a Najeriya babu wata jam'iyya da ta sai da form din bayawa takara kaman jam'iyyar mu ta ADC da haka kowane kujeru a Najeriya muna da ƴan takararru wannan mabala da ke ga an samu mabaloli ne da suka faru daga kanta ita hukumar zaben da kuma yanayi da aka kasance na yanda aka yi primary election wanda ina mai tabbatar miki da cewa nan da lokaci kadan ba ki ga cewa an samu gyara domin kowace kujera muna da ƴan takara
3: masana harkokin siyasa dai na ganin wannan rashi na jam'iyyin hamayya a wasu mazabin a matsayin wata babbar dama ga jam'iyyar APC wanda kuma ke nuna kalubalen rabuwar kawuna da rashin tsari mai karfi a bangaren jam'iyyin hamayyar kasar to anan kuma babban jami'in jam'iyyar Labour ta LP wato Abayo Mi Araban Bini ya shigar da kararraki daban-daban har guda uku a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja domin tilastawa hukumomi binciken takardun shaidar kammala karatu na tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar wato Peter Obi Araban Bi ya shigar da waɗannan kararraki ne a ranar 13 ga Satumba karkashin dokar neman bayanai inda yake neman kotu ta bayar da umarnin tilas ga hukumar jarabawa ta WAEC jami'ar Najeriya dake Insuka da kuma hukumar kula da ƴan hidimar kasar wato NYSC na su tabbatar da sahihancin takardunsa bayan yayi zargin cewa akwai ayar tambaya kansu sai dai bangaren Peter Obi sun yi watsi da waɗannan zarge-zarge suna masu jaddada cewa dukkanin takardunsa na kammala karatu halastattu ne kuma ingantattu ba tare da wata lamba ba ana dai kallon wannan dambarwa ta shari'a a matsayin wata babbar takaddama ta siyasa da zai iya tasiri daidai lokacin da hukumar INEC ta riga ta wallafa sunayen ƴan takara gabanin babban zaben 2027 dake tafe
0: don gaira Shamsiya Haruna
10: RFI
0: yanzu bari mu ce ga shirinmu na gaba
4: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. A wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan wasu alƙaliman baya-bayan nan da ke nuna yadda mata 14,000 ke kamuwa da cutar kansar bakin mahaifa ko kuma cervical cancer duk shekara a Najeriya. Alƙaliman da ke da matuƙar tayar da hankali ganin yadda wannan cuta ke kisa ba gaggautawa ga duk matan da suka kamu da ita. Fitar wannan alƙalima da kuma yadda wannan cuta ta kansar bakin mahaifa ke tagayyara rayuwar dimbin mata a Najeriya. Kasancewar ta duhu da a jerin nau'ikan cutar kansar da ke kisa ko kuma illata mata ya sanya mahukuntan kasar daukar matakin yaki da ita ta hanyar kaddamar da wani gangami da ya shafi jihohin kasar 6 da nufin dakile yaduwar ta da ma yi wa yara rigakafi tun daga karancin shekaru Professor Muhammad Ali Fate shine ministan lafiya na Najeriya ya ce abin takeici ne yadda tarin mata ke rasa rayukansu sanadiyar wannan cuta ta kansar bakin mahaifa
11: to akwai rigakafi na HPV wanda an kawo shi kuma ana yada shi ana bada shi kuma mutane suna bada dama ana musu wannan zai rage cutar da take kawo wannan kansa da bakin mahaifa muna kuma ƙara jaddawa mata su riƙa zuwa ana bincikawa domin za a gano wannan cutar da wuri a magance ta sannan gwamnatin tarayya kuma tana yin kai cancer centers yanzu ake ginawa uku daga cikin su za su zamanto za a bude su a nan da sati 4 zuwa 6 nan ƙasa Najeriya domin a ƙara yawaita wurare da wanda suke da cutar za su isa mun magani so abinda muke yi akwai rigakafi wanda ya fi magani ko kulawa don a san kowa yake da shi da wuri, sannan kuma akwai kulawa da waɗanda abun ya same su, sannan akwai shiri da ake don a saukawa masu ciwon kansa damun kulawa da kansu idan Allah ya jarabe su da wannan cuta.
4: Wasu na alakan da rashin daukar matakin da daidaikun jama'a ke yi wajen rigakafi ko kuma kai-kai ga likita tun gabanin tsanantar cutar, akan yadda aka gasa fada da shirin wayar da kai kamar yadda ake yi wa sauran cutuka. Dr. Zainab Shinkafi ita ce shugabar kungiyar UICC mai rajin yaki da cutar kansa ta kasa da kasa, ta ce suna aiki tukuru wajen wayar da kan mata game da cutar, lura da cewa akwai duhun kai ga dimbin mata game da gano cutar da ma matakan rigakafi ko baiwa kai kariya.
12: Record ya nuna tun lokacin da akwai shi, amma yana karuwa saboda yanayin irin abincin da muke ci, rashin motsa jiki, sana abincin da muke ci. Abincinmu ya canza daga na gargajiya zuwa wanda ake sa magani a ciki, ko daga wajen shuka ma ana sa maganin feshi da sauransu, duk abubuwan nan suke sa kansa ke karuwa. Kuma in ciwo ya zo akwai hanyoyin da za a bi, so yana da kyau mu ƙara wayar da kan mutanenmu. Abin da yasa muke damuwa da shi saboda a gane shi da wuri, a in an gane da wurin nan to ba zai kai stage din da ba masu ba. Idan wata in ka ga mace mai kansa yadda take irin halin da take ciki, akwai ban tausayi sosai, kuma babu mai son ya ga dan uwan shi cikin wannan halin. Shi yasa muke kokarin in an gane da wuri akwai matakai. Gwamnati na bada taimako, tana bada kuɗi, tana bada magani, akwai abubuwa da yawa da ake iya taimakon masu kansa da shi musamman mata.
4: Fiye da mutane 300,000 cutar da kansar bakin mahaifa ke kashewa duk shekara a duniya. Wannan ya sanya masana kiraye ga mata don ganin suna yi wa kansu gwajin wannan cuta da nufin gujewa kamuwa da ita ba tare da sani ba. Guda yake dimbin mata ba su da masaniya kan cutar.
13: Sunana Hanifa Muhammad. Gaskiya ban san wannan kansar bakin mahaifan ba. So amma tun muna yara dai, antina wanda na girma a hannunta tana yawan ce mana mu daina zama sosai da bra, mu daina bacci da bra, sannan mu daina sa black bra. Ruwan ne yana kawo kansa. So to gaskiya ni ban san da na bakin mahaifa ba. Gaskiya akwai mata ire-iren mu wanda ba mu san da wannan cutar ba. So amma kiran da zan yi wa mata waɗanda ba su sani ba, kamar yadda ni ma ban sani ba, yau nake sani. So ina roƙon sauran matan su ma dan Allah su je su asibiti saboda su gwada wannan cututtukan su gani in suna da shi, in kuma ba su da shi, inda halin rigakafi su ma a musu rigakafi saboda gujin kamuwa da wannan cutar.
14: Sunana Hannatu Saini Inuwa. A gaskiya mun yi murna, mun yi farin ciki da wannan taro da aka yi na wayar da kanmu mu mata dangane da cutan da yake damun al'umma na sankaran bakin mahaifa. Da muna zaune ne a gida ba mu san yanda ake yi mu gane alamomin kamuwa da cutar ba.
4: Duk da yadda kiraye-kiraye ke tsananta wajen ganin iyaye sun sa hale yi wa ƴaƴansu rigakafin cutar da kansar bakin mahaifa, ganin yadda aka faro yin ta har a makarantu, har yanzu wasu iyaye sun ki amincewa ga bayar da ƴaƴansu ga wannan rigakafi. Malam Musa Ubani da ƴaƴansa biyu suka kamu da cutar ta kansar bakin mahaifa.
15: Cikin abin da zan iya faɗa kaɗan a cikin wannan shirin shine akwai ƴaƴana guda biyu wanda suka taɓa samun wannan matsala, wanda gaskiya na wahala kwarai da gaske.
16: Yanzu da aka kaddamar da shirin, menene matsayinka? Har yanzu kana kan bukarka?
15: Ai yanzu kan canji ya zama dole.
4: Sa'adatu Muhammad matashi ya ce da wannan cuta ta yi sanadin mutuwar ƴar uwarta, ta bayyana hadarin da ke tattare da cutar, kuma a cewarta wannan dalili ne ya sanya ta daukar matakin kula da lafiyarta don samun kariya daga cutar.
17: Kansar bakin mahaifa gaskiya ba karamin ciwo bane, dida dai Allah ne yake jarabta bawa shi ba. Duk wanda aka ce maka ya kamu da kansar nan to cuta ne shi da yake cin kuɗi. Bayan ya tabbatar ya ci kuɗi a hankali, kuma daga baya ka zo kaga patient din da ake kashe kuɗin ma bai zo yayi surviving daga ƙarshe ba. Farko gaskiya mutane ba su daukan shi serious, which is yana da fara da zaka ga mace na bleeding ko kuma ƙananan infection, haka kaga ciwon infection ya ki ƙarewa, to a haka sai kaga ya zama kuma wani serious abu. Ya ina kira ga ƴan'uwa mata da su kula da life, saboda duk yanda aka kai ga kiran cutan nan ba za ka gane ba har sai ya shafi na jikinka ko kuma na kusa da kai ko kuma ya shafe ka. Wannan cututtuka ta wuce yanda bawa yake tunani, ba za ka gane ba ne har sai ya kamu da kai. Ni sanadiyan wannan cuta da na samu ƴar uwata ta kamu da shi, mun yi jinya a ƙarshe har yanzu ya zama shi ne sanadin rayuwarta. To yanzu gaskiya muna mugun kiyayewa, ba ni kaɗai ba ma har ga ƴan uwanmu mata, ƴan uwanmu su ma suna kiyayewa.
4: A Najeriya duk da yadda bangarorin lafiya suka jima suna fafutukar wayar da kan mata game da hadarin wannan cuta ta kansar bakin mahaifa. Wannan ne karin farko da ake kaddamar da gangamin a makarantu da nufin baiwa kananan yara masu tasowa kariya daga cutar duk dai a kokarin rage illar wannan cuta. Professor Abubakar Malame shine sakataren kwamitin yaki da cutar ta kansar bakin mahaifa a Najeriya. Yana mai cewa,
18: "This is the first time that the school-based HPV vaccination is taking place in Nigeria."
19: Kamar da kuka sani, wannan shine karin farko da aka kaddamar da wannan shiri a matakin makarantu. Wannan sharan fage ne kan abin da za ku gani nan gaba. Kamar da kuka sani, muna gwaji a jihohi 6 kuma nan ba da jimawa ba za mu fadada zuwa jihohi 36.
18: The 36 states very soon.
4: Fasarar kalaman Farfisa Abubakar Malami kenan sakataren yaki da cutar kansar bakin mahaifa a Najeriya da ke jawabi kan yadda suka kaddamar da aikin yaki da cutar musamman a matakin makarantu don kange kananan yara daga kamuwa da cutar mai matakar hadari da ke sabuntar da dimbin rayuka mata a kasar duk shekara.

0: wani kamfanin makamashin Najeriya da ruruwan magoya bayan madugun ƴan adawa Kenya sun gudanar da gangami a babban birnin kasar Nairobi. Haka nan kun ji cewa hukumomin Saudiya sun ce a yanzu babu wani hadarin yiwuwar fuskantar barazana har-hare a birane hudu na kudancin kasar. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, sai Rukaya Abubakar da muka yi asibanci tare da ita. Hassan Alhassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye. Duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya.
1: Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16.
2: Hawa Halliru Gongozo.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. A cikin labaran za a ji cewa Dangote ya kaddamar da fara sayar da hannayen jarin kamfaninsa a hukumance yau Litinin. Gwamnatin Niger ta sanar da ƙara tsaurar dokokin aikin jarida ga wakilan kafafen yada labarai na ƙasashen ƙetare. Sabon rikicin Yemen ya tilasta wa dubban mutane rasa muhallinsu yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere zuwa ƙasashe makwabta. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Matatar man Dangote ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da wato IPO dinta mafi girma da aka taba gani a Afrika. Abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos, ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: 1, 2, 3 kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkotan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos, inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance.
4: Kowane dan Najeriya, dan Afrika da ko ina ma kake, bakin mutum, farin mutum ne za ka iya siyan share, ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba. Yanzu zaman cewa wannan mutane ne.
3: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba, musamman ga kananan masu zuba jari? Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
5: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa, in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000. Saboda haka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. Sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20.
3: Masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci. Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI, Lagos, Nigeria.
1: Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyata Allah ko kuma Mark Barration jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayan jihar sun yi asarar shanin da yawansu ya haura 200,000 daga farkon watan Janairun shekarar nan har kawo yanzu. Asarar da ke matsayin ƙari kan mambobin kungiyar fiye da 50 da aka kashe a tsawon lokacin. Shugaban Mark Ban a jihar ta Kaduna Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da haka a wani taron manema labarai a jiya Lahadi. Duk da yake sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanin, amma suna fuskantar tarin ƙalubale da ke barazana ga harkar kiwo a Najeriya. Baba Usman Ingalzarma shi ne shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa a Najeriya, ya yi mana tsokaci kan lamarin.
6: To wannan abin da su reshenmu na Kaduna suka ba da labarin cewa ya faru, ai kusan ina ganin ma kaman ba su ma faɗi labarin yadda ya kamata ba. Don abin da yau yake faruwa da dukiyoyin makiyaya, ai abin ya kazanta. Wannan Kaduna kenan, a cikin wata tara an yi asaran shanu sun kai 200,000. Wannan wato iya lissafin da su suke da shi kenan wanda suka iya sani. Idan za a fi lissafin na zahiri, ai abubuwan da aka yi asara a cikin wata tara ai ya ma wuce haka. Don in ka duba ita Kaduna, ai ba ta taɓa fita a cikin rikici ba tun da aka fara. Kullum yansa ake, ba a yin wata guda ba ka je an faɗa ma wani guri 'yan ta'ada ta'adda sun fada ma wani guri sun yi ta'addanci su kuma al'ummar sun tashi su zaton makiyaya ne suka aikata musu su kuma su faro makiyaya su karkace su yi fatali da dukiyoyin su kuma yan ta'adda wani lokaci sukan fada wa makiyaya kuma makiyaya in sun fada musu yau in ka lura satan shanu ai ba ɗaruruka yanzu ake ɗauka ba yanzu dubbai ne ake korewa lokaci guda
1: Baba Usman Ingalzar ma shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah a Najeriya. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce fiye da makarantu 2,500 ne suka daina aiki sakamakon rikicin mayakan Boko Haram na fiye da shekaru 10 a jihar ta Arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnan ya bayyana haka ne jiya Lahadi yayin wani bikin kaddamar da ayyuka da suka kunshi titina da makarantu a Maiduguri babban birnin jihar. Zulum ya kuma ce akalla yara miliyan 2,200 ne rikicin ya raba da makarantu kuma bai fi 2,500 bane aka samu damar mayar da su karatu yayin da tarin malamai suka rasa rayukansu a bakin aiki saboda harharan masu tayar da kayar bayan akalla fasinjoji 9 aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka bude wa wata motar haya wuta a yankin Kuru na karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau mazauna yankin sun shaida manema labarai cewa harin ya faru ne lokacin da direban motar ya tsaya sauki wasu fasinjoji a tashar Dungus shaidin gani da ido sun tabbatar da cewa mutanen na tafiya ne zuwa Jos lokacin da 'yan bindigar suka farmusu inda suka yi wa motar jina-jina da alburusai a jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ce ta sanar da sabbin dokokin da ke tsaurara aikin jarida ga wakilan kafafin yada labarai na kasashen ƙetare da kuma sabbin ka'idojin yada labarai ta yanar gizo Nasir Sani na dauke da rahoto akai
7: Sanarwar da aka fitar bayan kammala taron majalisar ministocin da aka gudanar a baya-bayan nan ta ce samar da waɗannan dokoki na daga cikin irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin cike gibin da ake fuskanta wajen daidaita aikin yada labarai musamman ta la'akari da cewa kusan komai na gudana ne ta yanar gizo. Sanarwar ta ce dokokin da ake amfani da su a halin yanzu a kasar ba za su bai wa hukumar sa ido kan lamarin sadarwa a kasar wato ONC damar tafiyar da ayyukanta kamar yadda ya dace ba saboda haka aka samar da dokokin da suka hada da wanda ke fayyace yadda ake bai wa wakilan kafafan yada labarai na ƙetare lasisin gudanar da ayyukan su kamar da yadda dokar za ta ƙara fayyace yadda ya kamata a wallafa labarai ta yanar gizo a game da waɗanda ke son yin aikin jarida domin kafafan yada labarai na ƙetare daga cikin Niger kuwa ya zama wajibi su sake neman lasisi da zai ba su damar wannan aiki kuma an dauki sabon matakin ne saboda dalilai na tsaro da kuma yadda wasu ke sarrafa labaran maras tushe domin cimma muradan su a cewar sanarwar ko baya ga shata ka'idoji kafin samun lasisin sabon matakan na nuni cewa ya zama wajibi a san adadin yan jaridar da ke yi wa kafafan yada labaru na ƙetare aiki inda suke zaune da kuma sanin irin labaran da suke yadawa daga cikin kasar ta Niger
1: Wasu manyan harhare da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin sojin Mali yayi sanadar rayukan akalla dakarun kasar 50 da kuma wasu sojin hayar rasha guda 5 wasu majoyin tsaro da na al'umma ne suka shaida wa kamfanin dillancin labarin AFP hakan Litinin bayan faruwar harharen a makon jiya farmakin da masu ikirarin jihadin suka dauki alhakin kaiwa na daga cikin mafiya muni da dakarun Mali suka gani tun bayan faruwar rikici a kasar ta yankin Sahel fiye da shekaru 10 kenan Prime Minister Algeria Sifi Grip ya kai ziyara Bamako inda ya gana da takwaransa na Mali Abdullahi Maiga gabanin tattaunawar da za a yi da sauran wakilan kasashen biyu Maiga ne ya tarbi takwaransa na Algeria a filin jirgin saman Bamako babban birnin kasar Mali makasudin wannan yara shi ne mika sakon shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ga shugaban mulkin sojin Mali Assimi Goita musamman game da batun maido da alakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu wadda ta samu tangarda a baya-bayan nan dubban dalibai a sassan kasar Benin sun koma aji domin fara sabuwar shekarar karatu sai dai al'amarin ya sha bamban a yankin arewacin kasar inda gwamnati ta sanar da rufe makarantu a cikin wasu kananan hukumomi goma saboda dalilai na rashin tsaro matakin da ya jefa fannin ilimi na yankin cikin cik rashin wato tabbas yayin da sauran takwarorin su na kudancin kasar ke shirin fara gabatar da darussa Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
8: Kakakin gwamnatin kasar Wilfred Leander tare da majiyoyi daga ma'aikatar ilimi sun ce an dauki waɗannan tsauraran matakai ne domin kare rayukan yara da malamai yankunan da abin ya shafa sun fi fuskantar hadari saboda kusancin su da iyakokin kasashen Burkina Faso da Niger inda rikicin kungiyoyin masu tayar da kayar baya ke ci gaba da ruruwa mahukunta dai sun ce ba za su iya juyawa lamarin tsaron baya ba a daidai lokacin da barazanar ke ƙara fitowa fili wannan rufe makarantu na nuni da yadda matsalar tsaron yankin Sahel ke ƙara bazuwa zuwa kasashen da ke gabar tekun Afirka ta yamma a cikin 'yan shekarun baya-bayan arewacin Benin ya fuskanci har-hare akai-akai lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura karin dakarun tsaro zuwa kan iyakoki. Masana dai sun jima suna gargadin cewa rashin kalubalantar waɗannan ƙungiyoyi na iya gurgunta ayyukan gwamnati da na jin kai a yankunan karkara. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masana ilimi sun nuna damuwa kan yadda wannan tsaiko zai shafi makomar ilimin yara a arewacin ƙasar. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da kiran gwamnati da samar da madadin hanyoyin karatu na gaggawa domin makomar goben yaran su.
1: Labarin Nasiru muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Dimbin magoya bayan sabon madugun ƴan adawar Kenya Edwin Sifuna ne suka gudanar da gangami jiya Lahadi a birnin Nairobi a daidai lokacin da ake ƙara daura damara don tunkarar zaben shugabancin ƙasar a shekara mai zuwa. Azuma Bashir Aminu na dauke da rahoto akai.
9: Gangamin wanda Sifuna mai shekaru 44 ya jagoranta na zuwa ne bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta gani a ƴan makonnin nan a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga kudirin shugaba William Ruto. Na neman tazarce a babban zaben kasar da ke tafi a watan Agustan baɗi. A yayin jawabinsa, Sifuna ya zargi gwamnati mai ci da ƙara haraji ba bisa ƙa'ida ba, wanda ya ce ya yi sanadiyar durƙusa da ƙananan sana'o'i.
10: Muna jiwa kazi yamma yawa Kenya wanda daga nifanye.
11: Kun san aikin da al'ummar Kenya ke buƙatar in yi kuwa? Akwai wani mutum a ƙasar nan da ya daɗe yana matsa mana lamba. Aikinsa a kullum da zarar ya tashi daga barci shine ƙara haraji akan komai. Yana durƙusar da ƙananan sana'o'i. Al'ummar Kenya na cewa wa'adin Ruto ya zo ƙarshe domin wa'adi ɗaya kawai zai yi.
10: Wannan sai ma kuleta moja.
9: To sai dai martanin da shugaba Ruto ya maida yayin da yake gabatar da jawabi a ziyarar da ya kai yankin Kisumu ya zargi jagororin ƴan adawar ta Kenya da sanya son rai wajen haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar ƙasar.
12: Agendaless, planless, they pose the biggest.
11: Basu da manufa ko tsari, kuma su ne ke haifar da babbar barazana ga tafiyar da harkokin Kenya da kuma ci gabanta. Shi yasa muke cewa muna son tantance kowane shugaba da kowace jam'iyya bisa la'akari da hangen nesan su da tsarin su da manufofin su da kuma irin ayyukan da suka taba yi a baya.
12: Vision, their plan, their agenda and their track record.
9: Al'amuran siyasa dai yana ci gaba da daukar dumi domin ko a gangamin da Sifuna ya gudanar a ƴan makonnin baya a wasu sassa na kasar sai da gungun wasu ƴan daba dauki da makamai suka farmaki magoya bayan sa da kuma ƴan jarida.
1: Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya afko a babbar hanyar Lalding Cave na Afrika ta Kudu. Hatsarin ya faru ne akan hanyar da ke da nisan kilomita 380 daga arewa maso gabashin birnin Cape Town, kamar da hukumomin kiyaye afkuwar hadura suka sanar yau Litinin. A cewar bayanan da hukumar kiyaye afkuwar haduran ta fitar, wasu mutane 21 sun tsira da rayukansu amma da munanan raunuka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi masu goyon bayan Iran da gwamnatin da Saudiya ke marawa baya ya tilastawa ƙarin dubban mutane rasa mahallansu, yayin da wani adadi mai yawa na ƙasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwafta. Nura Ado Suleiman na dauke da ƙarin bayani.
13: Sabon rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen, inda a nan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Adin, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin fasasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan ƙasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
1: Iran ta ce an soke tattaunawar da aka tsara yi a ƙasar Oman da wato ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin Gulf saboda buƙatar hakan da ƙasar Saudiya ta yi. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqai shi ne shaida manema labarai cewa Riyadh ce ta buƙaci a soke tattaunawar a halin yanzu. Baya ga haka, Baqai ya musanta zargin da Amurka ta yi wa Iran na cewa tana da hannu a harin da aka kai kan bututun man ƙasar Saudiya daga Iraki, inda ya zargi Washington da ƙoƙarin gaba da haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya. Faransa da kungiyar tarayyar Turai sun yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan jirgin kasan fasinja akan iyakar kasar Poland, lamarin da ya haifar da fargaba kan barazanar fadar yakin Ukraine zuwa sauran kasashen EU da kuma NATO. Ministan harkokin wajen Faransa Jean Noel Barrot ya bayyana harin na Rasha a matsayin na san tsorata kasashen Turai tare da yunkurin raba kawunan su. Ita ma babbar jami'ar EU Kaja Kallas ta ce Rasha ta kai harin ne don ta kashe gwiwar kasashen wajen taimakawa Ukraine a rikicin fiye da shekaru hudu. Har-haren na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke karbar bakuncin wani babban taron tattalin arziki waɗanda manyan 'yan kasuwa da jami'an diplomasiya daga sassan duniya ke halarta. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyarar aiki makwabciyar Spain daga ranar Talata 29 ga watan Satumba, a cewar sanarwar da gwamnatin Spaniya ta fitar yau Litinin. Ƙarfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Azima Bashir Aminu ta shigo.
14: Don gaishe ki Hauwa Gwangwazo. Hurricane na Ingila ya nasara zura kwallo ta 150 daga kungiyarsa ta Bayern Munich kenan mai duka gasar Bundesliga a Jamus, don bayan komawarsa kungiyar cikin watan Agustan 2023. Ya yi nasarar da Bayern Munich ta samu kan Elversberg ne Hurricane ya kafa wannan tarihi wajen mayar da yawan kwallayen da ya zura a kungiyarsa zuwa 150 a wasa ne 153 da ya haska a ciki. Elversberg wadda sabuwa ce a gasar ta Bundesliga daga faro wasanninta na sabuwar kaka, an ga yadda ta doke manyan kungiyoyi irin su Bayer Leverkusen da kuma Borussia Mönchengladbach. Idan muka duba nasarar Hurricane mai shekaru 33, za mu ga cewa a iya gasar ta Bundesliga tauraron na Ingila ya zira kwallo ta 99 kenan a wasanni 97 da ya haska a ciki. Ken wanda ke sahun 'yan wasan da za su yi tsira lashi kyautar Ballon d'Or a bana daga kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne Bayern Munich ta sayo shi cikin shekarar 2023, kuma tun bayan zuwan sai ki bayar da gagarumar gudunmawa. To anan kuma tauraron Portugal da ke taka leda da kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr a Saudi Arabia Cristiano Ronaldo ya buƙaci dakatarwar har abada kan magoya bayan da suka tsokani Rubin Nets ta hanyar furta sunan da ya goce ta ana saka da wasa da nufin kawar da hankalinsa. Jota, tsohon dan wasan gaba na Liverpool da ya mutu a wani hadarin mota cikin watan Yulin bara, yana da shekaru 28, babban aboki ne ko kuma iya cewa amini ga Shinets wanda ya kaɗi matuƙa a lokacin mutuwarsa. 'Yan wasan biyu sun yi wasa tare a kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton, haka zalika tawagar kasar Portugal, inda a yanzu Shinets ke taka leda da kungiyar kwallon kafa ta Al-Hilal a Saudiya. Yayin nasarar Al-Hilal da kwallaye shida da nema kan Al-Ta'awun ne karkashin gasar league din kasar, magoya bayan Ta'awun suka fusata tare da furta sunan Jota, suna nuna Shinets kenan na tsawon lokaci a kokarin fasata shi ta hanyar tana masa da mutuwar aminin nasa. A wani sako da Ronaldo ya wallafa a shafinsa na Instagram, tauraron ya ce wajibi ne league na Saudiya ya dauki mataki tare da hukunta waɗanda suka aikata hakan don kanki sake faruwarsa a nan gaba. A cewar Ronaldo, ɗabi'ar magoya bayan ta fita daga kwallo, wato ta fita daga kwallo ta koma wani batu daban wanda kuma 'yan wasa ba za su lamunta ba. Ronaldo, wanda ya yi wasa da dukkanin matasan 'yan kwallon biyu a tawagar kasa, ya ce dole a dakatar da munanan ɗabi'un magoya bayan ga 'yan wasa wanda kai tsaye ke rage musu karsashi.
1: To muna godiya Azima Bashir. To yanzu kuma lokaci ne labaran tattalin arziki ga Nasir Sani ya shigo.
15: To sannu da aiki. Yau Litinin, matatar man Dangote ta shiga kasuwar hada-hadar danye wato hannayen jari ta Najeriya kenan a hukumance. Bikin kaddamarwar ya gudana ne a headquarter kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Najeriya da ke birnin Lagos a yanzu haka. inda a cikin shekaru 66 matatar man Dangote ta zama matatar mai ta farko da ta fara baiwa ɗan kasuwa da sauran ɗan kasar damar mallakar hannayen jari a hannunsu.
1: Ayi wannan babban labari ne a duniya ma baki daya.
15: Kwarai da gaske. An dai fara sayar da hannayen jarin matatar Dangote ne kan naira 525, abinda ke nufin ana iya mallakar hannayen jari 1,000 da naira 5,000. Hannayen jari da naira 5,000 da 250.
1: Yayi ka san mafi kankanta da ake so mutun ya siya shine 10.
15: Kin san aiska wanda kika bani yasa na dan rikice
1: ma. To ina tunanin ka kana tunanin naka hannayen jarin da ka siya ne Mallam Nasiru.
15: Lakin ne na rikice. To sai kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya da ta ce sau 4,765 aka jinkirta ko kuma aka saba alƙawarin tashin jiragen sama a ƙasar, yayin da aka soke tashin wasu jiragen 36 duka a cikin watan Agusta da ya gabata.
1: Ai zai iya fin haka ma.
15: To a cewar rahoton kamfanin jiragen sama na Air Peace da United Nigeria
1: ke kan gaba ko
15: wajen yawaitar sokewa
1: ko
15: kuma saba alƙawari a lokutan tashin jiragen su a Najeriya.
1: Wannan rahoton gaskiya ne. Yawa,
15: hukumar kula da sufurin jirage na Najeriya ta ƙara da cewa adadin zirga-zirgar da kamfanonin jiragen sama 15 suka gudanar a watan Agusta kadai ya kai 7,961, to amma an fuskanci matsaloli na ko soke tashi zuwa wani lokaci ko kuma jinkirtawa
1: na tsawon awanni,
15: wato aka so ma wato 50.9 a cikin 100 aka samu wannan al'amari. Ga misali, kamfanin jiragen sama na Air Peace ke kan gaba wajen yawaitar jigila da adadi 1,864, sai dai an samu jinkirin tashi sau 1,330 daga ciki, wato kwatankwacin kaso 70% kenan cikin
1: gaba ɗaya ma dai kenan da ya jinkirta tashin jiragen nasa. Ka san abin da yake bata wa 'yan Najeriya rai shine yadda ba a daukan mataki kan wannan al'amari da yake ta faruwa. Yana da
15: yasa wani sa'in sai an hawo mota kawai tukun ce gara wata wahalar.
1: Eh,
15: farashin danyen mai a Najeriya, wato a duniya, ya tashi biyo bayan tsanantar yaki tsakanin mayakan Houthi masu alaka da Iran da kuma gwamnatin Yemen mai samun goyon
1: bayan kasar Saudiya. Ai ka san hakan ya ma tilasta wa dubban mutane tserewa daga kasar. To muna godiya Nasir Sani. Hauhawar farashin man fetur na ci gaba da haifar da tarin matsaloli ga al'ummar Najeriya. A jihohi irin su Sokoto, Kebbi da Zamfara, farashin lita ya doshi naira 1,500 a halin yanzu, lamarin da ke neman haddasa tarnaƙi ga ƙananan sana'o'i da kuma ɓangaren sufuri, kamar dai da za a ji a wannan rahoto da Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana daga Sokoto.
16: Karancin zirga-zirga ababen hawa da kuma gunagunin masu amfani da su na daga cikin abubuwan da na lura da shi sakamakon tashin farashin man fetur da yanzu haka ya doshi naira 1,500 a kowace lita. Na kai ziyara a wani gidan mai da ke akan hanyar Sokoto zuwa Bodinga, inda na lura da fuskokin masu saye da shi kanshi mai sayarwa duka a turnike.
17: 1,480 amma yanzu kai misali a matsayin ka na mai sai da mai ya kake ji in mutane suna surutu
18: ina wau da iyalin bi da ni kuwa da mai zirban da mai zirbo bi da ni da mai san kai kishiyo bi da ni Allah ga zai sai mun ramu kusa mintu da mun
17: rage Allah ku yi ina kai sami sa dan tarha min na 10,000 to
16: Mallam Abubakar Bado direba ne da yace a yau ya sai mai 1,470
19: dan na har tambola bakin ka samu 2,000 ko ku abin ne sai mai tsakani ya da Allah naira 1,470.
17: To kuma sai ana haida kuɗin?
19: Wallahi to ana ɗaya zuwa ya samu wace ne, in ba samu ba wallahi ba a yi zuwa.
16: Abubakar da Abdullahi fasinjoji ne dukkansu ‘yan gudun hijira daga ƙauyen Horo Ɗanbaro ta ƙaramin hukumar mulkin Shagari, da suka ce ba ma tsadan man tasha musu kai ba kamar tashin hankali a yankunansu.
20: Katar da ni za ni hau mota in ɗan je gida saboda muna da matsalar tashin hankali. Iyalanmu ma suna nan cikin gari. To tsadan sifiri sai dai a yi hankuri, saboda mun waye gari yau masu mashin sun ƙara kuɗi, masu mota sun ƙara kuɗi, mun yi magana sun ce matsalan mai ne su kuma.
21: Muna cikin halin matsala ta mai. Mai an ƙara masa kuɗi, babura da muke hawa an ƙara kuɗi, duk wanda ka tunkara sai ka ƙara masa kuɗi zai ɗauko ka.
16: Lamarin haka yake a wasu yankunan jihar Kebbi, sai dai farashin na da ɗan bambanci kaɗan. Ɗan Asabe mai fata mazauni ya wuri ne, kuma a cewarsa karin farashin ya bata wa mutane.
0: Dangane da matsalan karin kudin man fetur, magana na gaskiya ba mu ji dadi ba. Gaskiya fi su bi tsari, muna kira ga gwamnati ta dubi abin ga da idanu na basira a dauke ma mutane waɗannan walhalu sun yawa.
2: A yau nawa ne ake saida mai a can din?
0: So litan mai gaskiya ya kai 1400 a nan yawuri.
16: A Gusautu jihar Zamfara kuwa karin farashin man ya rada sauye tunanin masu ababen hawa, kamar da yadda Jabiru mazauni Gusau yake cewa.
22: Wallahi ya ji Faruku, akwai mutane suna ta koke tun jiya ma. Wasu ma na yanke shawarar su aje ababen hawan, wasu kuma suna irin miyagun addu'o'i ga ita kanta gwamnatin da ke sama cewa da ta tsananta musu, Allah ya tsananta ma.
16: Karin farashin man fetur a Najeriya dai abu ne da kan canza komai cikin dan kankanin lokaci. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
1: To har yanzu a Najeriya, inda hukumar zabe ta kasar ta fitar da jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar da mataimakan su, sai kuma wasu mutane 1860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisan tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Wannan din na nuna da cewa yunkurin yan adawa na fitar da wato dan takara ɗaya tilo dan tunkarar jam'iyya mai mulki ya citira. Abdulkarim Ibrahim Shikar ya zanta da Alhaji Ibrahim Muhammad, shugaban jam'iyyar APM bangaren adawa reshen jihar Kebbi, domin jin matsayin su dangane da wannan batu.
23: Alhamdulillahi, a matakin jam'iyya dukkanin ka'idar da ake nema a cika mun cika wurin fitar da yan takara. Kuma alhamdulillahi waɗannan yan takaran duka sun fito. To sai dai hukumar zabe ta yi iya nata kokari, amma kar ka manta ba za mu iya jaye wannan korafin namu wanda muka fara tun da farko ba, na cewa gyaran dokokin zabe da 2026 wannan kenan. Wannan gyaran ya zo da wasu tsare-tsaren da ba a saba gani ba, wanda ya tilasta 'yan jam'iyyu suka yi wasu abubuwa a gurguje, ya jawo nakasu ga wasu ayyukan jam'iyyun siyasu a Najeriya.
24: In ka duba wata jam'iyyar, za ka ga adadin waɗanda za su tsaya mata takarar neman mukamai na 'yan majalisa a matakin tarayya sun zartana wata jam'iyya. Kuma har ciki har da taku jam'iyyar, za ka ga adadin su bai kai na wata jam'iyyar ba. Ku ne ba ku gabatar ba? Wasu iyakai da zugomi ya faru?
23: Waɗannan abubuwan sun faru ne a sanadiyar waɗannan garin bawul da aka yi dokoki waɗanda suka tilasta jam'iyyu su yi wasu ayyuka cikin hanzari da gaugawa ba tare da shiri ba. Jam'iyyu su yi wani abu da ake kira da turanci rat race. Za ka diba tsakanin wannan abu zuwa wannan abu, kila kwana 6 ne tsakanin wancan zuwa wannan kwana 12. To jam'iyyar siyasa wadda aka saba a bata wata 6, wata 7, wata 8 ta yi abubuwan ta cikin tsanaki, cikin tsari, an zo an ce abinda za a yi cikin wata 8 za a yi shi a cikin sati 2 ko a sati 1. Hasali ma har akwai wani abinda ma ya zo wanda ba a taba gani ba, a ce bai jam'iyyar siyasa za ta kayyade baki ga baki aka kwanakin za ta yi ma 'ya'yanta rijista. In ka ga an samu gibi, to ina tabbata maka ba zai kasa nasaba da irin wannan shirye-shiryen da ita hukumar zabe da kun dokokin zabe na 2026 suka tilasta ta jam'iyyun siyasa da 'yan takara su yi abubuwa kaikaice ba tare da nutsuwa ba.
24: Amma wannan gyara da aka yi wa dokokin zabe sun shima a ajiye, kowa ya san da su. Kamar ku jam'iyyun siyasa ne kun saba da irin wannan korafi, idan lokaci ya kure kullum an saba ba ku dama a wannan hukumar zabe take ganin cewa a kowa ya yi aikin sa kamar da doka ta ce.
23: Malam Abdulkarim, in an yi doka an aje wata 6 ta ce ba za ka fara aiki sai 20 da kaza ga watan kaza ba, lokacin da aka ce za ka yi aikin za ka jira ne sai sati 2 ya zo, to ina tsari yake a nan?
24: Akwai wani yunkuri da aka yi na samar da dan takarar ɗaya tilo daga gungun jam'iyyun da ke hamayya domin kalubalantar dan takarar jam'iyya mai mulki. Amma lura da yadda aka gabatar da 'yan takara 18, hakan na tabbatar da cewa wancan yunkuri bai kai ga samun nasara ba. Ko me ya faru?
23: Wannan abin yana nan, kuma ana nan ana ci gaba da tattaunawa. Kuma manyan jam'iyyu irin namu wanda suke da manyan 'yan takarar da muke tsammanin ma, in har hakan ta kasance ba wani wanda yafi dacewa a ba wannan dama kamar ita jam'iyyar tamu ta APM, to wannan duka tare da sauran 'yan takara muna da understanding mu, ai ba haka ɗaya za a zo rana ɗaya a ce wane bane, a'a dole za a tattauna ne.
24: Wasu na ganin cewa dagewar kowanne daga cikin 'yan takarar a matsayin wanda yake ganin cewa shi yafi cancanta shi ne ke haddasa tarnaƙi ga wannan yunkuri.
23: Gaya maka cewa siyasa tana da muradi, kuma ana ci gaba da fahimtar juna, kowa yana kawo muradin shi ana dibawa. Babban murmur ita ce kalubalanci jam'iyyar APC da ɗan takararta ya ne za a yi a kau da ita wannan tsarin da ake a kan shi.
24: Wasu za su ce watakila hatta ku kanku ba ku fahimci juna ba, ballantana a nemi ƙwari'a da jama'a su masu ba da irin wannan gurbin.
23: Idan ba fahimtar juna, wani ɗan takarar, wani shugaban ƙasa zai zo a wurin buɗe ofishin ɗan takarar shugaban ƙasar mu? ai wannan shi ya tabbatar ma ba sai na bada amsa wannan tambayar ba cewa lalle akwai kyakkyawar fahimta tsakanin mu a jam'iyyar mu da kuma sauran jam'iyyu sannan tsakanin dan takarar mu na shugaban kasa da sauran yan takarar shugaban kasa na sauran jam'iyyu.
24: To Alhaji Ibrahim Muhammad, muna godiya sosai.
23: To mun gode kwarai.
1: Madalla da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labarin, amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su, kun ji yadda attajirin Africa Alhaji Ali Kwadangwati ya kaddamar da fara sayar da hannayen jarin kamfanin sa a hukumance yau Litinin. Haka zalika a jamhuriyar Niger, kun ji yadda gwamnati ta ƙara tsaurara dokokin aikin jarida ga wakilin kafafen yada labarai na ƙasashen ƙetare da ma tsaurara ka'idojin yada labarai ta yanar gizo. Kun ji yadda sabon rigicin Yemen ya tilastawa dabban mutane rasa mahallinsu yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere zuwa ƙasashe makwabta.

0: To Mandela yanzu kuma za mu ji ga yanzu sai shirin rayuwata.
1: Rayuwata
2: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Da ci gaban da ake samu a bangaren hada-hadar kudi, misali yadda bankuna POS da tsarin tura kudi ta waya suke kara fadada, akwai mata ƴan kasuwa da dama musamman daga yankunan karkara da har yanzu sun gwammaci karbar tsabar kudi a hannu komin yawan shi. Wasu daga cikin waɗannan mata na ganin cewa karbar kudi a hannu yafi sauki da sauri, ga kuma kaucewa matsalolin tangardar na'ura da a wasu lokutan akan samu yayin tura kudi cikin asusun ajiya na banki. To sai dai duk da dabarun adanan tsabar kudi da ƴan kasuwa ke da shi, a wasu lokutan sukan fuskanci hadari na fadawa a hannun bata gari. Haka ma masu zuwa sayayya na kokawa da dawainiyar daukar tsabar kudi zuwa kasuwa don yin sayayya. Shin menene mafita a wannan lamari? Shirin rayuwata ya tattauna da Ramatu Shaibu, wata ƴar kasuwa daga jihar Jigawa, da kuma Muhammad Aminu, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata.
3: Duk da yadda bankuna da tsarin tura kudi a waya suke yaduwa, har yanzu wasu ƴan kasuwa sun fi son karbar madarar kudi. Wasu daga cikin su na ganin cewa hakan yafi sauki, sai dai rike kudi da yawa a hannu na iya jefa ƴan kasuwa cikin wasu matsaloli kamar sata. Malama Ummi ta bayyana cewa
4: jari na bashi da yawa, ina da abubuwan da nake son na yi ma kaina, na siya ma ƴaƴana. To idan aka ban cash din na a hannu na, sai in ga ina da bukatun tun daga kudi ya riga ya zo kai sai in je in sai abin nan. So sai yake kawo min tasgaro a tara kudi na da nake.
3: Magaji mai masara dan kasuwa ne dake saida kayan masarufi shi ma cewa yayi.
5: Wasu za su sa ni sai sun sa kuma sakamakon baka gani. Mutum he ma dare ka da hakan kati shi kuma zamu je wata dukun ba network kuma duk dai wahala ce zamu je mu ta shan wahala kuma ba a samu ba. To kudi nan take dan mutum ya bani zan je in so kaya nan take ba tare an sha wahala ba zan je in nemo a wani gumman kawo.
3: Haka kuma ra'ayin masu saye na da muhimmanci domin kuwa su ne ke amfani da waɗannan hanyoyi wajen biyan kudin kayan da ke saya a kasuwanni. Nuh Muhammad ya shaida cewa
6: a gaskiya ni na fi son transfer. Duk lokacin da kaje sayayya, wani lokacin ba ka sai kaje can ka nema, amma shi transfer lafiya kalauko sai dai ka bude waya faka-faka ka tura wa mutum, musamman ma yanzu da MTN da sauransu an dan samu ci gaba harkar network yanzu.
3: Yayin da wasu suke kallon madarar kudi a matsayin hanya mafi sauki da sauri, rike makudan kudade na iya zama barazana ga tsaron dan kasuwa, musamman a wuraren da ba a samun isasshen tsaro. Dr. Murtala Abdu na Jami'ar Tarayya ta Dutse yayi min sharhi.
7: Za su iya kai kansu ga hatsarin fadawa wajen ƴan bashi da makami masu garkuwa da mutane. ƴan damfara ma. Hanyar da za a shawo kan wannan abun da shine bunƙasa financial literacy kamar wayewar harkar gudanar da kudade na zamani, da kuma financial inclusion na fada da harkar.
3: Ƙara wayar da kan ƴan kasuwa kan amfanin harkokin kudi na zamani na iya taimaka musu wajen rage hadarin da ke tattare da rike makudan kudade a hannu, musamman a wannan yanayi na rashin tsaro.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zanta warta da Ramatu Shaibu, ƴar kasuwa daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
8: Eh, abin da yasa muka fi son karban kudi a hannun, muna samun matsala da gurin masu tura mana kudi. Abu na biyu kuma wani lokacin mun zamu yi siyayya in muka rasa inda zamu ciro kudi ko wani abin kana ji kana gani sai dai kai asarar sa ba za ka samu ko za a iya kawo maka abu mai sauki. Kana so ka siya kai kuma gashi wanda ya kawo maka din kashi yake bukata kai ko babu kashi din a wurinka. Amma babbar matsala mun fi ma samun matsala da gurin masu siyan kaya. Masu siyan kaya majority wani ma da niyyar in yazo transfer ko izo maka da tabogi to dai gashi nan dai. Dan ni a kaina ma akwai wanda ya taba zuwa da daddare yazo siya kaya a gona kusan na 12,000. Muka yi lissafi da shi yace min har da wani bani confidence ma duba kiga ya shigo, nace a na duba na ga bai shigo ba, ban lambar wayarsa tunda ya tafi har yau ban kara ganin sa ba. Karshe ma da na arwata waya na kiraye shi tunda ya riga ya ga lamba ta, da na kira shi sai ya daga an ce kudin da ka tura bai shigo bai, kawai ya kashe waya tun daga dai na daga waya. Ko kuma idan kana da jama'a dai wa wannan ya turo wannan ya turo kai kadai zaka duba kaga wannan ne wannan ya shigo ne wani zai iya tsayawa tunda bankuna daban-daban ne akwai bankin da attake kana tura kaman wayannan bankin na zamani wannan su ofe din su menene su attake kudi ga shigo to wani in yana amfani da bankin haka kamar CUBA ko su Access kafin kudin ka ya fado to nan ma yana dan tseko to sai ka rasa wannan ko wani ituru kudin ya shigo maka ba bai bada suna ba
3: to muje ga batun ajiya idan ku karbi makudan kudade ta yaya kuke kare wannan kudin daga bacewa ko kuma sata duba da yanayin yadda kasar ta lalace yanzu
8: ya danganta wannan da yadda kake mu'amalar ka da kudi akwai mutane yan fariya yan son su nuna suna da kudi a kasuwanci idan ka iya boye kudin ka kar ka nuna fariyar kana da kudi kudin ka kamar na kasuwanci ne ka kai ka karbo ne ba wanda zai gane cewa kana da kudin da ka ajiye shi
3: to wadanne irin kaya kuma kike saidawa
8: ni dai ga ina saida fulawa ba dai abin da ban na saidawa na kayan pizza su sabula su waye
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
10: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara
9: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Aminu masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
11: akwai yan damfara da ake da su yanzu sosai za a tura kudi ne gashi a zahiri an tura kudi amma kuma ba kudin aka tura ba akwai kin karbar canji da al'umma ke yi mutane suna wahala wajen karbar sa sannan kuma akwai nisa da bankuna yawanci ana yin sa a birane ne su kuma waɗannan mutane da muke magana akan su a karkara suke dole sai ka je cikin garin nawa za ka kashe kudin abun hawa da sauransu wani lokacin bukata za ta taso rashin lafiyar iyali ko kuma wata bukata da take bukatar kudi yanzu sannan kuma akwai rashin ingantaccen network a kauyuka yawanci bankunan nan su kansu ma suna magana kan cewa idan hada-hada da zaka yi da kudi ba ta haura 100,000 ba to kar ma ka shiga cikin banki ya a waje to kauyuka ba ma network da zaka yi kira balantana har ayi tunanin ma ana samun irin network failures ka tura kudi ma kudin a cire ma kuma shi bai je wanda ka tura ba
3: ya dogaro da madarar kudin nan yake shafar harkar kasuwancin waɗannan ƴan kasuwa
11: na farko akwai matsala ta tsaro kyautuwa yayi a ce duk wani dan kasuwa ko karami ne ko babba ko sabo ko tsohon dan kasuwa a ce yana da records na nawa yake samu nawa yake kashewa nawa ne ribar da yake samu da sauransu da dama zaki ga suna rasa samun rashin ci gaba fannin kasuwancin nasu musamman saboda ba su da waɗannan records din sai da su ta mamaki na kudi ya tafi to hannu ba da aka samu duk wannan bayanan muddin ba a koma tsari na bankuna ba suna rasa kustomomi akwai mutanen mu na zamani yanzu sun fi gane na je siya na meka ATM a cire ko kuma na ma transfer ka gani yana rage cinikayya ita kuma ta nesa sannan muka yi duba zuwa ga bangare na gwamnati tana keep records na financial transactions da ƴan kasuwa ke yi wanda zai taimaka kwarai da gaske wajen filing tax reports sannan kudi kan rasa darajar sa idan ka ajiye shi a wajen ka idan a banki ne zaka yi hada-hada da shi mun bankuna da ake da su na tsarin musulunci ma da muke da su yanzu
2: tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Aminu masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
12: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
2: gare ku masu saurare shin akwai ƴan kasuwa masu wannan ɗabi'a na kin amfani da asusun ajiya na bankuna a yankunan ku wasu kalubale kuke fuskanta wajen yin hada-hada da su wace shawara kuke da ita gare su dangane da batun yin amfani da asusun ajiya na bankuna sai mun ji daga gare ku madalla ka duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
0: to an gaida Zainab Ibrahim
13: RFI
0: Gala barang asaga yina biyu yau litinin matatar man dangwate ta shiga kasuwar hada-hadar hannayen jannar Najeriya a hukumance bikin kaddamarwar ya gudana ne a headquarter kasuwar hada-hadar hannayen jarin Najeriya dake Birnin Lagos inda a cikin shekaru 66 matatar dangwatan ta zama matatar mai ta farko da ta fara baiwa ƴan kasuwa da sauran ƴan kasar damar mallakar hannayen jarin ta an dai fara sayar da hannayen jarin wato ta din matatar ta dangwata ne kan naira 525 abin da ke nufin ana iya mallakar hannayen jari goma da naira 5250 akalla fasinjoji tara aka kashe lokacin da ƴan bindiga suka budewa wata motar haya wuta a yankin Kudu na karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau mazauna yankin sun shaida mani ma labarai cewa harin ya faru ne lokacin da direban motar ya tsaya sauke wasu fasinjoji wato fasinjoji a tashar Dungus shaidin gani da ido sun tabbatar da cewa mutanen na tafiya ne zuwa Jos lokacin da ƴan bindigar suka far musu inda suka yi wa mutane da kuma motar jina-jina da alburusai gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da sabbin dokokin da ke tsarara aikin jarida ga wakilan kafafin yada labarai na kasashen ƙetare da kuma sabbin ka'idojin yada labarai ta yanar gizo sanarwar da aka fitar bayan kammala taron majalisar ministocin da aka gudanar a baya-bayan nan ta ce an samar da waɗannan dokoki na daga cikin wato irin matakai da gwamnati ke dauka domin cike gibin da ake fuskanta wajen daidaita aikin yada labarai musamman la'akari da cewa kusan komai na gudana ne ta yanar gizo sanarwar ta ce dokokin da ake amfani da su a halin yanzu a kasar ba za su baiwa hukumar sa ido kan lamuran sadarwa a kasar wato ANC damar tafiyar da ayyukanta kamar yadda suka dace ba saboda haka aka samar da dokokin da suka hada da wanda ke fayyace yadda ake baiwa wakilan kafafin yada labarai na ƙetare lasisin gudanar da ayyukan su kamar dai da dokar da za ta ƙara fayyace yadda ya kamata a wallafa labarai ta yanar gizo wasu manyan harhare da mayakan wato masu ikrarin jihadi suka kai sansanin sojin Mali ya yi sanadin rayukan akalla dakarun kasar 50 da kuma wasu sojin hayar Rasha guda biyar wasu majiyoyin tsaro da na al'umma ne suka shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP haka a yau talata bayan faruwar harharen a makon jiya farmakin da masu ikrarin jihadi suka dauki alhakin kaiwa na daga cikin mafiya muni da dakarun Mali suka gani tun bayan faruwar rikici a kasar ta yankin Sahel fiye da shekaru 10 Mayakan RSF sun kai harharen jirage marasa matuka a Aldamazin babban birnin jihar Blue Nile ta Sudan wadda ke da iyaka da Habasha kamar da gwamnati da shaidin gani da ido suka sanar wasu shaidu bi sun tabbatar wa kamfanin dillancin labarin AFP faruwar harin inda suka rika jiyo karar harbe-harbe ko da yake su ma dakarun gwamnatin Sudan sun aike da makamai masu linzami gwamnatin jihar Blue Nile ta ce hukumomi sun dauki matakan da suka dace kan abin da suka kira yunkurin makiya ta hanyar kutsawa garin na Aldamazin mazin mai matukar muhimmanci akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya afko a babbar hanyar London Kef na Africa ta Kudu hatsarin ya faru ne akan hanyar dake da nisan kilomita 380 daga arewa maso gabashin birnin Cape Town kamar da hukumomin kiyaye hadura suka sanar a cewar bayanan hukumar kiyaye afkuwar hadiran wasu mutane 21 sun tsira da rayukansu amma ba da wato da mummunan raunuka kafafan yada labaran cikin gida sun rawaito cewa motoci biyu ne suka yi cikaro da juna a daren jiya Lahadi lamarin da ya tilasta rufe babbar hanyar Gumurzun da ake ci gaba da yi a kasar Yemen tsakanin mayakan Houthi masu goyon bayan Iran da gwamnati da Saudiya ke marawa baya ya tilasta wa karin dubban mutane rasa mahallansu yayin da wani adadi mai yawa na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa kasashe makwafta ko da yake tuni Iran ta nisanta kanta daga hannu a harharen da ake kaiwa kasar Saudiya duk da cewa tana goyon bayan mayakan Houthi Iran ta ce an soke tattaunawar da aka tsara yi a Oman da ministocin harkokin wajen kasashen yankin Gulf saboda bukatar hakan da kasar Saudiya ta yi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqai ne shaidawa manema labarai cewar riyaci ta bukaci a suke tattaunawar a halin yanzu. Faransa da kungiyar tarayyar Turai sun yi allawari da harin da Rasha ta kai kan jirgin kasan fasinja akan iyakar kasar Poland, lamarin da haifar da fargaba kan barazanar fadar yakin Ukraine zuwa sauran kasashen EU da NATO. Ministan harkokin wajen Faransa Jean Noel Barrot ya bayyana harin na Rasha a matsayin na sansura ta kasashen Turai tare da yunkurin raba kawunan su. Ita ma babbar jami'ar EU kata kallas ta shi Rasha ta kai harin ne don ta kashe gwiwar kasashen wajen taimakawa Ukraine a rikicin na fiye da shekaru hudu. Har harin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke karbar baguncin wani babban taron tattalin arziki wanda manyan 'yan kasuwa da jami'an diplomasiya daga sassan duniya ke halarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu lokaci ne na shirin nishadi.
14: Oh boys, kamikaze on the control level. Yahoo, yeah,
15: labarin nishadi zai fara ne da Nollywood da ke kudancin Najeriya, inda masana'antar ke ci gaba da shagulgulan nuna sabon film din nan mai cike da ma'aikata da taurari mai suna 19, wanda aka nuna ranar Lahadi a birnin Lagos domin wayar da kai kan illar zamba ta internet. A nan kuma fitacciyar mai shirya fina-finai Toyin Ibrahim ta bayyana fitaccen dattijan jarumi Pete Edochi a matsayin jagora a sabon film ɗinta mai taken Bestie. Wannan haɗin gwiwa ya haifar da cece kuce a wasu wuraren da murna a tsakanin masoya fina-finan Najeriya, musamman ganin yadda Edochi zai fito a matsayin Papa Ngozi cikin shirin da za a saki a gidajen sinima ranar 16 ga Disamba mai zuwa. A can Amurka kuwa babban taron bada lambobin yabo na Emmy Awards karo na 78 wanda ke gudana a daren yau Litinin a birnin Los Angeles shi ne ya mamaye kanin labaran Hollywood kuma yake ci gaba da daukar hankalin kafafen yada labarai na duniya. Wannan taro wanda ake kallo a matsayin dare mafi girma ga masana'antar ta Amurka yana samun halartar manyan jarumai da masu shirya fina-finai, inda shahararriyar jaruma Mariska Hargitay yake jagorantar sa. A wannan karan shirin wasan kwaikwayo na The Pit da kuma Hacks ne ke kan gaba wajen samun mafi yawan shawarwari na lashe kyaututtuka, lamarin da ya sa masoya fina-finai ke dakon ganin waɗanda za su lashe kyautar a daren yau. Baya ga batun lambobin yabo na Emmy, ficewar shahararriyar mawaƙiya kuma jaruma Ariana Grande tare da abokin aikinta Jonathan Bailey daga wani sabon shirin wasan kwaikwayo ya janyo cece kuce a yau. Ficewar tasu ta tilasta wa kamfanin Empire Street soke shirin wasan na dandalin Barbican mai suna Sunday in the Park with George. A can kudancin Indiya kuwa babban labarin masana'antar Tollywood ta Telugu shine bikin karrama jarumai, inda jarumi Naga Shaitanya ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda bajintar da ya nuna a film din Tandel. A nan kuma masoya ne ke dakon ganin fitaccen film din jarumi Nani mai taken The Paradise wanda director Srikant Odela ya tsara. Idan muka tsallaka arewacin Indiya kuwa a yau Litinin shagulgulan birnin bikin Ganesh Chaturthi na bana sun mamaye masana'antar fina-finan ta Bollywood, inda manyan taurari suka cika shafukan sada zumunta da sakonni da hotunan taya murna. Daga cikin waɗanda suka fi ɗaukar hankali akwai jaruma Kareena Kapoor Khan, yayin da sauran shahararrun fuskoki kamar Akshay Kumar da Priyanka Chopra su ma suka wallafa hotunan yadda suke gudanar da bukukuwan a gidajensu. A gefe guda kuma hukumar shirya manyan kyautukan fina-finai ta IIFA Awards ta ɗauki hankalin masoya bayan da ta ba da sanarwar shirin komawa birnin Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Larabawa a shekara mai zuwa don gudanar da shagalin bukukuwanta. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da masana'antar ke shirin gudanar da babban bikin cikar da shekaru 25 da kafuwa da za a yi a garin Jaipur, wanda hakan ke nuna ci gaba da faɗaɗuwar tasirin Bollywood a faɗin duniya.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna da shirin nishadi.
13: RFI.
0: Yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci sannuma da haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI bisa al'ada shirin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan dukkan maudu'i da muka sanya kuma a yau maudu'in mu shine yanda hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma mataimakan su sai kuma wasu mutane 4860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisun tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa wannan dai yana nuni da cewa yunkurin ɗan adawa na fitar da ɗan takara ɗaya tilo don tunkarar jam'iyya mai mulki ta APC ya ci tara za kuma mu fara da ra'ayin malami na farko dake kan layi fara ka gabatar da kanka
16: sashen Hausa Radio France mai magana Umar Tiba sabon garin ƙauren namu da jihar Zamfara sai dai ƙarshen tuka-tuka ta tare tabbata jami'un adawa ba za su haɗewa guri ɗaya su yaƙi gwamnatin tarayya ba ko kuma gwamnati mai ci to ga irin ta nan dama dai mun sha fadar cewa ba talaka ne gaban su ba abin da ke gaban su shine aljihun su da muradun su da suke son cikawa to kuma yanzu dai talakan Najeriya ya gani kuma ta tare tabbata dan haka ya rage wa talakan Najeriya ya ce zabe illa kai zabe kawai da kyakkyawan yaƙini ubangiji Allah ka ba mu shugabanci na garkuta shi lafiya
17: mai magana garkuwan jama'ar muhangi sallacin muhangi karma kuma kafir da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya da bala na calugo zaki babu shakka wannan mataki da aka kawo na fudda yan takarar shugaban kasa a jam'iyyu a kasar ta Najeriya lallai abun ayaba ne kuma he muka ji hammatun kusan 18 to kaga kamata ya ce an rage yawan yan takarar nan ko in ce sun samu daidaito tsakanin su domin samun mafita to amma dai ko me kenan ma dai mu da yan Najeriya fatun Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kula da mu ba waɗanda za su hauba su manta da al'umma in akai haka to amma buƙatar maji haji sallah ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari da waɗanda za su kula da haƙin yan Najeriya mai magana garkuwan jama'ar muhangi Musa na Chalu muhangi karamar hukumar kafir da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya
18: assalamu alaikum Radio France International mai magana a koda yaushe Anas Rabilu Muhammad daga nan Funtuwa jihar Katsina Najeriya amma tare da ni akwai Shamsu Koti da Marwan Dadi dangane da wannan hukuma ta zabe da ta fidda jam'iyyu sama da 18 na wanda za su tsaya takarar shugaban kasa to fatan ma'anan cikin wa'annan shugabanni da aka suka tsaya takara ta wannan shugabancin kasa Allah kafi mu sanin wanda ya cancanta kafi mu sanin wanda zai kawo mana ƙarshen wannan al'amari ya Allah ka zaba mana wanda ya fi zama alkhairi a cikin su wanda zai kawo mana ci gaba da wanda zai damu da damuwan talakansa ba damuwan kansa ba Allah ka zaba mana wanda ya fi zama alkhairi a cikin wa'annan shugabanni nagode RFI Hausa
19: sunana Audu Musa Lantewa jihar Yobe karamar hukumar Tarmowa ɗaya daga cikin membobi na ungiyar ta masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya lallai mun ji sanarwa sunayen yan takara da aka ciccire so ya kamata dai gaskiya a samu matsaya guda ɗaya domin a tabbatar da ɗan takara ƙurarre wanda kuma zai karo da jam'iyya mai ci in dai har ana so a canza gwamnati to gaskiya ya kamata a ce sun hada kai sun fidda dan takara guda ɗaya wanda ya cancanta domin wannan gwamnatin duk mutumin da yake so ya tinkare ta sai ya tsaya da gaske to fatan mu anan koma waye koma gwamnatin mai ci din ne dai koma wanne dai mu dai adalci muke so a kasar mu ba mu bukata wai a ce wani muke bukata mu duk wanda zai kasance a karagar mulki to ya zama mai adalci mai tausaya al'umma domin kasar mu ita ce take gaban mu ita ce wanda kuma zamu fuskanta ita ce wanda zamu ceto daga cikin hali haula'i da take ciki mu fatan mu anan mutumin wanda yake tausayin al'umma koma waye mu dai mai tausayin al'umma shi muke so ba mu bukatar mutumin da zai zo ya tuna da iyalansa kadai sai kuma aljihunsa mu muna bukatar mutumin da zai kare haƙin ƙasa da sauransu to mun wannan shine fatan mu
20: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu na kiran ku daga nan gwar jigol cikin garin Biyu jihar Borno. Muna godiya da dama da kuke ba mu tafar barkacin baki mu kan mu duin da ku saka mana. Gaskiya ne yunkuri na ɗan adawa na curewa wajen guda don tunkaran wannan gwamnati zabe shekara mai zuwa ta ci tura ganin cewa ita hukuma zabe tare da ta gama fidda sunayen ƴan takara har mutum 18. Mu dama hakan mun san cewa abu ne mai wuya don daga cikin sauran jam'iyyu ɗin tabbas akwai ƴan amshin shatan gwamnati, so ba za su yarda yi wannan haɗakan ba. Mu mun san da wannan ɗin tun da mun yi hasashen wannan. Fatanmu dai Allah ya ba mu shugaba na gari. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Ibrahim Jibril Biyu na kiran ku daga nan anguwar jigol cikin garin Biyu jihar Borno.
21: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga yankun gira masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya Ibrahim Wankin Hula. Isa Hassan Lai masallacin Bare-bare sarkin garin Jalishewa ta fere tare da yadda na azayar makemaku gaisuwa da fatan alkhairi. To mu mun san dama ai za a zo ga wannan.

0: to IPO dinta mafi girma da aka taba gani a Africa. Abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: 1, 2, 3
2: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkotan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararwar bude shigar matatar a hukumance
3: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kadai ba yaje zaman cewa wannan mutane ne
2: to sai dai ga masu zuba jari tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya
4: idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
2: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa Ahmad Abba sashin Hausa na RFI Lagos Nigeria
0: Kungiyar Fulani makiyaya ta miyata Allah ko kuma Mark Barration jihar Kaduna ta yi zargin cewa makiyayin jihar sun yi asarar shanin da yawan su ya haura 200,000 daga farkon watan Janairun shekarar nan har kawo yanzu asarar da ke matsayin kari kan mambobin kungiyar fiye da 50 da aka kashe a tsawon lokacin shugaban Mark Ban a jihar ta Kaduna Alhaji Abdulhamid Musa da ke sanar da haka a wani taron manema labarai a jiya Lahadi duk da yake sun yi nasarar gano wasu daga cikin shanin amma suna fuskantar tarin kalubale da ke barazana ga kar kiwo a Najeriya Baba Usman Ingalzarma shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta kasa a Najeriya yayi mana sokaci kan lamarin
5: to wannan abin da surehin mu na Kaduna suka bada labarin cewa ya faru ai kusan ina ganin ma kaman basu ma fadi labarin yanda ya kamata ba don abin da yau yake faruwa da dukiyoyin makiyaya ai abin ya kazanta wannan Kaduna kenan a cikin wata tara an yi asaran shanu sun kai 200,000 wannan wato iyar lissafin da su suke da shi kenan wanda suka iya sani idan za a yi lissafin na zahiri ai abubuwan da aka yi asara a cikin wata tara ai ya ma wuce haka dan in ka duba ita Kaduna ai ba ta taba fita a cikin rikici ba tun da aka fara kullum yansa ake ba a yin wata guda ba ka je an fada ma wani guri dan ta'adda sun fada ma wani guri sun yi ta'addanci su kuma al'ummar sun tashi su zaton makiyaya ne suka aikata musu su kuma su faro makiyaya su karkace su yi fatali da dukiyoyin su kuma yan ta'addan wani lokaci sukan fada wa makiyayan kuma makiyayan sun fada musu yau in ka lura satan shanu ai ba ɗaruruka yanzu ake dauka ba yanzu dubbai ne ake korewa lokaci guda
0: Baba Usman Ingalzarma shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyata Allah a Najeriya. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce fiye da makarantu 5,000 ne suka daina aiki sakamakon rikicin mayakan Boko Haram na fiye da shekaru 10 a jihar ta Arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnan ya bayyana haka ne jiya Lahadi yayin wani bikin kaddamar da ayyuka da suka kunshi tituna da makarantu a Maiduguri babban birnin jihar. Zulum ya kuma ce akalla yara miliyan 2,200 ne rikicin ya raba da makarantu kuma bai fi 500 bani aka samu damar mayar da su karatu yayin da tarin malamai suka rasa rayukansu a bakin aiki saboda harharan masu tayar da kayar bayan akalla fasinjoji 9 aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka bude wa wata motar haya wuta a yankin Kuru na karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau mazauna yankin sun shaida manema labarai cewa harin ya faru ne lokacin da direban motar ya tsaya sauki wasu fasinjoji a tashar Dungus shaidin gani da ido sun tabbatar da cewa mutanen na tafiya ne zuwa Jos lokacin da 'yan bindigar suka farmusu inda suka yi wa motar jina-jina da alburusai a jamhuriyar Niger gwamnatin kasar ce ta sanar da sabbin dokokin da ke tsaurara aikin jarida ga wakilan kafafin yada labarai na kasashen ƙetare da kuma sabbin ka'idojin yada labarai ta yanar gizo Nasir Sani na dauke da rahoto akai
1: Sanarwar da aka fitar bayan kammala taron majalisar ministocin da aka gudanar a baya-bayan nan ta ce samar da waɗannan dokoki na daga cikin irin matakan da gwamnati ke dauka domin cike gibin da ake fuskanta wajen daidaita aikin yada labarai musamman ta la'akari da cewa kusan komai na gudana ne ta yanar gizo. Sanarwar ta ce dokokin da ake amfani da su a halin yanzu a kasar ba za su baiwa hukumar sa ido kan lamarin sadarwa a kasar wato ONC damar tafiyar da ayyukan ta kamar yadda ya dace ba. Saboda haka aka samar da dokokin da suka hada da wadda ke fayyace yadda ake baiwa wakilan kafafen yada labarai na ƙetare lasisin gudanar da ayyukan su kamar da yadda dokar za ta ƙara fayyace yadda ya kamata a wallafa labarai ta yanar gizo. A game da waɗanda ke son yin aikin jarida domin kafafen yada labarai na ƙetare daga cikin Nijar kuwa ya zama wajibi su sake neman lasisi da zai ba su damar wannan aiki. Kuma an ɗauki sabon matakin ne saboda dalilai na tsaro da kuma yadda wasu ke sarrafa labaran maras tushe domin cimma muradansu a cewar sanarwar. Ko baya ga shata ka'idoji kafin samun lasisin, sabon matakan na nuni da cewa ya zama wajibi a san adadin 'yan jaridar da ke yi wa kafafen yada labaru na ƙetare aiki, inda suke zaune da kuma sanin irin labaran da suke yadawa daga cikin ƙasar ta Nijar.
0: Wasu manyan har-hare da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin sojin Mali ya yi sanadar rayukan akalla dakarun kasar 50 da kuma wasu sojin hayar Rasha guda 5. Wasu majiyoyin tsaro da na al'umma ne suka shaidawa kamfanin dillancin labarin AFP hakan a yau wato Litinin bayan faruwar har-haren a makon jiya. Farmakin da masu ikirarin jihadin suka dauki alhakin kaiwa na daga cikin mafiya muni da dakarun Mali suka gani tun bayan faruwar rikici a kasar ta yankin Sahel fiye da shekaru 10 kenan. Prime Minister Algeria Sifi Grib ya kai ziyara Bamako inda ya gana da takwaransa na Mali Abdullahi Maiga gabanin tattaunawar da za a yi da sauran wakilan kasashen biyu. Maiga ne ya tarbi takwaransa na Algeria a filin jirgin saman Bamako babban birnin kasar Mali. Makasudin wannan ziyara shi ne mika sakon shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ga shugaban mulkin sojin Mali Assimi Goita musamman game da batun maido da alakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu wadda ta samu tangarda a baya-bayan nan. Dubban dalibai a sassan kasar Benin sun koma aji domin fara sabuwar shekarar karatu, sai dai al'amarin ya sha bamban a yankin arewacin kasar inda gwamnati ta sanar da rufe makarantu a cikin wasu kananan hukumomi 10 saboda dalilai na rashin tsaro. Matakin da ya jefa fannin ilimi na yankin cikin cik rashin wato tabbas yayin da sauran takwarorinsu na kudancin kasar ke shirin fara gabatar da darussa. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani.
6: Kakakin gwamnatin kasar Wilfred Leanda tare da majiyoyi daga ma'aikatar ilimi sun ce an dauki waɗannan tsauraran matakai ne domin kare rayukan yara da malamai. Yankunan da abin ya shafa sun fi fuskantar hadari saboda kusancin su da iyakokin kasashen Burkina Faso da Niger, inda rikicin kungiyoyin masu tayar da kayar baya ke ci gaba da ruruwa. Mahukunta dai sun ce ba za su iya juyawa lamarin tsaron baya ba a daidai lokacin da barazanar ke ƙara fitowa fili. Wannan rufe makarantu na nuni da yadda matsalar tsaron yankin Sahel ke ƙara bazuwa zuwa kasashen da ke gabar tekun Afirka ta yamma. A cikin 'yan shekarun baya-bayan arewacin Benin ya fuskanci har-hare akai-akai, lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura ƙarin dakarun tsaro zuwa kan iyakoki. Masana dai sun jima suna gargadin cewa rashin kalubalantar waɗannan ƙungiyoyi na iya gurgunta ayyukan gwamnati da na jin kai a yankunan karkara. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da masana ilimi sun nuna damuwa kan yadda wannan tsaiko zai shafi makomar ilimin yara a arewacin ƙasar. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da kiran gwamnati da samar da madadin hanyoyin karatu na gaggawa domin makomar goben yaran su.
0: Labarin Nasiru muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Dimbin magoya bayan sabon madugun 'yan adawar Kenya Edwin Sifuna ne suka gudanar da gangami jiya Lahadi a birnin Nairobi a daidai lokacin da ake ƙara ɗora ɗamara don tunkarar zaben shugabancin ƙasar a shekara mai zuwa. Azuma Bashir Aminu na ɗauke da rahoto a kai.
7: Gangamin wanda Sifuna mai shekaru 44 ya jagoranta na zuwa ne bayan tarnaƙin siyasar da Kenya ta gani a 'yan makonnin nan a wani yanayi da ake masa kallon babbar barazana ga ƙudurin shugaba William Ruto na neman tazarce a babban zaben kasar da ke tafi a watan Agustan baɗi. A yayin jawabinsa, Sifuna ya zargi gwamnati mai ci da ƙara haraji ba bisa ƙa'ida ba, wanda ya ce ya yi sanadiyar durƙusa da ƙananan sana'o'i.
8: Munajuwa kazi yamma yi wa Kenya wani daga nifanye.
9: Kun san aikin da al'ummar Kenya ke buƙatar in yi kuwa? Akwai wani mutum a ƙasar nan da ya daɗe yana matsa mana lamba. Aikinsa a kullum da zarar ya tashi daga barci shine ƙara haraji akan komai. Yana durƙusar da ƙananan sana'o'i. Al'ummar Kenya na cewa wa'adin Ruto ya zo ƙarshe domin wa'adi ɗaya kawai zai yi.
8: wanasema kuleta mmoja.
7: To say dai martanin da shugaba Ruto ya maida yayin da yake gabatar da jawabi a ziyarar da ya kai yankin Kisumu, ya zargi jagororin yan adawar ta Kenya da sanya son rai wajen haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'ummar kasar.
10: Agendaless, planless, they pose the biggest.
9: Basu da manufa ko tsari, kuma su ne ke haifar da babbar barazana ga tafiyar da harkokin Kenya da kuma ci gabanta. Shi yasa muke cewa muna son tantance kowane shugaba da kowace jam'iyya bisa la'akari da hangen nesan su da tsarin su da manufofin su da kuma irin ayyukan da suka taba yi a baya.
10: Vision, their plan, their agenda and their track record.
7: Al'amuran siyasa dai yana ci gaba da daukar dumi domin ko a gangamin da Sifuna ya gudanar a yan makonnin baya a wasu sassa na kasar, sai da gungun wasu ƴan daba dauki da makamai suka farmaki magoya bayan sa da kuma ƴan jarida.
0: Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya afko a babbar hanyar Lalbin Cave na Afrika ta Kudu. Hatsarin ya faru ne akan hanyar da ke da nisan kilomita 380 daga arewa maso gabashin birnin Cape Town, kamar da hukumomin kiyaye afkuwar hadura suka sanar yau Litinin. A cewar bayanan da hukumar kiyaye afkuwar haduran ta fitar, wasu mutane 21 sun tsira da rayukansu amma da munanan raunuka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi masu goyon bayan Iran da gwamnatin da Saudiya ke marawa baya ya tilastawa karin dubban mutane rasa mahallansu, yayin da wani adadi mai yawa na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwafta. Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani.
11: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen, inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Adin, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan ƙasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
0: Iran ta ce an soke tattaunawar da aka tsara yi a ƙasar Oman da wato ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin Gulf saboda buƙatar hakan da ƙasar Saudiya ta yi. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqai shi ne shaida manema labarai cewa Riyadh ce ta buƙaci a soke tattaunawar a halin yanzu. Baya ga haka, Baqai ya musanta zargin da Amurka ta yi wa Iran na cewa tana da hannu a harin da aka kai kan bututun man ƙasar Saudiya daga Iraki, inda ya zargi Washington da ƙoƙarin cigaba da haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Faransa da kungiyar tarayyar Turai sun yi allawadai da harin da Rasha ta kai kan jirgin ƙasan fasinja akan iyakar ƙasar Poland, lamarin da ya haifar da fargaba kan barazanar faɗaɗar yakin Ukraine zuwa sauran ƙasashen EU da kuma NATO. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noel Barrot ya bayyana harin na Rasha a matsayin na son tsorata ƙasashen Turai tare da yunkurin raba kawunansu. Ita ma babbar jami'ar EU Kaja Kallas ta ce Rasha ta kai harin ne don ta kashe gwiwar ƙasashen wajen taimakawa Ukraine a rikicin na fiye da shekaru 4. Har-haren na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke karɓar bakuncin wani babban taron tattalin arziki waɗanda manyan 'yan kasuwa da jami'an diplomasiya daga sassan duniya ke halarta. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyarar aiki makwabciyar Spain daga ranar Talata 29 ga watan Satumba, a cewar sanarwar da gwamnatin Spaniya ta fitar yau Litinin. Taken labarin wasanni kenan ga Azima Bashir Aminu ta shigo.
12: Harikin na Ingila ya nasara zira kwallo ta 150 daga kungiyar wato a kungiyar sa ta Bayern Munich na mai doka gasar Bundesliga a Jamus din bayan komawar sa kungiyar cikin watan Agustan 2023. Yayin nasara da Bayern Munich ta samu kan Elversberg ne Harikin ya kafa wannan tarihi wajen mayar da yawan kwallayen da ya zira a kungiyar tasa zuwa 150 a wasanni 153 da ya haska a ciki. Elversberg wadda sabuwa ce a gasar ta Bundesliga daga faro wasannin ta na sabuwar kaka an ga yadda ta doke manyan kungiyoyi irin su Bayer Leverkusen da kuma Borussia Mönchengladbach. Idan muka duba nasarar harikin mai shekaru 33 zamu ga cewa a iya gasar ta Bundesliga tauraron na Ingila ya zira kwallo ta 99 kenan a wasanni 97 da ya haska a ciki. Ken wanda ke sahun yan wasan da zasu yi tsira lashi kyautar Ballon d'Or a bana daga kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne Bayern Munich ta sayo shi cikin shekarar 2023 kuma tun bayan zuwan sai ki bayar da gagarumar gudunmawa. To anan kuma tauraron Portugal da ke taka leda da kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr a Saudi Arabia Cristiano Ronaldo ya buƙaci dakatarwar har abada kan magoya bayan da suka tsokani Robin Nets ta hanyar furta sunan da ya goce ta ana saka da wasa da nufin kawar da hankalinsa. Jota tsohon dan wasan gaban Liverpool da ya mutu a wani hadarin mota cikin watan Yulin bara yana da shekaru 28 babban aboki ne ko kuma iya cewa amini ga Shinets wanda ya kadi matuka a lokacin mutuwarsa. Yan wasan biyu sun yi wasa tare a kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton haka zalika tawagar kasar Portugal inda a yanzu Shinets ke taka leda da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal a Saudiya. Yayin nasarar Al Hilal da kwallaye 6 da nema kan Al Ta'awun ne karkashin gasar league din kasar magoya bayan Ta'awun suka fusata tare da furta sunan Jota suna nuna Shinets kenan na tsawon lokaci ta kokarin fasata shi ta hanyar tana masa da mutuwar aminin nasa. A wani sako da Ronaldo ya wallafa a shafinsa na Instagram tauraron ya ce wajibi ne league na Saudiya ya dauki mataki tare da hukunta waɗanda suka aikata hakan dan kanki sake faruwar sa anan gaba. A cewar Ronaldo dabi'ar magoya bayan ta fita daga kwallo wato ta fita daga kwallo ta koma wani batu daban wanda kuma yan wasa ba za su lamunta ba. Ronaldo wanda yayi wasa da dukkanin matasan yan kwallon biyu a tawagar kasa ya ce dole a dakatar da munanan ɗabi'un magoya bayan ga yan wasa wanda kai tsaye ke rage musu karsashi.
0: To muna godiya Azima Bashir. To yanzu kuma lokaci ne labaran tattalin arziki ga Nasir Sani ya shigo.
1: To sannu da aiki. Yau Litinin matatar man Dangote ta shiga kasuwar hada-hadar danya wato hannayen jari ta Najeriya kenan a hukumance. Bikin kaddamarwar ya gudana ne a hedkwatar kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Najeriya da ke birnin Lagos a yanzu haka. Inda a cikin shekaru 66 matatar man Dangote ta zama matatar mai ta farko da ta fara baiwa 'yan kasuwa da sauran 'yan kasar damar mallakar hannayen jari a hannunsu.
0: Ayi wannan babban labari ne a duniya ma baki daya.
1: Kware da gaske. An dai fara sayar da hannayen jarin matatar Dangote ne kan naira 525 abinda ke nufin ana iya mallakar hannayen jari 1,000 da naira 5,000 hannayen jari da naira 5,000 da 250.
0: Yayi ka san mafi kankanta da ake so mutun ya siya shine 10.
1: Kin san aiskon da kika bani yasa na dan rikice
0: maka. To ina tunanin ka kana tunanin naka hannayen jarin da ka siya ne Mallam Nasiru.
1: Lakin ne na rikice. To sai kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya da ta ce sau 4,765 aka jinkirta ko kuma aka saba alƙawarin tashin jiragen sama a ƙasar yayin da aka soke tashin wasu jiragen 36 duka a cikin watan Agusta. Da gabata
0: kai ai zai iya fin haka ma.
1: To a cewar rahoton kamfanin jiragen sama na Air Peace da United Nigeria
0: ke kan gaba ko
1: wajen yawaitar sokewa
0: ko
1: kuma saba alƙawari a lokutan tashin jiragen su a Nigeria.
0: Wannan rahoto gaskiya ne. Yawa
1: hukumar kula da sufurin jirage na Nigeria ta ƙara da cewa adadin zirga-zirgar da kamfanonin jiragen sama 15 suka gudanar a watan Agusta kadai ya kai 7,961 to amma an fuskanci matsaloli na ko soke tashi zuwa wani lokaci ko kuma jinkirtawa
0: na tsawon awanni
1: wato aka so ma wato 59.9 a cikin 100 aka samu wannan al'amari. Ga misali kamfanin jiragen sama na AFS ke kan gaba wajen yawaitar jigila da adadi 1864, sai dai an samu jinkirin tashi sau 1330 daga ciki, wato kwatankwacin kaso 70% kenan cikin
0: gaba ɗaya ma dai kenan da ya jinkirta tashin jiragen nasa. Kasan abin da yake batawa ƴan Najeriya rai shine yadda ba a daukan mataki kan wannan al'amari da yake ta faruwa. Yana da
1: yasa wani sa'in sai an hawo mota kawai tun ce gara wata wahalar.
0: Eh,
1: farashin danyen mai a Najeriya, wato a duniya, ya tashi biyo bayan tsanantar yaki tsakanin mayakan Houthi masu alaka da Iran da kuma gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan
0: kasar Saudiya. Ai, kasan hakan ya ma tilastawa dubban mutane tserewa daga kasar. To, muna godiya Nasir Sani. Hauhawar farashin man fetur na ci gaba da haifar da tarin matsaloli ga al'ummar Najeriya a jihohi irin su Sokoto, Kebbi da Zamfara. Farashin lita ya doshi naira 1,500 a halin yanzu, lamarin da ke neman haddasa tarnaƙi ga ƙananan sana'o'i da kuma ɓangaren sufuri, kamar dai da za a ji a wannan rahoto da Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana daga Sokoto.
13: Karancin zirga-zirga ababen hawa da kuma gunagunin masu amfani da su na daga cikin abubuwan da na lura da shi sakamakon tashin farashin man fetur da yanzu haka ya doshi naira 1,500 a kowace lita. Na kai ziyara a wani gidan mai da ke akan hanyar Sokoto zuwa Bodinga, inda na lura da fuskokin masu saye da shi kanshi mai sayarwa duka a turnike.
14: 1,480 amma yanzu kai misali a matsayin ka na mai sai da mai ya kake ji in mutane suna surutu
15: ina wau da iya bin bidadi kuwa da mai zirban da mai zirbo bidadi da mai san kai to shi yobi dadi Allah ga shi je sai mun ga kusa mintuna mun da
14: kike Allah ku ina akai sami sa dan tarhamin na 1,000 to
13: Mala Abubakar Bado direba ne da yace a yau ya sai mai 1,470
16: dan na hantambo da bakin ka samu 2,000 ko ku abin ne sai mai tsakani ya da Allah naira 1,470
14: to kuma sai ana haida kudin
16: wallahi to ana da yanzu a yan samu wace in ba samu ba wallahi ba a yanzu.
13: Abubakar da Abdullahi fasinjoji ne dukkan su yan gudun hijira daga kauyen Horo dan Baro ta karamin hukumar mulkin Shagari da suka ce ba ma tsadan man ta sha musu kai ba kamar tashin hankali a yankunan su.
17: Katarin da ni za ni hawo mota in dan je gida saboda muna da matsalar tashin hankali, iyalanmu ma suna nan cikin gari. To tsadan sifiri sai dai a yi hankuri saboda mun waye gari yau masu mashin sun ƙara kuɗi, masu mota sun ƙara kuɗi, mun yi magana sun ce matsalan mai ne su kuma.
18: Muna cikin halin matsala ta mai, mai an ƙara masa kuɗi, babura da muke hawa an ƙara kuɗi, duk wanda ka tunkara sai ka ƙara masa kuɗi zai ɗauko ka.
13: Lamarin haka yake a wasu yankunan jihar Kebbi, sai dai farashin na da ɗan bambanci kaɗan. Ɗan Asabe mai fata mazauni ya wuri ne, kuma a cewarsa ƙarin farashin ya ɓata wa mutane.
19: Dangane da matsalan ƙarin kuɗin man fetur, magana na gaskiya ba mu ji daɗi ba. Gaskiya fi su bi tsari, muna kira ga gwamnati ta dubi abin ga da idanu na basira a ɗauke ma mutane waɗannan walahalu sun yawa.
14: A yau nawa ne ake sai da mai a can ɗin?
19: To litan mai gaskiya ya kai 1,400 a naira wuri.
13: A Gusautu jihar Zamfara kuwa ƙarin farashin man ya daɗa sauya tunanin masu ababen hawa, kamar da yadda Jabiru mazauni Gusau yake cewa.
20: Wallahi ya ji Faruku, akwai mutane suna tar koke tun jiya ma, wasu ma na yanke shawarar su aje ababen hawan, wasu kuma suna irin miyagun addu'o'i ga ita kanta gwamnatin da ke sama cewa yadda ta tsananta musu Allah ya tsananta ba.
13: Ƙarin farashin man fetur a Najeriya dai abu ne da kan canza komai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
0: To har yanzu a Najeriya, inda hukumar zabe ta kasar ta fitar da jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar da mataimakan su, sai kuma wasu mutane 1,860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisan tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Wannan dai na nuna cewa yunkurin ƴan adawa na fitar da wato dan takara ɗaya tilo dan tunkarar jam'iyya mai mulki ya citira. Abdulkarim Ibrahim Shikar ya zanta da Alhaji Ibrahim Muhammad, shugaban jam'iyyar APM ɓangaren adawa reshen jihar Kebbi domin jin matsayin su dangane da wannan batu.
3: Alhamdulillahi a matakin jam'iyya dukkanin ka'idar da ake nema a cika mun cika wurin fitar da yan takara. Alhamdulillahi waɗannan yan takaran duka sun fito. To sai dai hukumar zabe ta yi iyana ta kokari. Amma kar ka manta ba za mu iya jaye wannan korafin namu wanda muka fara tun da farko ba na cewa gyaran dokokin zabe da 2026 wannan kenan. Wannan gyaran ya zo da wasu tsare-tsaren da ba a saba gani ba wanda ya tilasta 'yan jam'iyyu suka yi wasu abubuwa a gurguje ya jawo naƙasu ga wasu ayyukan jam'iyyun siyasu a Najeriya.
21: In ka duba wata jam'iyyar za ka ga adadin waɗanda za su tsaya mata takarar neman mukamai na 'yan majalisa a matakin tarayya sun zartana wata jam'iyya. Kuma har ciki har da taku jam'iyyar za ka ga adadinsu bai kai na wata jam'iyyar ba. Ku ne ba ku gabatar ba? Watsi ya kai da zugo me ya faru?
3: Waɗannan abubuwan sun faru ne a sanadiyar waɗannan garin bawul ɗin da aka yi mata hukunci waɗanda suka tilasta jam'iyyu su yi wasu ayyuka cikin hanzari da gaugawa ba tare da shiri ba. Jam'iyyu su yi wani abu da ake kira da turanci ratres. Za ka diba tsakanin wannan abu zuwa wannan abu kila kwana shida ne, tsakanin wancan zuwa wannan kwana 12. To jam'iyyar siyasa wadda aka saba a bata wata 6, wata 7, wata 8 ta yi abubuwan ta cikin tsanaki cikin tsari, an zo an ce abinda za a yi cikin wata 8 za a yi shi a cikin sati 2 ko a sati 1. Hasali ma har akwai wani abinda ma ya zo wanda ba a taba gani ba a ce bai jam'iyyar siyasa za ta kayyade baki ga baki aka kwanakin za ta yi ma 'ya'yanta rijista. In ka ga an samu gibi to ina tabbata maka ba zai kasa nasaba da irin wannan shirye-shiryen da ita hukumar zabe da kun dokokin zabe na 2026 suka tilasta ta jam'iyyun siyasa da 'yan takara su yi abubuwa kaikaice ba tare da nutsuwa ba.
21: Amma wannan gyara da aka yi wa dokokin zabe sun shima a ajiye kowa ya san da su kamar ku jam'iyyun siyasa ne kun saba da irin wannan korafi idan lokaci ya kure. Kullum an saba baku dama a wannan hukumar zabe take ganin cewa a kowa ya yi aikinsa kamar da doka ta ce.
3: Malam Abdulkarim, in an yi doka an aje wata 6 ta ce ba za ka fara aiki sai 20 da kaza ga watan kaza ba, lokacin da aka ce za ka yi aikin za ka jira ne sai sati 2 ya zo. To ina tsari yake a nan?
21: Akwai wani yunkuri da aka yi na samar da ɗan takarar ɗaya tilo daga gungun jam'iyyun da ke hamayya domin ƙalubalantar ɗan takarar jam'iyya mai mulki. Amma lura da yadda aka gabatar da 'yan takara 18 hakan na tabbatar da cewa wancan yunkuri bai kai ga samun nasara ba. Ko me ya faru?
3: Wannan abin yana nan kuma ana nan ana cigaba da tattaunawa. Kuma manyan jam'iyyu irin namu wanda suke da manyan 'yan takarar da muke tsammanin ma in har hakan ta kasance ba wani wanda yafi dacewa a ba wannan dama kamar ita jam'iyyar samu ta APM. To wannan duka tare da sauran 'yan takara muna da understanding mu ai ba haka ɗaya za a zo rana ɗaya a cewa ne ba ne, a'a dole za a tattauna ne.
21: Wasu na ganin cewa dagewar kowanne daga cikin 'yan takarar a matsayin wanda yake ganin cewa shi yafi cancanta shi ne ke haddasa tarnaƙi ga wannan yunkuri.
3: Gaya maka cewa siyasa tana da muradi kuma ana ci gaba da fahimtar juna, kowa yana kawo muradin shi ana dibawa. Babban murmur ita ce ƙalubalanci jam'iyyar APC da ɗan takararta ya ne za a yi a kau da ita wannan tsarin da ake a kan shi.
21: Wasu za su ce watakila hatta ku kanku ba ku fahimci juna ba, ballantana a nemi ƙwari'a da jama'a su masu ba da irin wannan gurbayan.
3: Idan ba fahimtar juna wani ɗan takara wani shugaban ƙasa zai zo a wurin buɗe ofishin ɗan takarar shugaban ƙasarmu? Ai wannan shi ya tabbatar ma ba sai na ba da amsa wannan tambayar ba cewa lalle akwai kyakkyawar fahimta tsakaninmu mu a jam'iyyarmu da kuma sauran jam'iyyu, sannan tsakanin ɗan takararmu na shugaban ƙasa da sauran 'yan takarar shugabannin ƙasa na sauran jam'iyyu.
21: To Alhaji Ibrahim Muhammad muna godiya sosai.
3: To mun gode ƙwarai.
0: Madalla da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labarin, amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji yadda attajirin Afirka Alhaji Ali Kwadangwati ya kaddamar da fara sayar da hannayen jarin kamfaninsa a hukumance yau Litinin. Haka zalika a jamhuriyar Niger kun ji yadda gwamnati ta ƙara tsaurara dokokin aikin jarida ga wakilin kafafen yaɗa labarai na ƙasashen ƙetare da ma tsaurara ƙa'idojin yaɗa labarai ta yanar gizo. Kun ji yadda sabon rikicin Yemen ya tilastawa dabban mutane rasa mahallinsu yayin da wasu ɗaruruwa suka tsere zuwa ƙasashe makwabta.

0: to madalla yanzu kuma za mu ji ga yanzu sashin rayuwata
1: rayuwata
2: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim da ci gaban da ake samu a bangaren hada-hadar kudi misali yadda bankuna POS da tsarin tura kudi ta waya suke ƙara fadada akwai mata ƴan kasuwa da dama musamman daga yankunan karkara da har yanzu sun gwammaci karbar tsabar kudi a hannu komin yawan shi wasu daga cikin waɗannan mata na ganin cewa karbar kudi a hannu yafi sauki da sauri ga kuma kaucewa matsalolin tangardar na'ura da a wasu lokutan akan samu yayin tura kudi cikin asusun ajiya na banki to sai dai duk da dabarun adanan tsabar kudi da ƴan kasuwa ke da shi a wasu lokutan sukan fuskanci hadari na fadawa a hannun bata gari haka ma masu zuwa sayayya na kokawa da dawainiyar daukar tsabar kudi zuwa kasuwa don yin sayayya Shin menene mafita a wannan lamari? Shirin rayuwata ya tattauna da Ramatu Shaibu, wata ƴar kasuwa daga jihar Jigawa, da kuma Muhammad Aminu, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata
3: Duk da yadda bankuna da tsarin tura kudi a waya suke yaduwa har yanzu wasu ƴan kasuwa sun fi son karbar madarar kudi wasu daga cikin su na ganin cewa hakan yafi sauki sai dai rike kudi da yawa a hannu na iya jefa ƴan kasuwa cikin wasu matsaloli kamar sata Malama Ummi ta bayyana cewa
4: jali na bashi da yawa ina da abubuwan da nake son ne ma kaina na siya ma ƴaƴana to idan aka ban cash din na a hannu na sai inga ina da bukatun tun daga kudi ya riga yazo kai sai injin sai abin nan so sai yake kawo min tasgaro a tara kudi na da nake
3: magajimi masara dan kasuwa ne dake saida kayan masarufi shi ma cewa yayi
5: wasu za su sa ni sai sun sa kuma sakamakon baka gani mutum he ma dare ka da hakan kati shi kuma zamu je wata dubin ba network kuma dudai wahala ce zamu je mu ta shan wahala kuma ba a samu ba to kudi nan take dan mutum ya bani zan je in so kaya nan take ba tare an sha wahala ba zan je in nemo a wani gumban kawo
3: haka kuma ra'ayin masu saye na da muhimmanci domin kuwa su ne ke amfani da waɗannan hanyoyi wajen biyan kudin kayan da ke saya a kasuwanni. Nuh Muhammad ya shaida cewa
6: a gaskiya ni na fi son transfer. Duk lokacin da kaje sayayya, wani lokacin ba cash sai kaje can ka nema. Amma shi transfer lafiya kalauko sai dai ka budewa faka-faka ka tura wa mutum musamman ma yanzu da MTN da sauransu an dan samu ci gaba harkar network yanzu.
3: Yayin da wasu suke kallon madarar kudi a matsayin hanya mafi sauki da sauri, rike makudan kudade na iya zama barazana ga tsaron dan kasuwa musamman a wuraren da ba a samun isasshen tsaro. Dr. Murtala Abdu na Jami'ar Tarayya ta Dutse yayi min sharhi.
7: Za su iya kai kansu ga hatsarin fadawa wajen ƴan bashi da makami masu garkuwa da mutane. ƴan damfara ma. Hanyar da za a shawo kan wannan abin da shine bunƙasa financial literacy kamar wayewar harkar gudanar da kudade na zamani da kuma financial inclusion na a fada da harkar.
3: Ƙara wayar da kan ƴan kasuwa kan amfanin harkokin kudi na zamani na iya taimaka musu wajen rage hadarin da ke tattare da rike makudan kudade a hannu musamman a wannan yanayi na rashin tsaro.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zanta warta da Ramatu Shaibu, ƴar kasuwa daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
8: Eh abinda yasa muka fi son karban kudi a hannun muna samun matsala da gurin masu tura mana kudi. Abu na biyu kuma wani lokacin mun zamu yi siyayya in muka rasa inda zamu ciri kudi ko wani abin kana ji kana gani sai dai kai asarar sa ba za ka samu ko za a iya kawo maka abu mai sauki kana so ka siya kai kuma gashi wanda ya kawo maka din kashi yake bukata kai ko babu kashi din a wurinka amma babbar matsala mun fi ma samun matsala da gurin masu siyan kaya majority wani ma da niyyar in yazo transfer ko izo maka da taboki du dai gashi nan dai dan ni a kaina ma akwai wanda ya taba zuwa da daddare yazo siya kaya a gona kusan na 12,000 muka yi lissafi da shi yace mun har da wani bani confidence ma duba kiga ya shigo nace a na duba na ga bai shigo bai ban lambar wayarsa tunda ya tafi har yau ban kara ganin sa ba ƙarshe ce ma da na aro wata waya na kiraye shi tunda ya riga ya ga lamba ta da na kira shi sai ya daga an ce kudin da ka tura bai shigo bai kawai ya kashe waya tun daga dai daina daga waya ko kuma idan kana da jama'a da yawa wannan ya turo kai kadai zaka duba kaga wannan ya shigo na wani zai iya tsayawa tunda bankuna daban-daban ne akwai bankin da attake kana tura kaman wayannan bankin na zamani wannan su ofe din su menene su attake kudi ga shigo to wani in yana amfani da banki haka kamar CUBA ko su Axis kafin kudin ka ya fado to nan ma yana dan tseko to sai ka rasa wannan ko ni ituru kudin ya shigo maka ba bai bada suna ba
3: to muje ga batun ajiya idan ku karbi makudan kudade ta yaya kuke kare wannan kudin daga bacewa ko kuma sata duba da yanayin yadda kasar ta lalace yanzu
8: ya danganta wannan da yadda kake mu'amalar ka da kudi akwai mutane yan fariya yan son su nuna suna da kudi a kasuwanci idan ka iya boye kudin ka kar ka nuna fariyar kana da kudi kudin ka kamar da kasuwanci ne ka kai ka karbo ne ba wanda zai gane cewa kana da kudin da ka ajiye shi
3: to wadanne irin kaya kuma kike saidawa
8: ni dai ga ina saida fulawa ba dai abin da ban na saidawa na kayan pizza su sabula su waye
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Aminu masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
10: akwai yan damfara da ake da su yanzu sosai za a tura kudi ne gashi a zahiri an tura kudi amma kuma ba kudin aka tura ba akwai kin karbar canji da al'umma ke yi mutane suna wahala wajen karbar sa sannan kuma akwai nisa da bankuna yawanci ana yin sa a birane ne su kuma waɗannan mutane da muke magana a kansu a karkara suke dole sai ka je cikin garin nawa zaka kashe kudin abun hawa da sauransu wani lokacin bukata za ta taso rashin lafiyar iyali ko kuma wata bukata da take bukatar kudi yanzu sannan kuma akwai rashin ingantaccen network a kauyuka yawanci bankunan nan su kansu ma suna magana kan cewa idan hada-hada da zaka yi da kudi ba ta haura 100,000 ba to kar ma ka shiga cikin banki ya a waje to kauyuka ba ma network da zaka yi kira balantana har a yi tunanin ma ana samun irin network failures ka tura kudi ma kudin a cire ma kuma shi bai je wanda ka tura ba
3: ta yaya dogaro da madarar kudin nan yake shafar harkar kasuwancin waɗannan ƴan kasuwa
10: na farko akwai matsala ta tsaro kyautuwa yayi a ce duk wani dan kasuwa ko karami ne ko babba ko sabo ko tsohon dan kasuwa a ce yana da records na nawa yake samu nawa yake kashewa nawa ne ribar da yake samu da sauransu da dama zaki ga suna da samun rashin ci gaba fannin kasuwancin nasu musamman saboda ba su da waɗannan records din sai da su ta mamaki na kudi ya tafi to hannu baya da za a ka samu duk wannan bayanan muddin ba a koma tsari na bankuna ba suna rasa kustomomi akwai mutanen mu na zamani yanzu sun fi gane na je siya na meka ATM a cire ko kuma na ma transfer ka gani yana rage cinikayya ita kuma ta nesa sannan muka yi duba zuwa ga bangare na gwamnati tana keep records na financial transactions da ƴan kasuwa ke yi wanda zai taimaka kwarai da gaske wajen filing tax reports sannan kudi kan rasa darajar sa idan ka ajiye shi a wajen ka idan a banki ne zaka yi hada-hada da shi musamman bankuna da ake da su na tsarin musulunci ma da muke da su yanzu
2: tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Aminu masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
11: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
2: gare ku masu saurare shin akwai ƴan kasuwa masu wannan ɗabi'a na kin amfani da asusun ajiya na bankuna a yankunan ku wasu kalubale kuke fuskanta wajen yin hada-hada da su wace shawara kuke da ita gare su dangane da batun yin amfani da asusun ajiya na bankuna sai mun ji daga gare ku madalla ka duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya
0: to an gaida Zainab Ibrahim
11: RFI
0: labaran a zagaye na biyu yau litinin matatar man dangwate ta shiga kasuwar hada-hadar hannayen janar Najeriya a hukumance bikin kaddamarwar ya gudana ne a headquarter kasuwar hada-hadar hannayen jarin Najeriya dake Birnin Lagos inda a cikin shekaru 66 matatar dangwatan ta zama matatar mai ta farko da ta fara baiwa ƴan kasuwa da sauran ƴan kasar damar mallakar hannayen jarin ta an dai fara sayar da hannayen jarin wato ta dan matatar ta dangwata ne kan naira 525 abin da ke nufin ana iya mallakar hannayen jari goma da naira 5250 a kalla fasinjoji tara aka kashe lokacin da ƴan bindiga suka budewa wata motar haya wuta a yankin Kudu na karamar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau mazauna yankin sun shaida mani ma labarai cewa harin ya faru ne lokacin da direban motar ya tsaya sauke wasu fasinjoji wato fasinjoji a tashar Dungus shaidin gani da ido sun tabbatar da cewa mutanen na tafiya ne zuwa Jos lokacin da ƴan bindigar suka far musu inda suka yi wa mutane da kuma motar jina-jina da alburusai gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da sabbin dokokin da ke tsarara aikin jarida ga wakilan kafafen yada labarai na kasashen ƙetare da kuma sabbin ka'idojin yada labarai ta yanar gizo sanarwar da aka fitar bayan kammala taron majalisar ministocin da aka gudanar a baya-bayan nan ta ce an samar da waɗannan dokoki na daga cikin wato irin matakai da gwamnati ke dauka domin cike gibin da ake fuskanta wajen daidaita aikin yada labarai musamman la'akari da cewa kusan komai na gudana ne ta yanar gizo sanarwar ta ce dokokin da ake amfani da su a halin yanzu a kasar ba za su baiwa hukumar sa ido kan lamuran sadarwa a kasar wato ANC damar tafiyar da ayyukanta kamar yadda suka dace ba saboda haka aka samar da dokokin da suka hada da wanda ke fayyace yadda ake baiwa wakilan kafafen yada labarai na ƙetare lasisin gudanar da ayyukan su kamar daidaita dokar da za ta ƙara fayyace yadda ya kamata a wallafa labarai ta yanar gizo wasu manyan harhare da mayakan wato masu ikrarin jihadi suka kai sansanin sojin Mali ya yi sanadin rayukan akalla dakarun kasar 50 da kuma wasu sojin hayar Rasha guda 5 wasu majiyoyin tsaro da na al'umma ne suka shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP haka a yau talata bayan faruwar harharen a makon jiya farmakin da masu ikrarin jihadi suka dauki alhakin kaiwa na daga cikin mafiya muni da dakarun Mali suka gani tun bayan faruwar rikici a kasar ta yankin Sahel fiye da shekaru 10 mayakan RSF sun kai harharen jirage marasa matuka a Aldamazin babban birnin jihar Blue Nile ta Sudan wadda ke da iyaka da Habasha kamar da gwamnati da shaidin gani da ido suka sanar wasu shaidu bi sun tabbatar wa kamfanin dillancin labarin AFP faruwar harin inda suka rika jiyo karar harbe-harbe ko da yake su ma dakarun gwamnatin Sudan sun aike da makamai masu linzami gwamnatin jihar Blue Nile ta ce hukumomi sun dauki matakan da suka dace kan abin da suka kira yunkurin makiya ta hanyar kutsawa garin na Aldamazin mai matukar muhimmanci akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota da ya afko a babbar hanyar London Kef na Africa ta Kudu hatsarin ya faru ne akan hanyar dake da nisan kilomita 380 daga arewa maso gabashin birnin Cape Town kamar da hukumomin kiyaye hadura suka sanar a cewar bayanan hukumar kiyaye afkuwar hadurin wasu mutane 21 sun tsira da rayukansu amma ba da wato da mummunan raunuka kafafen yada labaran cikin gida sun to cewa motoci biyu ne suka yi cikaro da juna a daren jiya Lahadi lamarin da ya tilasta rufe babbar hanyar gumurzun da ake ci gaba da yi a kasar Yemen tsakanin mayakan Houthi masu goyon bayan Iran da gwamnati da Saudiya ke marawa baya ya tilasta wa karin dabban mutane rasa mahallansu yayin da wani adadi mai yawa na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa kasashe makwafta ko da yake tuni Iran ta nisanta kanta daga hannu a harharen da ake kaiwa kasar Saudiya duk da cewa tana goyon bayan mayakan Houthi Iran ta ce an soke tattaunawar da aka tsara yi a Oman da ministocin harkokin wajen kasashen yankin Gulf saboda bukatar hakan da kasar Saudiya ta yi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqai ne shaidawa manema labarai cewar riyaci ta bukaci a suke tattaunawar a halin yanzu. Faransa da kungiyar tarayyar Turai sun yi allawari da harin da Rasha ta kai kan jirgin kasan fasinja akan iyakar kasar Poland, lamarin da haifar da fargaba kan barazanar fadar yakin Ukraine zuwa sauran kasashen EU da NATO. Ministan harkokin wajen Faransa Jean Noel Barrot ya bayyana harin na Rasha a matsayin na sansura ta kasashen Turai tare da yunkurin raba kawunan su. Ita ma babbar jami'ar EU kata kallas ta shi Rasha ta kai harin ne don ta kashe gwiwar kasashen wajen taimakawa Ukraine a rikicin na fiye da shekaru hudu. Har harin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke karbar baƙuncin wani babban taron tattalin arziki wanda manyan 'yan kasuwa da jami'an diplomasiya daga sassan duniya ke halarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu lokaci ne na shirin nishadi.
12: Yo boys, kamakazi or the control level. Yauze e jamis.
13: Labarin nishadi zai fara ne da Nollywood dake kudancin Najeriya, inda masana'antar ke ci gaba da shagulgulan nuna sabon film din nan mai cike da ma'aikata da taurari mai suna 19. Wanda aka nuna ranar Lahadi a birnin Lagos domin wayar da kai kan illar zamba ta internet. A nan kuma fitacciyar mai shirya fina-finai Toyin Ibrahim ta bayyana fitaccen dattijan jarumi Pete Edochi a matsayin jagora a sabon film ɗinta mai taken Bestie. Wannan haɗin gwiwa ya haifar da cece kuce a wasu wuraren da murna a tsakanin masoya fina-finan Najeriya, musamman ganin yadda Edochi zai fito a matsayin Papa Ngozi cikin shirin da za a saki a gidajen sinima ranar 16 ga Disamba mai zuwa. A can Amurka kuwa babban taron bada lambobin yabo na Emmy Awards karo na 78 wanda ke gudana a daren yau Litinin a birnin Los Angeles shi ne ya mamaye kanin labaran Hollywood kuma yake ci gaba da daukar hankalin kafafen yada labarai na duniya. Wannan taro wanda ake kallo a matsayin dare mafi girma ga masana'antar ta Amurka yana samun halartar manyan jarumai da masu shirya fina-finai, inda shahararriyar jaruma Mariska Hargitay yake jagorantar sa. A wannan karan shirin wasan kwaikwayo na The Pit da kuma Hacks ne ke kan gaba wajen samun mafi yawan shawarwari na lashe kyaututtuka, lamarin da ya sa masoya fina-finai ke dakon ganin waɗanda za su lashe kyautar a daren yau. Baya ga batun lambobin yabo na Emmy, ficewar shahararriyar mawaƙiya kuma jaruma Ariana Grande tare da abokin aikinta Jonathan Bailey daga wani sabon shirin wasan kwaikwayo ya janyo cece kuce a yau. Ficewar tasu ta tilasta wa kamfanin Empire Street soke shirin wasan na dandalin Barbican mai suna Sunday in the Park with George. A can kudancin India kuwa babban labarin masana'antar Tollywood ta Telugu shine bikin karrama jarumai, inda jarumi Naga Shaitanya ya lashe kyautar gwarzon jarumi saboda bajintar da ya nuna a film din Tandel. A nan kuma masoya ne ke dakon ganin fitaccen film din jarumi Nani mai taken The Paradise wanda director Srikant Odela ya tsara. Idan muka tsallaka arewacin India kuwa a yau Litinin shagulgulan birnin bikin Ganesh Chaturthi na bana sun mamaye masana'antar fina-finan ta Bollywood, inda manyan taurari suka cika shafukan sada zumunta da sakonni da hotunan taya murna. Daga cikin waɗanda suka fi ɗaukar hankali akwai jaruma Kareena Kapoor Khan, yayin da sauran shahararrun fuskoki kamar Akshay Kumar da Priyanka Chopra su ma suka wallafa hotunan yadda suke gudanar da bukukuwan a gidajensu. A gefe guda kuma hukumar shirya manyan kyautukan fina-finai ta IIFA Awards ta ɗauki hankalin masoya bayan da ta ba da sanarwar shirin komawa birnin Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Larabawa a shekara mai zuwa don gudanar da shagalin bukukuwanta. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da masana'antar ke shirin gudanar da babban bikin cikar da shekaru 25 da kafuwa da za a yi a garin Jaipur, wanda hakan ke nuna ci gaba da faɗaɗuwar tasirin Bollywood a faɗin duniya.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna da shirin nishadi.
14: RFI.
0: Yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
15: Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Sannu mu da haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan dukkan maudu'i da muka sanya kuma a yau maudu'in mu shine yanda hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar jerin sunayen mutane 18 da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma mataimakan su sai kuma wasu mutane 4860 da za su tsaya takarar neman kujerun majalisun tarayya a zaben da za a yi a shekara mai zuwa wannan dai yana nuni da cewa yunkurin ɗan adawa na fitar da ɗan takara ɗaya tilo don tunkarar jam'iyyar mai mulki ta APC ya ci tara za kuma mu fara da ra'ayin malami na farko dake kan layi fara ka gabatar da kanka
14: sashen hausa radio faransa mai magana Umar Tifa sabon garin karanin mu da jihar Zamfara sai yau da karshen tuka-tuka tare tabbata jami'un adawa ba za su haɗewa guri ɗaya su yaƙi gwamnatin tarayya ba ko kuma gwamnati mai ci to ga irin ta nan dama dai mun sha fadar cewa ba talaka ne gabansa ba abin da ke gabansa shine aljihunsu da muradunsu da suke son cikawa to kuma yanzu dai talakan Najeriya ya gani kuma ta tare tabbata dan haka ya rage wa talakan Najeriya ya ce ya zabe illa kai zabe kawai da kyakkyawan yaƙini ubangiji Allah ka ba mu shugabanci na garkuta shi lafiya
16: mai magana garkuwan jama'ar Mahangi sallacin Mahangi karma kuma kafir da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya da bala na Chalogozaki babu shakka wannan mataki da aka kawo na fudda yan takarar shugaban kasa a jam'iyyu a kasar ta Najeriya lallai abun ayaba ne kuma he muka ji hammatun kusan 18 to kaga kamata ya ce an rage yawan yan takarar nan ko in ce sun samu daidaito tsakanin su domin samun mafita to amma dai ko me kenan ma dai mu da yan Najeriya fatun Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kula da mu ba waɗanda za su hauba su manta da al'umma in akai haka to amma buƙatar maji Haji Sallah ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari da waɗanda za su kula da haƙƙin yan Najeriya mai magana garkuwan jama'ar Mahangi Musa na Chalu Mahangi karamar hukumar kafir da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya
17: Assalamu alaikum Radio France International mai magana a koda yaushe Anas Rabilu Muhammad daga nan Funtuwa jihar Katsina Najeriya amma tare da ni akwai Shamsu Koti da Marwan Dadi dangane da wannan hukuma ta zabe da ta fidda jam'iyyu sama da 18 na wanda za su tsaya takarar shugaban kasa to fatan mu anan cikin wannan shugabanni da aka suka tsaya takara ta wannan shugabancin kasa lakafi mu sanin wanda ya cancanta kafi mu sanin wanda zai kawo mana karshen wannan al'amari ya Allah ka zaba mana wanda ya fi zama alkhairi a cikin su wanda zai kawo mana ci gaba da wanda zai damu da damuwan talakansa ba damuwan kansa ba Allah ka zaba mana wanda ya fi zama alkhairi a cikin wannan shugabanni nagode RFI Hausa
18: sunana Audu Musa Lantewa jihar Yobe karamar hukumar Tarmuwa ɗaya daga cikin membobi na ungiyar ta masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya lallai mun ji sanarwa sunayen yan takara da aka ciccire so ya kamata dai gaskiya a samu matsaya guda daya domin a tabbatar da dan takara kurelle wanda kuma zai karo da jam'iyya mai ci in dai har ana so a canza gwamnati to gaskiya ya kamata a ce sun hada kai sun fidda dan takara guda daya wanda ya cancanta domin wannan gwamnatin duk mutumin da yake so ya tinkare ta sai ya tsaya da gaske to fatan mu anan koma waye koma gwamnatin mai ci din ne dai koma wanne dai mu dai adalci muke so a kasar mu ba mu bukata wai a ce wani muke bukata mu duk wanda zai kasance a karagar mulki to ya zama mai adalci mai tausaya al'umma domin kasar mu ita ce take gaban mu ita ce wanda kuma zamu fuskanta ita ce wanda zamu ceto daga cikin hali haula'i da take ciki mu fatan mu anan mutumin mai wanda yake tausayin al'umma koma waye mu dai mai tausayin al'umma shi muke so ba mu bukatar mutumin da zai zo ya tuna da iyalansa kadai sai kuma aljihunsa mu muna bukatar mutumin da zai kare haƙƙin ƙasa da sauransu to mun wannan shine fatan mu
19: Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril Biyu na kiran ku daga nan gwar jigol cikin garin Bijji jihar Borno muna godiya da dama da kuke ba mu tafar barkacin baki mu kan mu duin da ku saka mana gaskiya ne yunkuri na yan adawa na curewa wajen guda dan tunkaran wannan gwamnati zabe shekara mai zuwa ta ci tura ganin cewa ita hukuma zabe tare da ta gama fidda sunayen yan takara har mutum 18 mu da ma hakan mun san cewa abu ne mai wuya dan daga cikin sauran jam'iyyu din tabbas akwai yan amshin shatan gwamnati so ba za su yadda yi wannan hadakan ba mu mun san da wannan din tun da mun yi hasashen wannan fatan mu dai Allah ya ba mu shugaba na gari nagode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril Biyu ina kiran ku daga nan gwar jigol cikin garin Bijji jihar Borno
20: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya ɗaya daga yankun gira masu kira da sauraron Radio Africa Reshen Arewacin Najeriya Ibrahim Wankin Hula Isa Sallai masallacin Bare-bare sarkin garin Jalishewa ta Bere tare da Yadan Azai muke muku gaisuwa da fatan alkhairi to mu mun san dama ai za a zo ga wannan lamari din duba da za ka ga cewa su jam'iyyun hamayya din nan da kake gani wallahi majority su ba wai suna so su kawo gyara bane dangane da abin da ya shafi talaka a wannan ƙasa ta mu Najeriya idan har dan al'umma suke yi ai babu buƙatar a ce sun rarraba kawunan su izuwa wasu daidaikun jam'iyyu kamata a ce su dunkule tsintsiya madaurin kide yanayin yadda za su tinkari waɗannan masu mulki din amma yanzu idan aka ce an tafi a haka wallahi za ka ga cewa kawai an dai asarar rarraba ƙuri'u ne haka da sauransu shi kuma wannan wanda ake ga cewa kamar ba zai iya kai bantansa ba